0: Hi, good morning, everyone. Ini po ang Senolingkod si Joe Sabal. Magiribanan po kita sa satuyang programa, ang programang Asintado sa Radyo. Alright. Tanda nindo kang 1970, mga batang 70s and 80s. Katubaga ang kawata, kinakanta ta itong Au-au di Carabao di Batutin, Panyong Pula, Isang Pera, Panyong Puti, Isang Salapi, Bugmog, Kalimugmog, Manggang Hinog. Yan. Tapos igwapang, ano yan, igwapang kawat katong, ano yan, igwapaning kawat na itatalad mo ang sa imong kamot, ha? Itatalad mo ang sa imong kamot. Itatalad mo sa imong kamot na saw-saw suka, sino ang taya. medyo trending po ining aw-aw ni Carabao di Batutin. Ninulikan na post ni Governor Elroy Villafuerte Jr. Uli po kang sa iyang halabang litania laban po kay Congressman Nelson Legacion. Hinahanapan niya ning performance si Congressman Legacion sa magsasarong taon pa sa nang Congressman Canter District. Hinahanapan niya na po ning performance. Maayo man daang naginibo si Congressman Legacion bilang mayor kang Naga sa laog ning anum na taon. Sa hospital daa, sa city hall, sa market, in kung ano-ano pa. Well, ano yan? Iyan ang sabi po ni Governor Elroy Villafuerte Jr. Yan. Ang issue po digdi, mga tugang, iniyo pong daga. Ining 200 hectares na daga na pig-expropriate kan probinsya. Laban po duman sa mga tituladong daga, mga residentes na may titulo base po sa pagiging beneficiary nila kang CLOA. Ining daga nindang pinag-uuma, dahil na po ninda na uumangon yan, ta pinagbubuldoser na kang Kapitolyo, samantalang dai pangani bayad ang mga parauma. Mga tugang, imahin na ro nindo, kamo ang nasa kamugtakan kaning mga paraumang ini, na si umahan mo, si titulado mong uma, pig-expropriate kan probinsya, dai pangani na itatao itong inaapod na just compensation. Ini pong inaapod na just compensation, itong inaapod ng makatarungang pagbayad. Itong tama na pagbayad kang daga na gagamiton kang gobyerno. Digdi po sa Kamsor Uptown. O ngunyan, nag-post si Governor Elroy Villafuerte na ang pigahalat na lang is pag-determine kang korte kang inaapod na just compensation. Sa totoo lang po talaga mga tugang, dahil lang maanggot si Governor Villafuerte, mali kaya si approach ninda dyan sa mga farmers, sa mga landowners. Dahil naman kuta na dapat mag-arabutan sa korte. Dahil naman kuta na dapat gamiton kan gobyerno ang inaapod na expropriation. Dahil nakuta na ginamit kang gobyerno ini pong inaapod na the power of eminent domain. Pag ginamit po kang gobyerno ang the power of eminent domain, kang estado, ang gustong sabihin po kayan is kakasuhan kang gobyerno si landowner na habong magtugot sa oper kan gobyerno, ta gagamiton kan gobyerno ang sa iyang property para po sa mga proyekto niya na mas kapaki-pakinabang para sa tao. Kita, tadai kita affected o dai kita affected, bako kita ang may sadiri kan daga kan mga umahan, nahaluin ng pinag-uuruma kang mga yaon dyan sa San Jose, sa Gurong, asin sa Kadlan, garuma sa nakitang pakiaram. Kasi ugali itang mga tao, ugali itang mga Pilipino, na pag day kita affected, day mang kita nakikiaram. Pero once nakita na ang apektado, dyan na kita nagkukurahaw ning inaapod na injustice. Ang nangyari po kaya dyan sa Camsor Uptown kang Kapitolyo, inagi kaya ninda sa braso. Pasensya na ha, ini talaga ang nahihiling mi pong problema. Inagi ninda sa braso. Kung kinaulay ko ta na ninda si mga landowners dyan, ipinaliwanag, tiniripon ni Gobernador Villafuerte si mga tao dyan sa inining niyaon sa 200 hectares na daga. Pinag-identify ninda saro-saro si mga landowners. Ipinaarapod dyan sa Kapitolyo. Iprinisintar kan Kapitolyo. O, ibinisintar ni Gobernador Villafuerte ining sa iyang planong Camsor Uptown na sabi niya, ini may mga mall, malaag sinda ning mall, malaag sinda ning food market, terminal, firing range, golf course, asin iba pang mga establishmento. Asin ipigpresentar ni Gobernador Villafuerte ang feasibility study sa mga tao na base sa pag-aadal ninda, iyo ini ang makakarahay kan sa tuyang probinsya. Iyo ini ang madaraning kauswagan, trabaho, negosyo, turismo as iniba pa. Sa hiling ko di man masakit paliwanagan ang mga tagapili kung tultol si pagpapaliwanag niya. Kundi ang naging problema duman, di man siya nag-atubang, ngunyan na lang siya. Ngunyan na lang sinda nag-aatubang, ang kaulay po kan mga tao dyan, abogado. Ang kaulay dyan kan mga landowners, si abogado kang probinsya, si mga sinusugo ni Gobernador Villafuerte. Pero kung kinaulay ninda saro-saro yan, ipinaliwanag na digdi sa Camsor Uptown, dai ka mo digdi madidihado. Halimbawa bang ngaya, Terdi Verdejo, may daga si Terdi, ang 3 hectares, o Mr. Verdejo, ang daga mo, o ta si Governor Villafuerte baga, de nakakataram ng diretsong Bicol, ang lupa mo gagamitin ng probinsya. Magkano ang lupa mo? Magkano ba ang damage na kung bilhin at gamitin ng probinsya ang lupa mo? Ang bahay mo, magkano? Magkano ba yung gastos mo dyan? At magkano ba ang damage, disturbance kung ikaw ay ililipat namin dito, bibigyan ka namin ng lupa dito, dito ka maghahanap buhay, ito yung iyong pagkakakitaan, parehas naman dito sa iyong sinasaka. Kung tama sana si pagkaulay kan mga tahong ini, da ini mariribok. Lalong-lalo na kung ang offer kang Kapitolyo is tatawan ninda ning trabaho, tatawan ning maray na harong, kundi ito nga ni ibagang harong na pinag-offer nindang Blue House. Hilingan nindo, ang itsura kang Blue House na in-offer ninda sa mga informal settlers. Ano ang sinasabi kan mga tao? Garo baga ngayon tanod outpost? Hilinga, uyan o. Although data pa nahihiling si actual sa picture lang. Tasayinin ko po, mayo man mahabo kang kauswagan, sisay baga ang mahabo ning kauswagan, lalong-lalo na takun ang mga tao dyan sa pili, magiging parte kan kauswagan, as in magiging parte sinda, mabibinipisyaran sinda. O yun nga nindo ang itsura o, garo na baga bukatot, garo na baga tanod, dahil mo mabiblame ang mga tao kung mag-komentaryo ning araw kihanta. Inipong nilipatan nindang pigmamalaki nindang Blue House. Yan ang itsura o, hilingan nindo. Kung ika may sadiri ning daga, may sadiri kaning harong, matugot kang araw kayan ang harong mo. Ha? Matugot kang araw kayan ang itsura kan sa imong harong, iningaman daw. Hmm. Kamu daw po, kamu daw, kung ika ang may sadiri ning daga, ang offer sa imo kang gobyerno araw kaya na klase ning harong, may tulong ektarya kang daga, may tultul kang harong, namumuhay ka ning tultul. Tapos biglang malaog ang gobyerno, sasabihon kang gobyerno na kaypuhan mi ang daga nindo, tamalaag kami ning Kamsor uptown. Oh. E kung tultul bagang kinaurulay nindo yan, inopera nindo ning Maray. Dahil nakuta na nagaramit ka ni pong power of eminent domain o inipong inaapod ng expropriation. Taano man kaya ta kaipuhan pong mag-expropriate? Dahil na ba pwedeng, dahil na magkarasuhan? E pag naggamit ka kaya po kang inaapod na power of eminent domain, garo mo brinabraso si may sadiri ning daga. Biro-biroon mong ang mga aki kaya nag-iiriskwela. Sanay na ang mga tao sa pinagkatuudanindang iyan. O, ahaliun mo. Arog sa nakayan. O ngunyan, ang sinasabi niya baga, maghintay kasi ang pinag-uusapan na lang dito yung tinatawag na just compensation. Ang inaapod po bagang just compensation sa Tagalog is makatarungang pagbayad. Makatarungan ba ang ginibo kang Kapitolyo? Ano ta nagriribo? Ano ta nagpapalag ang mga tao? Di gusto sabihon, dahil tama ang approach na ginibo kang Kapitolyo. Kaya lang, si iba, dahil nagigirirong, ta primero, tarakot kay Gobernador Elry Villafuerte. Aralangan kay Gobernador Elry Villafuerte. Taano ba, ang pagkaput ba ning poder, ang pagiging gobernador, dapat kang katakutan, dapat ka bang ang pag-alanganan? E mga public servant ka mo eh. Ha? Dapat magdangog sinda sa sinasabi kang tao, bako na kung ano ang gusto, eh ako nga ang gobernador, ako ang masusunod. Ako nga ang mayor, ako ang masusunod. Ako nga ang kapitan, ako ang masusunod. Ay bako arog yan kayan. Ha? Bako yung Arab ko yan, tamiling ika ang kapitan, ika ang mayor, ika ang gobernador, ika ang masusunod. Ha? Mayaw kita sa inaapod na diktatorya. We are in a democratic country and public servant, ang governor, ang mayor, ang kapitan, you have to listen to your people. Dahil mo pwedeng i-impose ang sadiri mong kagustuhan. Ha? Taang poder ang poder na kinakaputan mo, sinubli mo sana sa mga butante unless binarakal mo ang mga butante. Unless binarayadan mo si mga butante ning 5,000, 3,000. Oh. E anong nangyari po dyan sa pili? Kahirak-hirak iniyong mga landowners at iniyong mga beneficiary. Kang kloa. Si Siba, mamumuyang iyan istaran mo araw kaya, no? Hindi nga na, no? Si mga informal settlers, talaga no choice. Kaya po nindang i-embrace ining offer kang Kapitolyo dahil mga informal settlers sinda, bako sindang mga landowners. Pero ining mga, may mga titulong daga. Pero biroon mo si istorbo sa pamumuhay mo. Si istorbo sa pag-istar mo sa daga na haloy mo nang pinag-iistaran, aarugong kakayang kang gobyerno. Dapat si gobyerno maprotehir sa tao. Bako na si gobyerno, iyo mismo ang magpahiling na garubaga binubuli mo ang mga tao. Dahil ito sinasabing binubuli ninda. Kung madadangog lang nindo ang istorya kang mga taga-Kadlan, kan mga taga-Sagurong, kan mga taga-San Jose, kung paano supagtrato sa inda. Dahil pabayad, binubuldoser mo na. Tama ba yan? Tama ba yan? Dahil mo pabayad ang daga? Dahil mo na dahil pabayad si daga mo, si uma mo, dahil mo na nauuma? Makatao ba yan? Ha? Makatao ba na dahil mo na pa umahon ang taho, na dahil mo pa nga ni binabayadan? kung si Villafuerte, ordinaryong tao, baka nagtaragaan na Sindakayan. Eh, gobernador eh. A very powerful politician. Kaya maayo man pong laban si mga tao dyan. Oh. Lalong-lalo tata, gamit na gamit niya pa ang pulis dyan sa Pili. Gamit na gamit niya ang sa iyang CSU. Kaya maayo man po talagang magiginibo. Takot. Taano ta nagrarani sa kampo ni Bongalonta? Taano ta nagrarani sa kampo ni Legacion, ni Bong Rodriguez, ni Puente Bella? Dahil naghahanap si Daning Kakampi. Ninhuli, ta ang pagmati kan mga tao dyan is may injustisya sa pag expropriate kan sa indang daga. Bako po kayang tama si approach. Bako ini si Sailing ko pong tamang proseso o si approach na dapat ginibuninda. Makuruntrang mga taong iyan, mga landowners na yan, mga kulawa beneficiaries na yan, kung magayuno ng offer kan kapitulyo sa mga taong iyan, ano ta nagre-rebo? Dahil da itama. O iniyan pong sa airport, sa Pili, o hilingan nindo, taano ta 1.63% pa sana ang accomplishment kan, ano to si pangaran kan kontraktor? Mamsar Construction and Industrial Development. Oh, ang nakakuha po kang patrabaho kang Pili Airport, Naga Airport Rehabilitation Project is Mamsar Construction and Industrial Development. Hilingan nindo. Oh, kang ang Kapitolyo ang nag i-expropriate kan si daga na tingga baganing 12 taon. Maray sa nangani po, ta si Judge Atutubo nag-order na ibalik sa DOTR ang bakal kan si daga. Nalalaganan kan Naga Airport Rehabilitation Project. Anong nangyari? Taano po ta nakaarabot sa korte? Kawasa, si DOTR nagsabi, nag-download ning 400 million plus na kwarta sa probinsya, bakalun na ngayon hindi ang daga, gaya kang mga parauma dyan sa lalaaganan taning airport na bago sa rehabilitation kang Naga Airport, bakalun ngayon hindi ang daga sa kantidad na 160 pesos. O anong ginibok ang probinsya? Binabaka lang ang daga sa kantidad sa nang 8 pesos 85 sintimos na samantalang nagsabi na si DOTR 160 pesos per square meter ang bakal mo kan daga. Ano ang ginibokan, Kapitolyo? Binabakal si daga sa kantidad na 8 pesos 85 centavos. Sabay-sabay po ini sa kakang Bicol International Airport duman sa Daraga Albay. Sabay-sabay ining Naga Airport sa kaining BIA. Si BIA, si Bicol International Airport, tapos na. Si Naga, nawala. Taano? Ta sa Albay, kung ano si sinabi kan DOTR, sinunod kan gobernador kang Albay. Pero digdi sa Kamarinisur, si sinabi kan DOTR na kantidad da isinunod, ta binabakal niya ning 8 pesos 85 sentimos. Kaya nagkalitse-litse. Kaya ang sinasabi po ni Gobernador Elry Villafuerte, suway duman sa tunay na nangyayari. Ta inikutan ng mga progresong pigsasabi niya kung taan ang mangyayari sa probinsya. Pag hiniling mo, sisay ang punot dulo. Taano ta nagkaarabala ini. Pag hiniling mo, pag sinumada mo, ha? Turutuhanan lang. Governor Elry Villafuerte, turutuhanan lang. Pag sinurumada mo po ini, pag hiniling mo, ining pigpaparasabi mong progreso para sa probinsya, suway inikan mga totoong nangyayari. bako ini progreso sa pagtaram, pero ang ginigibo po kang kapitulyo suhay sa sinasabi nindong progreso. Kasi kung progreso, kuta ang Naga Airport nagpapansyon na ko niyan. O ngunyan, si Ma'am Sar, dahil makahakot-hakot ning daga, ninulit na mahalon po ang pang-earth fill sa probinsya. 600 pesos ang pang-earth fill. Ngunyan, nag-outsource si Ma'am Sar, nakakuha po ning daga sa luwas kang probinsya, 240 to 280 pesos ang per cubic meter kan pang-earth fill. Kaya lang, dahil mai-transport si daga, tapag nag-agi sinda, digdi sa probinsya, titirahon sinda kang sagip kalikasan.
1: Asintado, live report.
0: Nasa linya si Rikmar Gibara. Ang report ni Rikmar, dara po ni sa tuya kan EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
2: Your bill, sir.
3: What? 14,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order for more. Dessert?
4: EO, love your eyes.
0: Rikmar, good morning. Rikmar Gibara. Yuhu. Para nakaulay mo lang si Wally Bayola, nawawara ka na. Rikmar. Yuhu! Iho! Where are you? Yan, nakaulay mo lang si Wally Bayola. Nawara ka na, ha? Okay. Madali lang po, talatalaton ta si Rikmar Gibara. Oy, good morning kay Doc Joey Blasco. Amigo kong doktor. Kumusta ka na, sir? Alright. Sa maabot pong Mayo Jess, dahil ikaw malingaw, may pinag-o-presser po ang Avenue Plaza Hotel ning Mother's Day celebration. Si sakuyang amigong Jesse D. Guzman, nagbakal na po ning ticket dyan sa Avenue Plaza Hotel para i-treat niya ang sa iya pong ina. Ang mga pagkakan dyan po, mga Greek Mediterranean cuisine, mga tugang. Ang maluto ang sakuya pong amigo, paboritong chef, na si Chef Doy, kaya si mga depa po nagbabakal ng ticket, ipahiling nindong espesyal ang sa indong ina, sa paagi po kang pag-treat sa indong ina, dyan sa Avenue Plaza Hotel. Ang maluto po kan mga pagkakan, si Chef Doy, ang malupit na chef kang Naga City. Alas 6 ning banggi hanggang alas 10, igwapo ning ma-perform inipong Elevation Band habang nagkakakan kan mga masisiram na Greek Mediterranean cuisine. Yan. Saro po ining buffet na kung sa'in mananamitan taan mga espesyal na mga cuisine na luto po. Garo ka mo yaon duman sa nasyon kan Greece. Dahil Greek Mediterranean inspired buffet na pig-preparar kang sa indang kang espesyal na chef na si Chef Doy.
1: Asintado live report.
0: Yan na si Rikmar. Rikmar, good morning.
5: Yes, good morning, Sergio. Marina pagkaga sa Gabos.
0: Oh, ano, mali totoo. Totoo ito na may naggasolina diyan sa JCT Dinulagan.
5: Yes, confirm yan, Sergio.
0: Oo.
5: Hali ako sa San Fernando PNP kaso nalingaw ako magwagang blatter, nagdiretso muna ako di sa JCT Oil.
0: Oh, sige.
5: Si Chief of Police kaya naghali, may kalakawan. Kaya hindi muna kita sa gasolinahan mismo. Kaulay ko si pump attendant. Sige, istorya kaso bago kung ano si nangyari. Nag-break time po si ano, si itong pump attendant. Yan. So 3,100 plus pa lang, Sergio, si kantidad kay ito yung pig ko. And sabi pa lang kang San Fernando PNP, bako lang pala niyang first inot na kaso. Sa ibang banwaan, igwa ka to, sir, yung insidente.
0: Okay.
5: Sa Yugan o Campo, Iguaman, 5,000 plus si kantidad.
0: Dinulagan man.
5: Oo, araw kayo ang modus sa Sergio.
0: Gusto mong sabihin, bako lang pala ini sa Manila, pati hindi sa probinsya, igwa naman yung mga nagpapakrudo o nagpapagasolina. Pero pag na full tank na, minadulag na.
5: Oo.
0: Di ba nakuha na ni Daneng CCTV?
5: Iyo, igwasir yung CCTV footage. Kaya, nakuha.
0: Madali lang.
5: Ito ko ang linya. Ano si pangarap?
0: Madali lang una, Rickmar. Ipapahiling talang una. Madali lang, okay. Rickmar. Uni po si mga CCTV footage, katupong alleged, sa na naggasolina dyan sa JCT, pero kang na full tank na, duminulag na po si... auto. Oya po ang mga kuakan CCTV diyan sa JCT. Go. May ano yan, may sound. Mayong sound. Sige daw, pahilin mo pa itong yan. Oya po. Ano yan? Sportivo. Tama ba? Pahilin mo pa tabi son itong iba pang mga ano yan. Iba pang konsisay po ang may sadiri kaning autong ini, ipinablatter ka po sa pulis. Ta naggasolina ka po sa JCT diyan sa San Fernando, dinulagan mo po si pump attendant, nasa 3,000 plus na gasolina ang dinulagan mo. Okay. Manang ibang ano yan son, ikaw pa bagang ibang ano yan, mga video. Oya po, papahiling mi sa indo ha. Konsisay man po ang nakakabisto sa may sadiri kang autong ini, ipinablatter ka po sa pulis. Oh, yan o. Pigla lang. Duminulag talaga. Uto na o.
5: Simple.
0: Yan o. Pagkatapos niyang mapano si auto, duminulag. Alam ko na po. Iguapan ni ibang mga ano yan. Iguapan ni ibang mga CCTV na mabibisto po mismo ining. Garo esportibo siya ha. Dahil lang ako sure, pero ang classic ang auto is mukhang esportibo. Isuso, kumbakong esportibo, crosswind. Tama? Rickmar, haputa daw dyan kung anong, kung tanda paninda kung anong klaseng auto ini. Crosswind.
5: Isuso da, anong ano to?
0: Isuso crosswind o esportibo?
5: Alat, tiga hapot. Basta sige. Ang tanda niya lang, Isuso.
0: Mm-hmm.
5: Esportibo or
0: ano?
5: May picture kami na
0: igwa may CCTV kami. So ano, igwa pang iba pang ano kaya?
5: Isuso na parang style pickup po.
0: Style dai bako man pickup.
5: Parang pickup po siya.
0: Hindi base dito sa base dito sa
5: dey ang pickup kaya may kargahan sa likod yan.
0: Ang pickup may kargahan sa likod. Color green. Na Isuzu, dahil lang ako sure kung esportibo or crosswind.
5: Oo. O di si Kevin Sergio, putunta daw. Paano talaga nangyari? Kevin, si manager Joe po.
0: Hello, Kevin.
5: Wait, Sergio.
0: Kevin, anong complete name mo, Kevin?
6: Neberio po.
0: Kevin Neberio. Ikasi pump attendant na dinulagan ka niyong autong ini?
6: Iyo po.
0: Okay, sige daw. Istoryahe daw kami. Kasuari nangyari ni Kevin?
6: Pang lunis.
0: Okay. Mga anong oras?
6: Alas 6 po.
0: Alas 6 ning aga o banggi?
6: Banggi. Aga po. Aga.
0: Aga. Okay. Pasain si auto?
6: Pa Manila po.
0: Okay. Ano ang driver? Lalaki o babae?
6: Lalaki po.
0: Lalaki. Oo. Dahil mo natandaan kung anong klaseng auto ito?
6: Basta ang aram ko pa lang po, Isuzu.
0: Okay. So, black. Green or black?
6: Black po.
0: Black ba yun? Wala may green. Okay. Ano yan? Isuzu Sportivo. Okay. Isuzu Sportivo. Base digdi sa mga pag-iriba ko. Tapig zoom ini yung auto. Isuzu Sportivo ining auto. So, paano si... Sige daw, istorya daw kami. Di nag-park. And then, anong sabi sa'yo?
6: Nagparap lang po siya. Tapos, sabi ka itong lalaki na full tank na po.
0: Okay.
6: Kasi na po, pig, targahan ko na po.
0: Pig full tank mo na.
6: Yeah, paka full tank po, piglago na po si nozzle.
0: Mm-hmm.
6: Yung pakalago na po ang nozzle, pagtakop ko na po, bigla pong nirangkada si Sakya.
0: Mm-hmm. Dahil nito na ako as plate number?
6: Dahil na po, nataranta na po kami.
0: Oh, pero hindi na magpanindo. Di, nahihilimik ka dito sa CCTV, hindi na magpanindo eh.
6: Hindi po, hindi na magpanindo na po.
0: Kailan din mo na inabot?
6: Dahil ko na po na...
0: Oh, ano yan? Anong kinarga mo? Diesel?
6: Diesel po.
0: Ay, mahal-mahal pati ang diesel. Okay. Nakapablatter na ka mo sa polis?
6: Iyon na po kasi sa rungal daw po.
0: Anong sabi kan si polis?
6: Warm kay madam. Si madam lang po ang nagduman.
0: Pig, ano na nindo sa LTO? Kung ano yan? Kung sisay ang owner kaniyong autong yan?
6: Iyon po. Pagpaberibay na po kaso mayong naluwas kung sa'yo na owner.
0: Oh, mayong naluwas.
6: Peki daw po si plate number.
0: Oh, nako. Okay. Son, iatubang mo daw ito may plate number. May picture ba ganyan? Nahiling ang plate number. Naggamit siya ning ano, naggamit ning peking plate number. O di paano ni pig charge yan sa imo? Kevin?
6: Sabi daw po, i-charge daw po yan.
0: Ay, nako. Dako po.
6: Pero may pa man po nga. Hahanapon pala po kaya.
0: Oo. Ang gusto mong sabihin, ang may sadiri, ining JCT, gasoline station, papaabunaran sa imo?
6: Iyo po. May iba man pong ano, pag nadakop da po, dahil mo po siguro yung
0: O, paano kung dahil madakop? Papaabunaran sa imo?
6: Iyo po.
0: Ay, hirap mo man. Anong mo, tagasain ka, Kevin?
6: Sa Gurong po.
0: Sa Gurong Pili po. Pili. Haloy ka ng pump attendant dyan.
6: Iya po.
0: O paano yan kung paabunaran sa imo? Ihirak mo man.
6: Iyon na po. Ayaw man pumagin.
0: Okay. O, Kevin, ha, pagpig paabunaran sa imo, Rickmar, sabihin daw yan si Kevin, ha, pagpig paabunaran, mag-apod sa kuya. Kawawa, hirak mo man. Gura na ang monthly na sweldo mo dyan.
6: 455.
0: Ah, so minimum. Nasa minimum man.
6: Ayan po.
0: O, kaya lang, pag pigpaabunaran yan sa imo, medyo grabe ang bawas kayan sa sweldo mo.
6: Ayan nga po.
0: Gurano ka, boss? Gurano?
6: 3,149 po.
0: 3,149. O, okay. O, si mga, kung paabunaran sa imo, kang may sa diri, mag-apod ka sa kuya, matabang ako sa imo ano ha, tabako mo man yang kasalan ni.
6: Eh.
0: Day mo man kasalan na madulag yang anong yan, yang may sa dirikan esportibong yan. Oo. Oh. Okay. Sige, Rickmar, itaw mo ang phone number, ang cellphone number ko. Ta hirak man kayan, iyan ang mga dapat tabangan. Kawawa mo man. Sige na, Kevin.
5: Hello, Sir Joe. Ayan, okay na. Itaw na.
0: Itaw mo ang phone number ko. Mm-hmm. Tapag pigpaabunaran sa iya kang may sadiri, dahil na pagmanggiton man ang may sadiri, ano? Tabangan taman, hirak man, at least maka iyan 3,000, makabawas kita dyan maski kabanga.
5: Ayan, may mga urlay-ulay na pati talaga dyan sa kanto pagpundo ko, Sir Joe, Tanabaret, na urlay-ulay na pala ni Igdiyo. Nagkaka-airnot na sindan na ang mabayad niya yan talaga. Si Pop Attendant, harap kayo ng mga chiri-chirismis dyan.
0: Mm-hmm.
5: Kaya tigya, dito pa man mapadate pero, yung sabi.
0: Pero kung ako amay sa diri kayang JCT, dahil ko papabunaran sa Pop Attendant, dahil man niya kasalan yan eh.
5: Oo, tama, Sir Joe.
0: Diba?
5: Saka normal man talaga ba, Sir Joe, pag full tank, huli talaga ang bayad.
0: Oo.
5: Pag full tank.
0: Dahil, kaya, pag mapagasolina ka, talagang huri ang bayad.
5: Huri ang bayad talaga.
0: unless kung Rickmar Guevara ka, ta inot ang bayad. Pag
5: huri man ako, Sir Joe.
0: Ah, huri ka.
5: Huri man.
0: Pero kawawa man ay. Kawawa man yan si Kevin.
5: Oo.
0: Biroon mo, nagbabiyahe pa yan from San Fernando to Pili. Sa
5: Pili da, Sir Joe. Oo. Pero may istaran si Daydi. Di ko lang aram kung naturog man siya digdi. Ang mga staff, may istaran ni
0: Sir. Kadakol nagdadangog mo niyan na matabang sa iya pag pigpaabunaran niyan. Kawawa
5: sige,
0: man.
5: Sige.
0: Ano, di ba?
5: Oh, si manager, si nag-message pati sa mo, yung inat kong kawalay digdi.
0: O oh, ano
5: si,
0: da?
5: O si pangaran mo, ma'am? Berlin? Si nag-message ni sa'yo, Sergio.
0: Sabihin man daw si Berlin, as a manager, dapat idepensa niya na hindi man dapat yan ni George. Manager, good morning.
7: Good morning po.
0: Manager, baka pwede mo man idepensa yan sa management na hindi man kasalian kang pump attendant.
7: Opo.
0: Ano po? Di ba? Kasi mamukhang, ano yan eh, hindi makatao na papaabunaron mo ang pump attendant sa sarong bagay na dai niya man ginustong mangyari. Kasi si Mambaya ang mahunang madulag to. Oh. Di ba, manager?
7: Apa.
0: Opo. Pagpigpaabunaran pati yan kang may sadiri, eh, ako personally, matabang ako dyan kay Kevin Hirakman.
7: Oo nga po, ang laki-laki nun.
0: Oo, ang laki nga, 3,000 eh. 3,100 plus. Kawawa naman.
7: Opo.
0: Ganun talaga yung policy nyo na pag may ganun, tinakasan, charge sa pump attendant?
7: Ay, hindi naman po.
0: Oo.
7: Hindi pa po kasi namin alam kung i-charge. Wala pa po sabi sa...
0: Baka naman hindi, ano ha?
7: Apo.
0: Pakiusapan mo yung may-ari. Huwag na natin na banggitin yung pangalan ng may-ari. Pakiusapan mo yung may-ari na hindi naman kasalanan ng pump attendant na takasan sila. Takasan apo, kayo. Ano ha?
7: Apo.
0: Okay, sige Ma'am Perlene, thank you ha.
7: Okay po, salamat po.
0: Opo.
5: Yan, Sergio. May papalan, di pa kaya nakakaulay si mismo may sadiri kaniyo. Ulay-ulay pa lang dyan sa kanto na nadangog ta. Pwedeng 50-50, ano, banga-banga, pwedeng buo ang mangyari
0: ka ni Sergio.
5: O pwedeng di na pabaya doon, dyan sa tulong
0: nga yan. Maski nga ni 50-50, di man giraray ta. Di man kasalan yan kang pump attendant.
5: Oo. Tama, Sergio.
0: Saka, kung nakapatugdo ka ng araw kaya na gasolinahan, gusto sabihin, may awad-awad ka. Kumpara mo man dyan sa pubring pump attendant na yan, di ba?
5: Oo, linamaglamag niya pa pati si sasakyan man talaga dahil ngayon nagbayad. Eh, di ba kaya Sergio, pag nakatubang ka na pasiring sa Manila, ang hiling mo na sa likod,
0: Nasa San Fernando ka, sa ina parte yan, JCT.
5: Bago mag-abot ng tulay Sergio Candel Pilar, ito bang Ricardo, itong kurbada?
0: Bago mag-abot kang tulay Candel Pilar.
5: Itong kurbada ng halipot na tulay.
0: Ari niya, itong color green.
5: Yan, Sergio, kulay green.
0: Itong color green na gasolinahan.
5: Iyon na ni Sergio, kulay green. Nasa dip lang na gasolinahan.
0: Oh, itong atubangan na, ano yan, atubangan kang harong na Cyrus.
5: Di ko harang mga harong ni Cyrus, Sergio.
0: Oo, dyan sa ito, Irinutan.
5: Baka, Del Pilar.
0: Pero, pero ang lakas ng loob, ha? Nasa sentro siya.
5: Oo, may pigpadalan sa kong video man eh. Iyon talaga, parehas na parehas. Kansi sa ayugan man na nangyari.
0: Dinulagan man,
5: Sergio. Kaya nakatimbre na daan sa mga gasoline station na siyempre di amang galin mababantayin ka mga pump attendant kada may makakarga. Hiling huninda kung araw ken itong sasakyan na ito, Sergio.
0: Okay, sige.
5: So yan, anong ko na lang si messenger ka ni siguro or number mo, Sergio.
0: Sige, sabihan mo na kita. Pagpigpaabunaran ka may sadiri, matabang man ako, ha?
5: Okay, Sergio. So yan, ang dagdag na bareta, digi sa San Fernando, Rick Mar Gibara, reporting.
0: Salamat sa imo, Rick Mar Gibara.
8: Si Joe Osabal, asintado sa radyo.
0: Oy, may mga nagbe-birthday ngunyan, ha? Sandali, may mga nagbe-birthday. Shout out po sa Yanis Kinalasan sa bagong branch located at Fraternidad Street, Tabuco. Bob Pambira. Terni, may branch na ang Yanis Kinalasan sa Fraternidad Street, Tabuco. Pambihira yan, ha? Good morning po sa Yanis Kinalasan. Good morning, Sergio. Pabati po. Pabati man po ako ng happy birthday sa second son ko, si Daniel Andre Calayo from Mama and Papa. Halini ki Ami sa Nuan Calayo dyan sa Sipugot. Happy birthday. And happy 12th birthday man to Kuya Andres. Hali ki Laureta Recto.

0: Idol, pabati man po sa Bienan ko, dyan po sa Bicol, sa Zone 1, New Binanuan ng Pili, si Monica Binabente Villar. I love you, Mama. I miss you. Hali ki Jamaica. Yan. Thank you, Jamaica, ha. Sa pagbati mo sa imong Bienan. Dyan ako, Permi, nagpapagas. Paghali ako sa Naga. Sergio, mabubuot ang mga gasoline boys dyan. Watching from Lupis, San Fernando, Camarines Sur. Sabi ni Team Kauragon. Okay, sige. Good morning, Team Kauragon. Ma-commercial muna kita. Mabalik po ang sa toyang programa at dyan.
1: Radyo Guapito.
2: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
3: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
2: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
3: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
2: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lihitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-preser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
1: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
2: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
3: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
0: Palayugan ko po ning happy birthday greetings ang saro sa mga paradangog kan sa kuyang programa si Miji Gan, nagbe-birthday siya ngunyan. Oy, Miji, tama ba ang pag-pronounce ko? Miji Gan? Tukduan mo ako kang tamang pag-pronounce. Tabaka, tatsara na naman ako kang Naga Smells. Ha? Inimang kayang bining iniyo. Para napasala si sa kuyang pag-pronounce kang bini. Intiro nang ipinag-ngalandakan kang Naga Smells. Ha? Oy, Naga Smells, kilala kita. pero okay lang yan. Ganun talaga eh. Pasisyana ka mo, tamidyo. Di ako familiar di sa mga P-pop group na ini. Kaya mali si pag-pronounce ta. Bini pala ang patamang pag-pronounce ka niya. Kaya pakarayon ta. O, Miji Gan, happy birthday. Happy birthday kay Miji Gan. Nagbe-birthday ngunyan. More birthdays to come.

0: Alright, may report kita halip pa sa luwas. Yan sa linya si Jess Balier.
1: Asintado, live report.
0: Ang report ni Jess sa mga tugang darapoyan sa tuya kan LS Sabana Cartin. O Jess, ang sa imong patrol car, baka luma na ang Cartin kaya na. Paribayan mo na yan dyan sa LS Sabana. Ang LS Sabana yaon sa tungod po kan Agila Glass, kataid po kang Yakult. Ang Yakult masiramon inumon, kan aki pa kita, Yakult ang pinag-iinom ta. Yan, kaya kung paribay ka muning car tint dyan sa LS Sabana, available po sa indaang nano ceramic, magic tint, carbon fiber tint. Available man po ang pagpapachange oil, under chassis, wheel alignment, mga guma, aro kang Yokohama, Apollo, Outlander, Linglong, Nixon, Nangkang, asin man na Aribo tires. Diyan lang kamo sa Benmar Building, katayad po yung kanya Colt, apodan nindo asin hanapon si Mary Jane Adonis, sa sayang 0912-328-6723, bukas ida 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Jess, good morning, Jess!
2: Maraming aga, Manager Jewel, since bilis niya itong parantabay sa atintan sa radyo.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon kita rin sa Minalaba Municipal Police Station at tama-tama na butuhan sa RGB and family niya itong aking reported na nawawara. Ngayon, anong na aldaw na?
0: Aki na nawawara, limang aldaw na.
2: Anong na aldaw?
0: Tano na nawawara?
2: Pa-istorya ang tanong ama kayo na idol ka. Idol ka pa lang tayo.
0: Ayo.
2: Ayun, si Eduardo Tilig.
0: Eduardo Tilig.
2: Ayun, ang ama mismo kan ate, sa istorya ang takon. Ano,
0: sige daw.
2: Sa anong naal daw na nabara? Si Sergio, tatay Eduardo.
3: Kan, ano po, bulan na Abril, iningaki ko po ng napangagumkan yara taga duman sa Manila, eh nagpulidig di sa Moya ta mapista duman sa Moya. It's by 26 yang kan Abril. Unyan, pagkatapos kan pista, eh dahil po man sino nag-isip na magbalik ta, regado po man, ang pista nga ni sa Moya, unyan, nag-schedule sinda ni Aldao na mabalik sa Manila. Ngunyan ka, kan bulan ng Mayo, pizza uno, labor ditabi po, yan ano, aldaw na biyernes yan. Ngunyan, ang aki kay niyong sa kuyang aki na babae na hali sa Manila, nag-ereskursyon sa barangay sa Linggugon. Ngunyan, pag-abot sa Salinggogon, nagparigos, sinda. Pagkatapos ng tirang oras, siguro mga apat na oras, nag-isip na sindang magbalik. Nag-uli. Pag-uli ninda, ang oras po kumasuni sa uminos, alas 11 ang oras, ibinaba na duman sa harong ko, kan may tricycle na inupahan, kan aki kong ining babae, eh binaba naan mga aki. Kapag abot nga ni sarong, kan mga aki, sinabihan ko pa, hindi, sabi ko pa ko, ano, Sam, kung hindi ka kako naligo sa dakat, hindi ka nangiting. Natatawa siya. Kayong pumasok sa loob ng bahay ko, naglog si sarong ko. Nagkuanin chinilas. Nakuangani, nag-green na sinilas. Itong chinilas kan makuakong kupang babae na kaedad niya. Di, nagluwas na sa sarong. Pasiring duman sa bubul na waninda, tanainot na duman si duwang tugang na matua. Kundan, sulo siyang nagsunod, ta mabulnaw man nga ni siya, basa-basa si Bado niya, kandagat. Ngunyan, ang

0: Kun, Birlis yan.
1: Oo.
0: Nahiling naman kang kataig kantugang kong harong, aking bunso na lalaki, nahiling nagtitindog duman sa poon kan, iba. Oo. Unyan, kan Sabado kayan, yaon na si mga kairibatang pulis, nag-rescue na duman.
1: Na-rescue na
0: po. Nakuanaan, ano, na si Chiria na patos na itong kikakakan niya. Duman sa pig, sasabi kan aki na nahiling siya duman. Ngunyan, duman mayo na ni nakahiling. Kung kang pangyayari, kung nagsain naglakaw si aki, kung sain si direksyon, kung sain nagpunta, duman na para. Ngunyan, nagpuli na si, mga tugang na duwa, duman sarong. Sarong kumismo sa residente.
1: Iya po.
0: Alas 11 na yan ang oras. At makarakana kami, nariparo kan ina, mayo pa si bunso niya. O sabi ni, ng ano, kanina, si ano, nakalimutan ko yung pangalan ng
1: ikaw,
0: anak na matan- ano, panganay?
1: Oo.
0: Nasa na si Sam?
1: Oo, asa na yun? Asa
0: ay,
1: na?
0: Wala, wala niya dito.
1: Oo.
0: Ay, di ba kasama niyo?
1: Oo.
0: O, yan ang sabi.
1: Oo.
0: Hanapin nyo, balik kayo doon sa puso. Andun yun. Oh. Ay, pagdating doon, wala. Oh, mayo na si Aki. Di, puno na kami dumanin haranap, tuma alas 12 na. Alas 12 na lang, mainiton. Kadakol na kami naghaharanap. Paikot-ikot, harong-harong sinaro-sarumi. Ituturok doon kung sinaghaharanap. Dumanin niyo si Kuyan. Siring ka ni. Sa mga pumangkin ko man lang ang mga harong duman. Sinurugo ko na. Ako man naghahanap duman na sa niyogan. Mayo minako ah. Hanggang mag-agaan kinaumagaan Sabado.
2: Pag Sabado. Alat mo na. Sip katunta no. Sige. Sisay po ang nagkupukan kan magwapo mo.
0: Sa madali pong sabi, kaday mi na nakukuha duman, nakaabot na po pala duman sa rayo mi, poko mas uminos, lampasarong kilometro. Nakupo po duman in duwang gurang na magagong.
2: Daibistado si nakuha po mo.
0: Daibistado ang makuha po ko. Unyan, bistado ko ang duwang gurang na init, ang aki kaning lalaki, padiyong ko, nagtubong magan aki kong lalaki. Pero ang aki, ang duwang gurang na yan, nasulong lalaki, padiyong ko, dahil mo nakakaduman sa magurang, kaya sa magulataw, anharong. Dumang pala nakaabot.
2: Paano po nindo nakuha
1: siya? Paano nakaabot sa magulataw?
0: Dahil po nakaabot sa magulataw, anaki.
1: O paano po nakaabot?
0: Kinupo po nga ni kaniyo ni Tadjiling Ruadjil.
1: Kinupkup.
0: Oo, kinupkup niya. Magagom na lang yan na duwa. Sindang babae lalaki. Kinupok niya dahil nagustuhan niya si Aki para may kaibanan sinda. Yaon duman. Tapos, pagka ngunyan iskidulan niya na may pee-out ngunyan ang senior citizen, naisipan niya, naiiba na lang ninda. Dahil ninda kiniwala sa iba, sinda at maiba, ito turn over big sa autoridad, so, igdi nga niya sa polis.
1: Opo, di sa
0: madali. Turn over niya igdi. Tama, igdi man lang siya, tama pee out. Ngunya na daw.
1: Opo.
0: Kaya ngunya nangyari, nanadukayan mi na si Aki, nakigahanap mi, mas sarong simana na.
1: Opo, opo. Si okay man po si Aki.
0: Okay man po, pero medyo namayat lang.
1: Namayat sa loob.
0: Ipamedical na ni Chief. Tapos, kadakol pang mga ano idea, may mga report pala, nagigibuhon. Iopinan, yaon pa po kami digdiyo, sir, Diyos sa Minalabak, sa police station.
1: Pero edad mo na, tabi, Lo, pirang edad mo na?
0: Ano na po, 64.
1: Iyo, di ba kita baga sa mga boss kita, ta mga taga-bukid kita? Oh. Di ba pag nawawara kita, binabaliktad na lang ang bado o bakong iyo?
0: Dahil ko po aram yan, tabi, sir. Ang pagkaaram ko dyan, sir, kung mayo, panimbado na nalalagalag, pati brief, tanggalon mo.
1: Huba kalugod.
0: Yan.

0: Salamat, okay.
1: Sige, sige. Salamat, sir. Sige. Salamat at least mo yan.
0: Salamat, man.
1: Ugma na po.
0: Dahil ta pag-abot sa radyo, saro kang basugid ning pig-aan tabayanan sa radyo mong iyan.
1: Tanong man po ta, nagdadangog ka sa ko ang ibang
0: ani. Ang mga sa imong explikasyon, naniniwala ako dahil totoo. Makung araw ka ning iba na mga pula puti.
1: Anong pula puti? Anong pula puti?
0: Ay, itong dahil maling katotohanan. Pagpaparaburog ka sa radyo ninda, inaapod na mga pahamot sa saliri. Amo ko kayan. Gusto ko, prangkahan. Totoo.
1: Okay.
0: Kaya saro ka sa gusto mo, na dangugun sa radyo, hanggang matapos ang programa mo, mo dahil mo iyan pigagadan ng radyo.
1: Di nagdadangog ka pala sa kabalangon.
0: Ay, masiyam ko sa buki.
1: Kaya nga, di nagdadangog ka pala sa kabalangon.
0: Kabalangon. Dahil mo, ano yan radyo mo, kabalangon.
1: Eyo, yung magasabi ni ano.
0: Ay, kabalangon. Dahil ko kaya, bastang ang pigdadangog ng ita, dahil ko para riparo kan istasyon na yan. Bastang si gusto kong announcer, iyo to.
1: Ano man ta gusto mo ako, Tay? Ano ta gusto mo ko? Sige daw. Itong mayong harambugan, ha? Itong turutuhan na.
0: Totoo, iya. Dahil ko naghahambog. Dahil ta, ako nga, sinabi ko na subago, nagdadangog ako sa mga announcer, itong pig-i-explicar, itong totoo. Bago po. Oh, sinabi ko na sa bago.
1: Sabi ba kang
0: araw iba? Sa naman gan.
1: Sabi ba kang iba, fake news peddler da si Joe Sabal. Fake news da.
0: Mga kalaban yan. Dahil naniniwala, kaya on sinda sa balyo.
1: Sige, salamat, salamat, sir.
0: Sige po, salamat po.
1: Malupit si tatay. Kung pa-istoryahon mo ni, matarapos kita kani, alas 12.
2: Tapos may na title ito.
1: Tapos na
2: ang yan ang madamdaming paglalahad ng kwento ni Tatay Eduardo Liti sa Pintado sa Radyo.
1: Oh. Okay na ito na iyan, okay yan na ako among interview on Jess.
2: Eh baga. Makontinue. Sige. Kaya lang halabawa ng istorya. Anyway, yan ang report niya to. Follow up doon sa nawawaran na ati na ako. Ano mo yan? Yan din sa Manalaba Police Station. Para sa Pintado sa Radyo, Jess Valle.
1: Salamat sa imo, Jess!
3: Si Joe Osaval, asasintado sa radyo.
1: Oy, Aradchan! An sa tong kooperatiba na? Tama-tama. Medyo sabi ni Rener, mag-overtime na muna ako ta igwa pa siya ng pig-aasikaso. Sa kusina, dapat marikas tipid asiman na ligtas. Uya po ang Brax LPG Supply na authorized seller kang Petron Gasol. St. Vincent Gasiman, Mabuhay Gasever, mga LPG brand, subok na ang maray ang quality, abot kaya ang presyo, as in libre pa ang delivery. Digdi na po kita sa Rua Sabi Nyo, Diversion Road, Concepcion Pequeña, at tubang po ang SWM Office, ang sa enda pong pinakabagong branch. As in ang pinakang inot na branch sa Zone 4 Maharlika Highway, Concepcion Grande, at tubang po ang Soxio Supermart. Harani sa Pepsi Plant. Apo na nindo ang 0908-388-1183 o kundi man 0917-580-1303 para sa libring delivery, Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. Ang Good Job Stamps, mga tugang, nag-offer po para sa mga abogado, doktor, engineers, nurse, teachers o anuman pong profesyon o negosyo. Naghahanap ka mo ng self-inking stamp, pantatak o dry seals para sa indo po mga opisina. Yawan po ang Good Job Stamps, the number one stamp maker in Bicol. Ikwasi na ng notarial stamp, license stamp, logo stamps, office stamp, throw dot, daters, man dry seals. Mga tugang, tandaan po nito ang Good Job Stamps, nag-o-offer po ng same-day delivery o kaya while you wait, araw kayang kabilis ang sinang pag-ibok ang sinang mga produkto. Magdyan lang po kamo sa ground floor kan Ramayda Building, at ubangan po kan BDO Elias Sangeli Street, corner di Masalang Street, Naga City. Igaman sila ng brand sa Rizal Street, Legazpi City, o kaya mag-text o mag-apod sa 0998-976-5716. Tandaan po, Good Job Stamps!
3: Si Joe Osaval, asasintado sa radyo.
1: Mga tugang, sa mga mapakarabit po ning solar, ini-encourage ko kamo mga tugang na kung kamo po mapakabit, gusto ninyong makatipid sa kuryente. Ngunyan ang pinaka-problema ha, managpapara lang ka po ang rate kan sa tuyang mga kuryente. Ini-encourage ko kamo na mag-contact po sa Bicol Smart Save Solar. Igwasin na ning ano yan na magayon announcement ini pong sa indang 730 watts bifacial solar panel, i-upgrade na sa mas mataas na power ang A-Solar 730 watts bifacial double glass panel ay designed para sa maximum performance at durability. 730 watts sa peak power, maximum efficiency, bifacial technology, kumukuha ng energy sa harap at likod. Double glass design, mas matibay, mas pangmatagalan. Kung gusto mong mas malakas na output at mas malaking tipid, ito na ang best choice mo. Limited stocks, tawagan lang po nyo si Engineer Harry King Abinido sa kanyang number 0997-688-4865 or pumunta sa Zone 1 Caruruyan Pili, Camarines Sur. Tandaan po, Bicol Smart Save Solar, the solar that you can trust.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Oy, good morning kay Pading Kulit Beltrano. Padi, mahapit naman kita dyan sa imo. Tamabakal na naman kita ng mga murang gulay. Yan. Ang kagayunan dyan kay Pading Kulit na may parkingan. Gabos na klaseng mga gulay, mga maritatas, kumpleto na po. Mga tugang, ang mga gulay dyan, ang 50 pesos ang price na start sa kada kilo. Katayid po ini kang Renacimiento Street, Tabuco, Naga City, sa may Fatima Chinese Catholic Church. Bukas ito 5 a.m. to 10 p.m. Yan. Pading Kulit. Hapit naman ako dyan. Makakuan naman kita dyan yung mga pwede tang ibawag sa tuyang native pigs.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Pabutan ko pala ng good morning ang Naga Parochial School, lalong-lalo na si Ma'am Cha Bermudo. Ang Naga Parochial School, igwa po ni magayon na announcement sa gustong mag-enroll sa Naga Parochial. Uya po, pakidango ganindo ang plugging kang parochial.
4: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!

0: Duman pa lang sa mga mami, mga daddy, kung gusto nindong ipa-circumcise na ang mga aki nindo, uyapuan magay na bareta gikan sa Bicol Access Health Syndrome. Kung gusto po nindo na ang circumcision kan mga aki nindo sa doktor, ang Bicol Access Health Syndrome igwa po ning circumcision package. Mga magurang, circumcision season na. Ngayong circumcision season, siguradong ligtas, maayos at professional ang gamutan. Hinahandog ng Bicol Access Health Syndrome ang circumcision package worth 7,499. Kasama na dito ang standard medical supplies, doctor's PF para sa procedure, pati na po ang post-operation check-up. Para sa inyong appointment, tumawag po sa numerong 0939-907-4240. Siguradong alaga at maingat ang bawat takbang para sa kaligtasan ng inyong mga anak. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
1: Si Joe Osabal.
0: Aradyan mga tuga, operatiba na pagkatapos kan sa tuyang
2: Radyo Guwao.
3: Ang pantay na barangaan sa PMPD sa gabos na miyembro konsumidor Ecodos.
4: Ano po ang discount o PPD na pigtatao dos konsumidores kanto?
3: Ang PPD diskwento na itinatao sa residential sa paagi ni bawa sa babay.

0: na aldaw matapos ma-recebe ang bill sa...
1: Kano po ta nagtataw ang Kasoreco Doslin PPD sa residential consumers?
0: Nagtatao po ng PPD ang Kasoreco Dos bilang pasasalamat as in pagrekonoser sa mga nagbabayad sa loob ng siyam na aldaw puod ma-recebe ang bill sa kuryente.
1: Taano po ta may pagbabagungon niyan sa PPD?
0: Ang pagbabago po na inininhulit ang ERC Resolution No. 13 Series of 2022 na sanaan sunamenting susunodon sa pagpautob sa pagkwenta asin barangaan kang PPD na naririsipi kang mga kooperatiba sa kuryente araw kang Kasoreco Dos. Base po sa formula na pigsusunod, ang PPD na naririsipi kang Kasoreco Dos na babangaini sa duwa. Ang 50% madalagan sa PPD na itatao sa konsumidore sa paagi kang pagdeduct o pagbawas sa presyo kang generation rate na isisingil sa INDA, kaya garantisadong maresulta sa pagbaba ang taripa. Ang 50% madalagan sa electric cooperative o Kasoreco Dos para pandagdag sa panggastos sa pagpapadalagan kang kooperatiba para mas maparahay ang serbisyo.
1: Ano po ang epekto kaini sa presenting PPD na nare-receive kang konsumidores kang kooperatiba?
0: Ang PPD na nahihiling sa bill kang konsumidores na nagbayad sa loob ng siyam na aldaw na palugit, pupunduhin na poon mo niya na Nobyembre 2025. Inininhulit na nagtatao na po ang Kasoreco Dos ni 50% kang nakupo ang PPD hali sa mga power suppliers kaini sa paagi kang pagdeduct o pagbawa sa generation rate.
1: Sa pagpa-implementar ng kooperatiba ng bagong panundon kang Kasoreco Dos, ano po ang kadagdagan na maitatabang asin pakonsuelo kang kooperatiba sa mga amay magbayad?
0: Ang Kasoreco Dos po magkakaigwang bulan na paraffol para sa gabos na konsumidores na amay magbayad kan sa indang bill asin laog pa sa siyam na aldaw na palugit kang kooperatiba. Ang paraffol gigibuhon ini kada ikatulong simana kan presenting bulan asin babangon ini sa kada distrito na sakop kan Kasoreco Dos. Gustong sabihin po, kada distrito may siguradong manggagana nin man lain-lain na papremyo hatod sa to kan sa tong kooperatiba.
2: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
3: Paabotan ko po ning happy listening si Bong and Manoy Manny Oxiano, nagdadangog da sa kuyang programa ngunyan. Happy listening po ki Bong and ki Manny Oxiano. Ang greeting sale sa sakuyang amiga. Ang sakuyang amigang Miss Pili. Anong 19 ka nga ni Imang? Ang mabuot, very beautiful na amiga ko, manager po kang branch head kang BDO Concepcion Grande. O si mga ma-deposito po, gusto nindo mag-deposit, mga taga Concepcion Grande, taga Pequeña, taga Del Rosario, taga Pili, o kung saan pa kamong lugar, hindi na kamo sa BDO Concepcion Grande. Yan. Amiga ko dyan ang branch head, ang manager kang BDO, si Imang. Ngayon gayo ng babae, ang pangalan Imang. Ano ha? Kaya good morning ki Imang and ki ano yan, sasaya pong mga manuyon. Mga manuyon na nagdadangog-dangon yan sa kuyang programa. Si Mr. Bong and Manny Oxiano. Yan. Diyos mabalos kang sa indo pong pagnangog. Mga kaano-ano ni Tabi Imang ni ano yan, ni Bishop Louie Oxiano. Okay. Alat ka. Oy, paabutan ta pala ning happy birthday greetings. Paabutan ko ning happy birthday greetings si 34th birthday mo niya ni Mary Ann Aven Arce, ang agumpo ni Coach A, ni Aye. Paabutan ko ning happy birthday si Mian. Mian, Mary Ann Aven Arce, nag-birthday mo niyan. Mian, happy birthday sa sa'yo mo. Hali yan sa sa'yo mong mabuot. Mahigus na agum na si Coach A, Ariel Arce.

0: Ang sa kuya pong pamangkin, pig-enroll ko dyan sa basketball camp ni Coach Aye, ni Coach A. Yan. Si mga nagdadala ko niya mga magurang, i-enroll po nindo si mga aki nindo sa basketball camp. Dyan po sa B Sports Basketball Camp. Kada Tuesday and Thursday dyan sa Gualandi Court, 10 a.m. to 12 noon. Hanapon lang nindo si Coach A o kundi man po si Francis Barha o kundi man si Coach Rolly Orante. Igwa po sinda dyan ng basketball camp para sa mga aki. Ha? Tuesday and Thursday, B Sports Basketball Camp, 10 a.m. to 12 noon dyan sa Gualandi. And then ang Coach A Basketball Camp dyan po sa Magaraw, ang venue. MWF, Saturday and Sunday, 8 a.m. to 11 a.m. Si Coach A po ang matukdo sa hindi mga aki. Ang sa kuya pong pamangkin, aba kong pamangkin, kundi ano yan, makuapo, sorry. Aki ini ni, ano yan, kan sa kuya pong pamangkin na si Jelly Ann, saka ni Franco Samonte, piga patrain ko po dyan kay Coach A, kay Coach Rolly Orante, saka kay Francis Barha. Enroll na po nindoan sa hindi mga aki dyan, mga tugang. Ta siguradong makakanood. Si Nathan Ambrose Usabal Samonte. Yan. 13 anyos, 5'11". Niya ko, sabi ko kay Nathan, para maglangkaw ka pa, arog ka niyo. Aram yan ni Pading Efren Ramos. Kaya lang si Padin Efren Ramos, kaya dahil naglangkaw na maray, dahil siya nagpara yakult kang aki pa. Oh. Kaya magpara yakult lang kamo, ta nakakapalangkaw yan. Ha? Si Padin Efren, dahil nagpara yakult. Aram mo, seminarista kaya.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Si Pading Efren aka Andres Revolucionario Bonifacio, yan. Dahil nagparainom ning Yakult kaya din naglangkaw. Sabi ko mag-inom ning Yakult right and left. Tanganing maglangkaw. Si Pading Efren dahil naglangkaw, dahil nag-inom ning Yakult, ha? Dahil nagpara Yakult ng ang tinira lang kanikang aki pa siya, garoam. Okay. Yan. Okay. Good morning pala dyan sa ang Joyce Jimenez kang BDO Concepcion Grande. Ningaw lang kaya ko si pangaran ka tong oy imang, ano nga ni si pangaran kaning ano mo beautiful na bank teller na mala Joyce Jimenez ang dating. Good morning sa mga Dabarcats na dyan sa BDO Concepcion Grande na ang brand said po mayong iba ang sa kuyang amigang si Imang. Dahil ko nasasabihin ang kumpletong pangaran, basta ang apelyedo niya Moreno. Imang Moreno. Paggagayong-gayo na babae, ang pang-anggaha Imang. Paggagayong-gayo na babae, oy ang aki kanini Imang beauty queen ha. Kaya yan. Ano daw ta may mga babaeng abang gagayon abang puputi pero ang mga gaha ano yan. Saro na hindi si Imang. Okay. Good morning sa mga amigo ta diyan sa BDO Concepcion Grande. Okay. Si mga pagiribat ha, pwede pa kao mag-report ha. Ta si Riner, nasa ongoing pang meeting, sabi ni Riner, mag-overtime na muna kita. Kaya, kung mumapa si Riner, di pwede pang, ano yan, pwede pang mag-report. Ang sa to yung mga pagiriba, kung iba pa ka mo dyan gustong i-shoot na report, pwede pa. Roy Ranoco, Roy San Ramon, Melvin Machado, pwede pa rin dong i-place ang sa indong mga report. Di sa to yung programa at hinahalat na lang mga kabuelo si Rener Bukay. Okay, si mga ma-unwind at chan, rekomendado ta po ang Windbar CBD. Sarap po ining wholesome KTB Resto Bar, fully air condition, VIP treatment with cozy sofa seat, open po sinda, iguaning smoking designated area, good food, serving signature, tiyan-tiyan pure bangos belly with parking area, open from 5 p.m. to 5 a.m. daily, accepting exclusive booking special occasion, event, party, and or meeting. Free complimentary foods, occasional drink, promos to grab, best resto bar dining service, review by customers. Located at the Carnation Street, Triangulo, Naga City, katayad lang po kang publiko resto bar. Sa likod lang kang SM City Naga, with brands also at DYD Hub, Dayangdang, Naga City. Best resto bar dining service is Win Bar Service. Si mga mapalinig po ning mapakarwas. O di ko malingaw ha, jam kata sa Easy Carwas. Kung medyo po maati na, maalpugo na ang auto, gusto nindo nga maging malinig, ito pong daipig sasaputi ang pagkarwas. Easy Carwas, dyan po sa Mayon Avenue, Naga City.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Mga tugang, si mga mapareserve man po ng ticket para sa mangyaring concert na may title Just For You featuring Adi, Michael Pangilinan, Arthur Miguel, and Rob Daniel. Diyan na po kita mga tugang sa Ticket World. Sa ticketworld.com, available na po ang ticket. Kaya si gusto pong magdalan, makakuaning magayo na tukawan, maray na lugar para sa concert Just For You featuring Adi, Michael Pangilinan, Arthur Miguel, and Rob Daniel. Sina po ang mga kanta, kang mga kantang Paraluman, Tahanan, Mahika, si kanta ni Rob Daniel na Miss, Nandito Ako, Ikaw Sana, Michael Pangilinan, ang kantang Week, Pare Mahal Mo Raw Ako, at ang kanta po ni Arthur Miguel na Lihim Ang Wakas. Pwede man po kamong magbakal ng ticket dyan sa UNC, asin man po dyan sa Energy FM. Hanapon lang po nindo si Makisig.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Ano daw ini? Sabi ni Victoria Slow, late po ang panotis nindo na DSWD. Late na po ang panotis nindo na daina makakasali sa pag-payout ngunyan ang mga eskwelahan. Natapos na ang mga school year. Mayo pong clear. Statement na sinabi sa muya kung ano kung taano taaro gani. Office of Congressman Legation, one of your staff stated din po na gabos dai mauli ning mayong dara. Tapos ini po ang ibabareta pag-abot midigdi sa laog kan Robinson Mall. Dai na makakasali sa mga payout ngunyan sa kadahilanang tapos na ang school year. Sana man po manotis ini dawa tawan na sana kaming reasonable explanation tano taarog po kani. Victoria, ano ni, Show. Tama ba? Mm-hmm. Okay. Si Gwen Bali, DSWD, bitaw man dyan. Anong problema kaning sa DSWD? Yan kayo ang problema kang ano yan. Yan ang problema kaning mga payout na ini. Iniyo pong mga ayuda. Sa totoo lang po, dahil maray iniyong, sorry ha, dahil magkaparareas ang satuyang stand. Pero ako po, kung ako ang hahapoton, dahil magparatao ning kwartang ayuda. Dapat ang itao material. Dahil tapagparatukduan ang satuyang mga kababayan na magparaasa na sana sa ayuda gikan po sa satuyang gobyerno.

0: Parehas man po iyan sa nangyari diyan sa Bicol Pet Palestina tuyo tawigo, sabi ni Dropsman. Ah, gusto mo sabihin, may nangyari man diyan na dinulagan kang si nagpagas. O dapat pasiguro kamo ta kawawa man po ang ano yan, ang mga pump attendant pag yung pigpapaabunar. Good morning, Sir Joe. Batiyon ko lang po ang tugang ko, si Lorna Lubindino Marshall. Nagdadangog sa imo habang naglalaba. Ano, yaw na si Riner? Mapa? Matatapos ko na ang programa kang kasuray ko, mapa si Riner. Ner, where are you?
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, mapatalastas pa kita. Atyan, ano ba pang pwede itang pag-urulayan?
2: Radyo Guapito.
3: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
5: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayon ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makauma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
6: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man ang produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigkay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
7: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
9: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
10: o galion na swabe lang sa manibela, asin dapat bako kitang kaskasero. Permita pong tandaan na delinkwente, asin pwedeng bawianin buhay ang biktima kung mapadalagan kita ning lagpa 50 km per ora kaysa kung mapadalagan sana kita ning 40 km per ora. Sa kaskas na padalagan, mas nagiging halipot ang oras sa biyahe pero delikado man sa disgrasya. Kaya para iwas rimalaso, tamang pagmaneho sana mga guwapito.
9: Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
11: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
12: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts na power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.

0: sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 man yung pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangui, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na. Kung mo yan hindi mag-relax, magtanggal ng stress, madya magkurokanta kita sa Win Bar CBD. Win Bar CBD. Wholesome KTV Resto Bar. Fully air-conditioned with cozy sofa seats for VIPs. Open smoking designated space. At may malawak na parking area na mita ng sendang special na signature Tian Tian. Pure Bangus Belly na siguradong mapapakanta ka. Also accepts exclusive bookings for special occasions, events, parties, or meetings. Free complimentary foods, occasional drink promos to grab. So when in Naga, Win Bar is the place to be for hangouts and relaxation. Win Bar CBD, best resto bar dining service review by customers. Open from 5 p.m. to 5 a.m. daily. Win Bar CBD, located at Carnation Street, Triangulo, Naga City. Kataid lang kang publiko resto bar sa likod kang SM City. With brands at DYD Hub, Dayangdang, Naga City. Win Bar, best resto bar dining service is Win Bar. Service. Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Ay na mga kaprograma ang ANSA tong kooperatiba, ta ongoing po daw ang meeting ni Riner, kaya nag-overtime kita. Oy diyan sa mga taga Naga City People's Mall, mga taga Naga City Public Market, mag-abang ka mo next week, ha? By Monday. Sa mga taga Naga City People's Mall, mga taga Naga City Public Market, kung nagdadalangog ka mo diyan, abangan nindo po ta maikot diyan ang saro sa mga personnel kang RGFM, pag nadakop ka mo na naka-tune in sa asintado, naka-tune in sa RGFM, sa music program, poon-pong alas 12 ning udto hanggang alas 5 sa programa po yan ni Tina G. Inipon sa mo yung bagong Lady Jack. Lady Disc Jockey, o yan o, ilingan nindo ha. Iyan po ang samoyang bagong Lady Disc Jockey, si Tina G, sa Radyo Guapito 105.5. Madadangog nindo yan kada alas 3 sa kod alas 5 ng hapon sa programang Tina G, sa programang Gina G with Tina G sa Radyo Guapito. Yan. Kaya po yan Tina G, ta ang apelyido niya Guapita. Tina Guapita. In short, Tina G. Ngunyan, mananao kami ng Dan Eric's Ice Cream. Courtesy ni Engineer Jan Florese. Sa kakansayang esposa. Yan. Mananao kami, pag nadakop mi kamo na naka-tune in sa Radyo Guapito, ta ang samoya po kayang programa, mga tugang, pag morning, siyempre news. And then after po kan sa kuyang programa, igwa kita ning Healthy Talk with Water Doc. Kay banta dyan si Dr. Renato Water Doc Paragas. Then ang Best Cafe. Pagkatapos po kayan, turugtuga na. Puon pong 11:30 hanggang maagahon na po yan. Sagkod na magbareta si Ed Bandol sa Asintado Buena Mano. So, puro na po yung music. Punpong 11:30 hanggang magahon, hanggang mag-sign on, mga tugang, magpuon si Asintado Buena Mano, puro na po yung music. Pigihingo kami na mapakaraymi po ang samuyang music program. gusto mi po na pag poon alas 11:30 ning udto hanggang banggi magahon magagayon na music ang sa indo pong madadangog. Kaya pighihingwa mi ni Kuya Carlo, ni Johnny Bravo, ni Tina G na maitao mi po sa indo ang bako man pong pinaka the best, one of the best music. Kaya piglilimit mi po ang mga commercial sa samuya pong mga music program. Tangani pong pagkakahapon, mag-stick po kamo sa samuyang programa. Let's talk more music. More music, less talk.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Kaya gusto ninyo ning magagayo na music, tune in na kamo sa RGFM 105.5 punpong 11:30 hanggang sa Buena Mano. Asintado Buena Mano. Ayaw sa rin niya si Rener. Aber daw. Ner, good morning. What happened?
3: Hello, sir. Good morning po. Sa kabusta nag-antabay.
1: Ay, naku, may naghahalat sa imo. Dahil ka nag-programa.
3: Yung ani, pasensya na po. Ano, may importante lang kitang kalakawan ngayon na pagkaaga.
1: Mm-hmm.
3: Dahil na kita nakahabol sa programa.
1: Mm-hmm.
3: And, anyway, saro lang, ano, si naka-schedule po kang NGCP sa Monday, sa Sunday. Sa Pili.
1: Uh-oh.
3: And Naga Lagunoy 69 KV line. Tig-cancel na po ito. Gusto sabihin, mayo pong mangyayaring power interruption sa area po kang Pili and parte kang Minalabak.
1: Mm-hmm.
3: Kaya yan, cancel na po ito. Siguro i-reschedule na lang kang NGCP sa ibang aldaw.
1: Mm-hmm.
3: And si mga naghahapot po, at dakol na nag-aapod sa tuya and nagko-comment naman sa tuyang Facebook page, kang Kasoreko 2. Itong manunungod duman sa no disconnection, saka itong staggered payment na naipaluwas kang Energy Regulatory Commission, kang nakaaging aldaw, siguro ito to kwarta, Sergio, by next week na lang. Ano po? Kaya yan, siguro kung may mga concern pa, pwede man i-direkta na lang po duman sa Satoyang Kasoreko to Facebook page.
1: Mm-hmm.
3: Ayan. May 3 minutes na lang kita. Naghahagad po ako ng dispensa ano, sa gabos po na nag-antabay ko ta sa programa kang Kasoreko tungkol niya na pagkaaga.
1: Ano ba ganyan? Ano yan? May mga kapuha kitang i-discuss itong mga bago order kang Department of Energy.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Siguro by next week, ayan, pwede na po yan matukar sa laog ng sarong oras. And, okay naman ka, Sir Jo. Overtime ka naman. Naman kitang, inabot na ning alas 10.
1: So, mayo kitang brownout sa coverage area kang Kasoreko 2. Itong,
3: Sarong pa po pala, Sir Jo. Nag-abot na po itong sa tuyang backup na power transformer ta. Hindi sa Concepcion Power Substation.
1: Ay, salamat.
3: Anytime po, pwede itong mag-energize.
1: Mm-hmm.
3: Mahalat lang kitang clearance from NGCP.
1: Mm-hmm.
3: And pwede itong siguro maghalat na lang po kita ng notice ng siguro mga momentary power interruption, Sergio.
1: Mm-hmm.
3: Duman sa mga tig-transfer ta, naka-temporary na mga lugar na ina-transfer sa ibang feeders. Ano po? Kaya yan, siguro i-follow na lang po ang Kasoreko to Facebook page para duman sa mga announcement ha. Pag-abot po duman sa mga momentary power interruption. Lalong-lalo na po ining nasa feeder 18, saka feeder 13, and feeder 64. Ta, yan po si mga nakatemporary ta na na-transfer po duman sa mga power substation ta, hindi sa San Felipe, saka hindi sa may feeder 42 kang Calabanga power substation ta.
1: Okay. So, yan, so digdi sa Naga, mayo kitang brownout tabi, Ner, sa Naga?
3: Sa ngayon yan, mayo po, ano? Pero baka sa aga or Saturday, yan, during si pag-transfer po ka itong
1: Pero momentary lang. Momentary
3: mga
1: lang.
3: Momentary po. Ako.
1: Okay. So, yan. Yung bagay ng pirming hinahalat, ano? kung iguanin ng mga possible na mga ano yan, tamainit ang panahon mo niyan.
3: Iyo po, naghahagad man kami ng dispensa duman sa nangyari po mga nakaaging aldaw, ito pong pag siguro ito mga 4 or to 5 times na pag power trip off kang feeder 12 from Panganiban Drive hanggang po duman sa sentro kang Naga. Dahil may nagkaigwa kita ng emergency o may nakatama duman sa satuyang linya na nakuha man po tulos along Panganiban Drive igi sa may haranikang Jollibee Panganiban. Ano po? Ayan po si nagkausa ng problema kaya itong siguro 4 or 5 times po ito na pag wara kang kuryente. Ano po?
1: Okay.
3: Yan, sige. Tabi Sir Jo, thank you. Thank you sa pag-accommodate kang oras kang kasabi. And pasensya na po sa gabos na naghahalat ka ng programa ngayon ng pagkaaga.
1: Papaiskurmon mo ko.
3: Ayan po, mayang problema. Mayang problema. Itong ice cream na ano, hindi natutunaw.
1: Dahil dan Eric's lang.
3: Sige, sige.
1: O yan, yan eh, papanaumi dyan sa market. Mananaw kami ng ice cream sa market.
3: Ah, sige.
1: Sa mga and nagdadangog sa Samuyang Music Program.
3: Ayan.
1: Okay.
3: Okay, Sir Joe, thank you po. Ano, sa gabos po, nag-aantabay ngayon na pagkaaga. Good morning po and ingat po kita gabos.
1: Mga tugang, day ko maningawa at yan na alas 11:30. Puro music na po yan. Tugtuga na. Less talk, more music. Dignan po sa RGFM. Abangan man po nindo ang programa ni Tina G alas 3:05 ning hapon. Aradyan, si Water Dog na po ang tabayanan.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo. Radyo Guapito.
4: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Dog tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Dog.
5: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Dog Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Dog Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Dog!
6: Disclaimer, this program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
7: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

To talk with Waterdog. Sama-sama nating alamin ang pinaka-natural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Waterdog Food Supplement Trading. Healthy Talk with Waterdog.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito na naman po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. At tayo po ngayon, mga ka-Water Doc, ay napapakinggan po sa estasyon po ng Radyo Guapito dito sa Camarines Sur. Ito po ay sa 105.5 FM. At kasama po pala natin ngayon ang nag-iisang Water Doc ng Pilipinas. Wala pong iba, kundi si Dr. Ren Yu Paragas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Michelle, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Mga ka-Water Doc, tayo rin po ay live streaming sa ating YouTube channel and Facebook page na Water Doc at sa Facebook page din po ng Asintado sa Radyo. Kaya naman po yung mga nanonood po sa live program, ito po ay simpleng request lang naman namin sa inyo ay pakishare naman po yung ating live program para po marami pang mga kababayan po natin ang makapanood din po ng programa sa social media, sa Facebook or sa YouTube channel. Okay, pakishare naman po mga ka-Water Doc. At ngayong araw po ay bibigyang daan na naman po natin yung inyo pong mga katanungang pangkalusugan. Kaya naman, wag na wag po kayong mahihiya na ipadala po sa amin ngayong araw ang inyo pong mga katanungan dahil live po yan na sasagutin ni Water Doc. Pero bago po natin bigyang daan yung mga katanungan ninyo, papakinggan muna natin si Doc Ren para po sa kanyang updates or comments. Water Doc!
1: Maraming salamat, Ms. Shay. So gusto kong magbigay ng update at at the same time comment din. At kahapon po, nagkaroon tayo ng patient na 57-year-old. Ang diagnosis sa kanya is meron po siyang bato sa abdo. Okay? Ito po yung mga gallstones. So, ang suggestion ng doktor na pintuan niya, kailangan daw tanggalin ang kanyang abdo. Dito sa ating office, marami na tayo nakita mga ganitong cases, di ba, Michelle? At lahat po talagang sinasabi na wala daw ibang paraan yan, kundi alisin ang kanilang abdo. Sa akin naman, ang problem po ay hindi yung abdo, kundi ang problem ng patient ay yung bato sa abdo. So, do sa aking research, natuklasan ko na meron parang paraan, okay, na mailabas itong bato sa abdo na hindi po kailanganin na alisin yung abdo. So, itong aling ito, referral sa akin, na ang sabi punta po kay Water Doc at meron po siyang paraan kung paano po mailalabas itong bato mo sa abdo. For the information of yung listening public, ang bato sa abdo po, abdo ay iba po dun sa bato sa bato. Ang kidney stones, matigas po yan at pinapalabas po sa pag-ihi. Pero ang abdo po, bato sa abdo, ito po ay made up of cholesterol at saka bile acids, nilalabas ito sa inyong pagdudumi, hindi po dun sa pag-iihi. Kasi marami nagsasabi, narinig ko din sa ibang mga programs na iniihi daw nila ng bato sa abdo at hindi po yan na mangyayari dahil iba po yung system. Okay, digestive system po ang involved sa bato sa abdo at saka sa urinary system naman ang yung bato sa bato. So ano po yung paraan natin? Ito po ay 7-day regimen. Pinapagawa natin itong sa ating patient gamit ang mga sumusunod na mga ingredients. Number one is dapat gagamit po sila ng fresh apple kasi kukuhanan natin ng katas po yan. Ito po ay gagamitin para palambutin yung bato kasi yung daanan ng itong bato

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat sa lahat po na nanonood po sa ating Facebook Live at sa lahat din po ng mga nakikinig po sa radyo sa kanila pong tahanan, trabaho ngayon, ng mga tindahan, ng mga kainan po dyan sa inyo pong lugar. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. At ito, ating i-acknowledge yung mga nanonood at nakikinig po sa atin online. Magandang magandang araw po kay Ma'am Dory and Ma'am Eunice ng Santo Tomas, Batangas, Sir Lauro, Ma'am Christina ng Suwal, Pangasinan, at gayon din po kay Ma'am Melinda and Ma'am Mirna ng Sipokot, Camarines Sur, Ma'am Emily, Ma'am Mila, Ma'am Letty, Ma'am Glenda ng Albay, at gayon din po kay Ma'am Francine. Yan, yan mga viewers natin online. Ito pa, magandang araw din kay Ma'am Judith, Ma'am Mags, Ma'am Clarissa, Ma'am Margie, and Sir John. Hello po sa inyong lahat. At binabati rin natin na magandang araw yung mga tagapakinig po natin dyan sa Naga City People. Small hello po mga ka-Water Doc. Thank you so much po sa pakikinig sa program. Ayan. Siguraduhin po malakas yung tunog ng mga radyo natin para yung kapitbahay natin o yung mga katabi natin dyan ay mapakinggan din yung programa. Sa mga hindi pa po pala nakapag-like and follow ng ating Facebook page, paki-like and follow po ang Facebook page na Water Doc para updated po tayo sa mga announcement po ng ating tanggapan at gayon din po sa live streaming po namin ni Water Doc Monday to Saturday. Okay, at ito nga Doc, may mga nagpapadala na po ng kanilang mga katanungan. Reminder lamang po sa mga nagsasend ng questions, pakilagay din po ang inyong pangalan at location. Yung mga nagtitext dyan ng tanong o kaya ay nagpo-post dito sa comment section ng live program. At ito na nga, Doc Ren, may nagpadala na po agad ng kanyang katanungan. Galing po ito kay Ma'am Beck. Sabi niya, "Good morning, Doc. Ask ko lang, nagda-dry po ang lips ko. Religious ko naman pong sinusunod ang number of glasses of water daily. Paano po ito, Doc? Thanks po."
1: Ma'am Beck, yung sinusunod yung number of glasses per day, yun po yung minimum volume. Okay? Kasi wala naman tayong gauge kung gaano kayo yung dehydrated nung umpisa. Binase lang natin na doon sa inyong timbang. So, kung dry po kayo, ibig sabihin talaga, is kulang na kulang po kayo ng tubig. So, ang kailangan nyo po is dagdagan nyo po yung iniinim yung tubig. Sometimes naman, nakala natin na okay yung iniinim natin tubig. Yung pala, yung ating baso po ay hindi ho 250 ml. Okay, kasi sa ngayon, iba-iba po yung sukat ng baso. May basong maliit, may basong malaki. So, kung sinabi kong 12 glasses nga ininom nyo, pero yung sukat ng baso nyo ay hindi umaabot ng 8 ounces. Baka mamaya 5 ounces lang. So, magiging short po kayo. Kaya advice natin, dapat meron kayong tumbler na meron sukatan para sure na sure po kayo na ang ininom yung tubig ay tama. Okay? And then secondly, kung kayo pa yung uminom ng purified water, hindi daw yan po yung makakahydrate na maayos. Kailangan din na haluin po, infuse nyo doon sa inyong tubig na ininom yung ating mineral drops. Kasi yun po yung hahatak ng tubig papasok sa cells po ninyo. Okay? And then another thing is, kung anything po na tuyo, ibig sabihin, kulang ng tubig. Diba? That is but logic. So anything dry, lacks water. So, kung dry ang lips nyo, dagdagan nyo pa ng tubig. Kasi ibig sabihin, hindi kayo na-hydrate na maayos.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, Doc. Katanungan po, Doc. Galing po ito, Doc, kay Ma'am Christina. Sabi po niya, "Good morning po, Doc. Tanong ko lang din po, Doc. Ano po, Doc, ang gamot po, Doc, sa buni? Pwede po ba yan, Doc, mineral drops ninyo? From Naga City po ako, Doc. Salamat po."
1: Ma'am Christina, buni. Buni is... okay. Ini-finifigure po yung... Okay. Ito po ay isang fungal infection po. Kung mapapansin nyo, tag-init ngayon and therefore madali kayong pawisan. Pagkatapos, dapat itong pawis na ito will make your skin moist, okay, basa. At ito ang buni po isang fungal infection. Ang mga fungus kasi ay gustong-gusto yung basang lugar. Okay? Parang yung lumot ba? Ang lumot po ay nakikita niyo sa lugar na basa. Never kayo makakita ng lumot dun sa lugar na tuyot. So ang gagawin niyo po is iwasan po ninyo yung paggamit ng mga moisturizer sa balat niyo. Ang isa pang dapat nyo gawin is dapat twice a day ho kayo maliligo, o kung talaga mainit ang lugar ninyo, kahit thrice a day. Kay umaga, early afternoon, saka bago matulog, para yung oil doon sa inyong balat sa ninang malakas ang pagpawis ay matatanggal. Kung hindi, kung maano yan, yun ang magiging environment na pagtubo ng itong mga buni na ito. And secondly, hoping na hindi ho kayo diabetic, kasi ang mga diabetic po madaling magkaroon po ng buni is because of the high level ng sugar sa inyong katawan. Ngayon, pwede nyo naman gamitan ng ating mineral drops, inom pagkatapos pahid po do sa affected area twice a day after maligo.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc. Katanungan, galing po ito kay Sir Ollie. Hello po, Sir Ollie. Sabi niya, Water Doc, tanong ko lamang, saan po ba galing ang mineral drops? At kinukuha po ba sa halaman o kung saan po, Doc? Pasensya na po, Doc. Ito lang yung tanong ko. Salamat po and more power. God bless po.
1: Sir Oli, marami po ang sources ng minerals. Pwede sa lupa, pwede sa halaman, pwede sa dagat, pwede sa mga lawa, ilog, basta mineralized po yung mga binanggit kong mga lugar. Okay? Kailang, hindi lahat po ng minerals pwedeng i-take. Okay? Meron tayong tinatawag na food grade minerals. Ito po yung minerals na angkop do sa consumption ng tao. Kasi may mga ibang minerals gamit po for manufacturing, so they are classified for industrial purposes. Meron mga minerals din na ginagamit sa agriculture, para sa halaman, pati sa mga livestock. Okay, hindi natin pwedeng kainin po yan. Kaya kung kayo po ay magsusupplement ng minerals, make sure na ito po ay food grade, meaning pang tao po.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po ito, Doc, kay Sir Junior ng Pasakao. Hello po sa mga taga Pasakao, Camarines Sur. Sabi po niya, magandang araw po, Doc Ren. Tanong ko po, Doc, kung pwede po ba uminom ng mineral drops ninyo? Ang papa ko po, Doc, na diabetic na po siya for 3 years po, Doc, at mayroon din po siyang iniinom na gamot. Paano po, Doc, ang pag-inom kung ang timbang po, Doc, ay 62 kilograms? Salamat po, Water Doc.
1: Sir Junior, mas maganda siguro dalhin mo na lang yung papa mo dito, kasi hindi lang yung pag-inom ang kailangan niyang gawin, kundi dapat maintindihan niya yung proseso ng pag-inom. Pagkatapos, isa pa is yung diet. Meron mga pagkain na bawal niyang kainin, kasi itong pagkain na ito ay lalong nakakadagdag ng blood sugar level. Ngayon, marami po tayong pasyente na kung ano-ano pong synthetic na produkto ng iniinom para makontrol yung kanilang blood sugar level, pero karamihan po sa kanila ay hindi naman ako nakokontrol. Meron akong kilala ng isang patient nga na pinaano sa atin ni Tijus, diabetic po daw siya, binigyan ng insulin. Nung nabigyan ng insulin, bumabagsak po ang kanyang blood sugar level. Pagkatapos ang gagawin naman ng doktor, painumin niya na isang pampataas ng blood sugar. Pagkatapos yung sugar niya po ay mag-shoot up ulit. Pagkatapos bibigyan na naman ng insulin. Pagkatapos bibigyan ulit ng gamot pampababa, ay pampataas. Okay? So, paano po ma-stabilize yung sugar niya kung gano'n po yung management ng patient? Ang ginagawa ko po, pinapaintindi ko sa patient, una-una kung bakit siya nagiging diabetic, at pangalawa is yung paano ang solusyon po niyan, at ang Pangatlo po ay yung anong diet ang dapat niyang i-adapt hanggang ma-regulate yung kanyang blood sugar level. Okay? So, yung case ng papa mo, hindi po pwede dito. So, that's a radio program lang. Kailangan ko makita at kailangan niya maintindihan. Ikaw din, kung ikaw yung nag-aalaga ng papa mo, kailangan mo din maintindihan para alam kong yung tamang pagmamanage sa kanya. Or, kung wala kayong time, pwede kayong duman dito. Kunin, kumuha po kayo ng ating libro, The Number One Reason Why You're Diabetic. Intindihan mo po yan. Nakasulat po lahat yan, yung nabanggit kong earlier na mga bagay-bagay. Okay, kung hindi, hindi nyo makokontrol na maayos yung kanyang blood sugar level sa pamamagitan ng pag-inom lang ng mineral drops.
0: Maraming salamat, Doc Ren. Sa mga nakikinig po sa radyo at nanonood sa live program, kung kayo po ay meron pang mga katanungan, pakalusugan, pakisend na po yan sa amin para masagot po ni Water Doc ngayong araw. Kung maaari, huwag tayo mag-send ng tanong na last minute na lamang po ng program, okay? E send nyo na po yung tanong nyo ngayon pa lamang para masagot po agad ni Water Doc. Ito po ang ating text line, so ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Okay, send nyo lamang po sa amin ninyong tanong para masagot po ni Doc Ren at pakibanggit niin po ang pangalan at location po ninyo. Yung mga Facebook viewers po natin or sa YouTube viewers po natin, pakisend po yung tanong sa comment section, ipost lang po dyan at pakilagay din po yung mga pangalan and location. Okay, kami magbabalik makalipas lamang na ilang paalala.
2: Ako si Alan Branya, nagmula sa Riyaya, Quezon. Pagdating ko dito sa Bicol, nabago yung lifestyle ko. Nagkameron kami ng annual check-up. So doon ko na trace na diabetic na pala ako. Nag-consult ako sa doktor, binigyan nila ako ng gamot for 3 months. Ako expected na magaling na kasi nainom ko na yung gamot na binigay sa akin ng doktor. Lumabas doon, mataas pa rin yung sugar ko. May nakapagsabi sa akin, kay Dr. Paraga, sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Ako sa sarili ko sabi ko, why not hindi ko i-try? Dito na nabago yung lifestyle ko. Yun yung napakahirap na kailangan nating malampasan. Dahil disidido nga ako, binasa ko talaga yung laman ng libro. Hindi pala lifetime yung diabetes. Sabi ko nga, yung disiplina, kailangan kong sundin kasi gusto kong gumaling. Naging maganda yung resulta. Hindi ako madaling mapagod. Hindi rin ako naging sakitin. So after 1 month, nagpa-test na ako. Happily, negative na. Yung consistent na pagsunod ko, naging maganda yung resulta. Dami rin naman ng doktor na nakaharap ko. Si Water Doc talaga, napagaling niya ako. Sa kanya, bibigyan ka nila ng pag-asa eh. Hindi habang panahon yung sakit mo. Papalakasin niya yung loob mo para mas gumaling ka. Thankful talaga ako kay Water Doc. Nandito lang si Water Doc. So ito yung gabay sa atin para sa kalusugan.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat sa lahat po na nakatutok sa ating program. At ito, ating banggitin niyo yung mga pangalan pa ng mga nanonood po sa atin ngayong araw. Magandang araw po kay Ma'am Carolyn, Ma'am Ellie, ganyan din po kay Ma'am Mildred. Hello po, Ma'am. At magandang araw din kay Ma'am Aida ng Quezon City. Ito pa kay Ma'am Lorna and Ma'am Faye ng Pasacao, Camarines Sur, Ma'am Fortunata ng San Fernando, Camarines Sur, at ganyan po kay Ma'am Chris Santa ng Bula, Camarines Sur. Actually, marami po nakikinig sa radyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga pumupunta dito, sabi nila makikinig daw sila palagi sa iyo. Kaya sa mga nakikinig dyan, kung nais nyo mabanggit yung pangalan nyo, pwede nyo i-text or i-post sa comment section. Kaya maraming salamat po. Ito na, may mga nagtanong pa po mga ka-Water Doc. Bigyang daan na po natin. Ito naman po, Doc Ren. Question po galing po kay Sir Jake ng Naga City. Sabi po niya, magandang araw po, Doc. Pwede rin po kaya ang pag-inom po ng mineral drops, Doc, sa asawa ko po, Doc, na mayroong hyperthyroidism. Siya po, Doc, ay nasa 38 years old po. Salamat po.
1: Sir Jake, pwede po. Okay, pwede. Pero dapat sama niya po yung tubig. Wala siyang inumin kundi tubig lang. Iwasan niyo lahat ng mga dikula yung mga inumin kung gusto niya po yung gumaling.
0: Thank you so much, Doc Ren. Ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po to kay Ma'am Marie ng Calabanga, Camarines Sur. Sabi niya, good morning po, Water Doc. Lagi pong masakit ang aking puson. Ano po ang kailangan kong gawin, Doc? Salamat po.
1: Ma'am Marie, magpa-check up po kayo, no? Kailangan kasi ma-identify ko ano po yung sanhi po niyan. Pwede kayong pumunta sa isang OBGYN o gynecologist para ma-check, baka related po yan dun sa inyong matres. O kaya pwede kayong pumunta sa akin kasi marami pa akong itatanong mga bagay-bagay para magkaroon po tayo ng tamang diagnosis. Kasi hanggang hindi natin makuha yung sanhi, hindi namin kayo pwedeng bigyan ng tamang solusyon dun sa inyong dinadaing. At hindi ko alam kung ganong katagal ito. Sabi nyo lagi-lagi masakit. So problema po yan. Huwag niyong babaliwalain po yan dahil baka mami meron pang mas malalang condition yan kaysa yung inakala nyo. Okay, go see a doctor as soon as possible.
0: Thank you so much po, Doc. Kaya nga po, sa lahat po ng may karamdaman talaga, hinikayat po namin na huwag na antayin na lumala pa yung karamdaman. Pumunta na agad dito sa aming tanggapan. Araw-araw naman po yung medical check-up ni Water Doc. Narito lang tayo sa second floor ng Yashan Mall, Naga City. Okay. Ito pa, Doc. Question po. Galing naman po ito, Doc, kay Sir RG ng Naga City. RG. Hello po, Sir RG. Hello po. Ito, Doc. Question. Ano po kaya, Doc, ang pwedeng ipanggamot po, Doc, kapag masakit po, Doc, ang mga likod? Yun lang, Doc, yung tanong niya. Salamat po.
1: Sir RG, kailan ma-identify po yan? Kasi yung sakit sa likod, maraming po ang pwedeng maging dahilan. Pwedeng muscle, okay? Pwede din yung mga buto nyo, pwede din yung mga nerves nyo. So, kailangan ma-identify po, no? Kasi ang sakit is a very broad problem. Kaya hanggang hindi natin matukoy kung saan nanggagaling yung aray na po yan, hindi natin pwedeng bigyan ng solusyon. Ako personally, ayoko yung gumamot lang ng symptomatic. Kung may aray, bibigyan ng pain reliever tapos na. Hindi po. Kasi pag yung aray ay hindi nyo binibigyan ng pansin, marami ako nakitang patient na yung aray nila in time lumala. Kasi ang ginagawa nila, pain reliever sila ng pain reliever. Mga iba nga, hindi dun sa tinatakot ko kayo, habang tinitis nila at pain reliever, lumabas na lang na meron silang cancer. Yung cancer pala ang pinakapuno dulo, ba't umaaray po sila? So kung medyo pabalik-balik ang inyong mga sintomas, tulad nito is matagal kayong umaaray, the best talaga is pumunta ho kayo sa doktor, magpa-assess po, magpa-evaluate at magkaroon ng diagnosis para mabigyan po ng tamang lunas ang inyong aray. Kung hindi po, talagang pabalik-balik po yan at yun ay ayaw niyong mangyari.
0: Thank you so much, Doc Ren. Ito naman po to, question. Galing naman po kay Ma'am Donna ng Naga City. Sabi niya, good morning, Water Doc. Ano po ang pwedeng gawin o kaya ay iwasan para malunasan po ang sakit na heart failure? Ako po ay 74 years old. Salamat po, Water Doc.
1: Ma'am Donna, heart failure is drastic effect ng isang condition ng puso. Kung sinasabi niyo heart failure, ang nangyari, yung mga muscles ng inyong puso po ay nanghina na. So, pwedeng kulang kayo ng sustansya na nagpapalakas ng mga muscles ng puso niyo. Pwede na pagod siya dahil maaari kayong nagkaroon ng hypertension. Kasi pag meron kayong hypertension, yung pwersa na kailanganin ng muscles ng puso nyo po ay mas dapat mas malakas para maibomba niya itong malapot na dugo. So through the years, kasi nasa 70s na po kayo, 74, so maaaring napagod na ng husto. Lalo na kung kayo po ay mahilig uminom mga dikule, mga inumin. Lagi kong kumari, tubig lang inumin nyo kasi ang puso po natin is 75% water. So ang tubig po ay napakahalagang sustansya para sa puso kasi ito yung organ na hindi pwede magpahinga kahit sa

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, sa lahat po naman nakikinig po ngayon, ang schedule po na medical check-up ni Water Doc dito po sa ating tanggapan ay araw-araw po. Punta lamang po kayo dito sa ating office. Tayo po ay located dito po sa second floor ng Yashano Mall, Rojas Avenue, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. Ang pangalan po ng ating office ay Water Doc Food Supplement Trading. Ang oras po ng check-up ay launa ng hapon po nagsisimula hanggang alas 6 ng gabi sa araw po ng Lunes hanggang Sabado. Ngunit kung Linggo ay alas 10 ng umaga po nagsisimula ang ating medical check-up. Okay, sa lahat po ng tagapakinig na nais magpa-check up, punta lamang po sa office at pakidala po ang laboratory results kung sakaling mayroon po kayo. Sa nais naman po mag-order ng products online, available po yung online po yung ating products natin, yung mineral drops at ng mga aklat po ni Water Doc, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Facebook page na Water Doc Food Supplement Trading. Okay, message niya lang po yan. Sa mga nais naman pong magpa-check up, ngunit tagalabas kayo ng Camarines Sur, maaari pong magpa-consult kay Water Doc through online consultation. I-message lamang po ang Facebook page na Dr. Renato U. Paragas, The Water Doc Online Consultation. Okay, para makapagpa-appointment po kayo with Water Doc. At mga ka-Water Doc, inibitahan po namin kayo na patuloy pong makinig ng ating program. Ito po ay Monday to Saturday, 10 a.m. to 11 a.m. Napapakinggan po tayo sa Radyo Guapito na station dito po sa Camarines Sur. At tayo po ay napapanood sa Facebook page natin na Water Doc at sa Facebook page po na Asintado sa Radyo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nakatutok pa rin sa ating programa ngayong araw. At ito nga po ating ipagpatuloy ang pagbibigay daan sa mga katanungan po ninyo. Ito, Doc, question galing po kay Ma'am Zia. Sabi niya, "Hi, Doc Ren. From Pasay City po ako, Doc. Ask ko lang, paano po ba lilinaw ang mata? Salamat po, Doc." Yan po, Ma'am Zia. Thank you, Doc.
1: Ma'am Zia, depende po kung ano yung dahilan ng inyong pagkalabo ng mata. Kasi maraming mga conditions na nagpapalabo. Ano po? Number one is error of refraction. Tulad ng nearsightedness, farsightedness, astigmatism. Okay? So kung ganun, ang kailangan niya po is corrective lenses. Meron din katarata. Pag sabing katarata, ang nangyayari po dyan is yung lente ng mata nyo is lumalabo. Dapat kasi yan malinaw. Para yung salamin pa doon sa inyong bintana, kung magiging cloudy po yan, hindi nyo makikita yung labas ng inyong bahay. Pero kung malinaw ang bintana nyo, kitang-kita nyo yung mga lahat na nandun sa labas ng inyong bahay. Another condition is yung glaucoma. Ang glaucoma po, ang nangyayari, yung pressure sa inyong mata po ay tumataas. Sanhi po hindi nakadrain yung tubig na nasa loob ng eyeball. At ito po ay magdudulot ng pagsira ng optic nerve. Ito po yung nerve na nagtatransmit ng light sa ating utak para ito po ay ma-interpret. Okay, although meron naman case like komplikasyon ng diabetes, ang tawag natin is diabetic retinopathy, wherein yung blood vessels sa inyong retina po ay pumuputok at ito po yung naging dahilan but nakakaroon kayo ng visual problems. Okay, meron din tayong tinatawag na yung damage din retinitis pigmentosa, wherein talagang yung retina siya po kasi yung tumatanggap ng mga light waves para mapadala ang itong stimulus dun sa inyong brain for interpretation. So ang kasagutan ko po ay depende sa alin dito sa mga conditions ang nagiging problem po ninyo.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, katanungan galing kay Sir Rod ng Lupi, Camarines Sur. Sabi niya, "Good morning po, Water Doc. Tanong ko lang po kung pwedeng kumain ng gulay na langka at laing. Ang kagaya ko po na mataas ang creatinine at uric acid. Dati na po ninyo akong pasyente, ngunit hindi nga lang po ako, Doc, nakapag-follow up, check up pa. Salamat po, Water Doc. Kailang, Doc? Sir Rod.
1: Sir Rod, nakakalungkot naman na hindi kayo nakakabalik. Kaya ako kayo pinapabalik is because para ma-monitor natin kung ano ang progress ninyo sa inyong sakit. Kasi pag patas ang inyong yung creatinine, baka kailangan nyo pa ma-dialysis at yun po iniwasan natin. At oftentimes, kung matas po yung creatinine, ganun din po yung uric acid. Okay? Pero doon sa tanong nyo, pwede kayong kumain ng langka? Pwede po. Huwag lang yung buto. Okay? Ang laing, pwede po.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ayan, paalala lamang sa mga patient po na nilagyan ni nilagay ni Doc yung schedule po ng follow-up check-up nyo sa likod ng prescription. Ayan, pakitingnan po yan kung ano po yung schedule po ninyo. At punta po kayo dito sa office sa kung anong ni-schedule po ni Doc. Okay? Eto naman, Doc, question. Galing naman po ito kay Ma'am Gina ng Minalabak, Camarines Sur. Sabi niya, magandang araw po, Doc Ren. Ano po ang pwedeng gawin kapag nagmamanas po ang mga binti? Salamat po, Doc.
1: Mm-hmm. Pagmamanas ang binti, best thing na pwede kong i-advise sa inyo, pumunta po kayo sa pinakamalapit na doktor. Okay? Para ma-assess po at ma-evaluate. Para malaman kung ano yung sanhi ng pagmamanas po yan. Hoping sana na huwag kayo magkaroon ng tama sa bato o kaya kidney failure kasi yun po yung common cause ng pagmamanas. So habang maaga po, okay, pumunta po kayo sa pinakamalapit na doktor nyo para maagapan po yung paggagamot po niyan. Ngayon kung gusto nyo, pwede kayo pumunta sa akin, tingnan natin para ma-assess. Tandaan ninyo na ang isang doktor, hindi niya kayang bigyan ng solusyon ng inyong problema hanggang hindi niya alam yung pinakapunot dulo kung bakit nangyayari yung mga sintomas na yan. Okay? So, huwag na kayong umaasa sa ganito mga programa lang. Pumunta ko kayo sa doktor nyo.
0: Thank you so much, Doc. Ito naman, Doc, katanungan galing po kay Ma'am Blessy ng Libmanan, Camarines Sur. Sabi po niya, good day po, Doc Ren. Tanong ko lang po, namamana po ba ang pagkakaroon ng breast cancer? Kasi sa aming magkakapatid po, tatlo na po kaming nagkaroon po nito. Salamat po.
1: Ma'am Blessy, wala po sa lahi. Hindi po yan genetics. Ang nangyayari lang, ang isang family po, iisa ang kanilang lifestyle. Okay? At ito po yung minana dun sa magulang. Let's say yung nanay nyo po ay magluluto ng instant noodles. Hindi lang si nanay ang kakain niyan eh, kundi lahat kayo. Kung si tatay po ay bibili na soft drinks, hindi lang si tatay ang iinom, kundi lahat kayo. Kaya kung ano po yung sakit ng isa, maaaring kayong lahat merong ganun sakit. Lalo-lalo na doon sa mga sa mga mahilig uminom ng dikulay ng mga inumin, madali ho kayong magkakaroon ng cancer kasi ayon kay Dr. Ferredo Batmanhelic, siya po yung may agda ng libro na Obesity, Cancer and Depression, yung matagal na kakulangan ng tubig ang sanhi ng cancer ayon sa kanya. Kasi kung hindi kayo palayim ng tubig at kung ano-ano ang iniinom nyong mga dikulay na inumin, ito po yung magdudulot ng apat na physiologic disruptions na ito po yung magiging sanhi ng inyong pagkaroon ng bukol. At isa pa, okay, ito ay sasabihin ko dito po, no? Lalo dun sa mga kababaihan na mataas ang risk na magkakulong kayo ng bukol sa inyong suso. At ito po yung pagkulay ng inyong buhok. Ang hair dye po is noted to increase the risk of breast cancer by 60%. Kaya ngayon sa akin office, pati maraming senior na mga kababaihan ay nagkakaroon na ng bukol sa kanilang mga suso. Bakit? Kasi ito yung age group, okay, na ayaw magkaroon ng puting buhok. Ayaw na sila magmukhang senior. Kaso, pag sila sa tindahan, naglalabasan sila ng kanilang senior citizens card, para sa discount, 'di ba? Yun na lang, eh inaamin na ninyo na kayo po ay senior na. Oh, so bakit kailangan magmukha kayong bata? Eh gustong-gusto niyo para makakaroon kayo ng discount kung kayo po ay bumibili kung ano-ano. Okay? Ulitin ko po ha. The risk is increased by 60% bukod sa suso kung kayo po ay regularly, halos buwan-buwan, na nagpapakulay ng buhok. Kaya iwasan po ninyo yan.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Opo, mga ka-water doc, iwasan talaga yung pabakulay ng buhok. At ito nga, napakabilis ng oras. At inabot naman tayo ng oras ng pamamaalam. Inuulit ko po ang schedule ng medical check-up ni water doc dito sa office natin ay alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado po yan. At kung Linggo ay alas 10 ng umagang simula hanggang alas 6 ng gabi. Okay? Doc Ren, parting words na po tayo.
1: Maraming salamat, Michelle, for your company. At maraming salamat din sa lahat na naging bahagi ng ating program sa pamamagitan ng pagpadala ninyo ng inyong mga bati, mga comments, good or bad, at saka yung pagpadala ninyo ng mga katanungan. I hope na nasagot ko inyong mga katanungan na maayos, and I hope din na merong ulit kayo natutunan sa araw na ito tungkol sa inyong kalusugan. Muli, maraming salamat sa inyo lahat, and God bless you all.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Water Doc, at sa inyo pong konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Mga ka-Water Doc, yung ating natutunan ngayong araw ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At higit po sa lahat, wag na wag po nating kakalimutan na palaging manalangin sa Diyos. Okay? Para po sa ating words of wisdom from the book of Philippians chapter 2 verse 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Ma'am Shay, at kasama po natin si Water Doc, at dito po sa Water Doc Food Supplement Trading. It is our pleasure to serve you.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Dog. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hangad po naming muli kayong makasama sa susunod na episode. Ito ay hatid sa inyo ng Water Dog Food Supplement Trading, katuwang ninyo sa natural na pagpapagaling gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Healthy Talk with Water Dog.

Number 32. Number 32. Ngayon natin pabalikan natin ang ball number 32 upang makasama muli sa ating grand tattoo si Merrill Rolls na nasabing si Jupiter para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tayo ready.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya kung gusto nyong masulit ang iyong pagkakape, ha, tiyakin mo ang kapartner mo everyday ay Best Cafe. Siyempre, pinili, tinanghal, ginawaran bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Yung mga tao kasing pumipili, ano, o piniprefer nila ang herbal na kape kaysa sa pangkaraniwang kape, ibig sabihin umaasa po sila ng benepisyo sa kalusugan mula sa mga sangkap nito, ha? Eh para matiyak na ma-achieve nyo po yan, dapat Best Cafe ang inyong kinakape kasi ito'y napatunayan na, ano, mula doon sa survey ng mga nabanggit na malalaking award-giving body sa ating bansa na ang Best Cafe ay nangunguna, ano? Kaya nga po pinili, ano, bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Lasa pa lang, aroma pa lang, marelax ka na, ma-enjoy mo ng pagkakape, tanggal na ang stress, edi mas maganda na kalusugan mo. E lalo na pag na-realize mo na presyong makatao, lalo kang sasaya, ha? E pagdating sa benepisyon ng mga sangkap,

0: may mga sangkap naman ha, na maliban sa napakalaking tulong sa kalusugan, tulong para mabigyan ka ng ekstrang lakas, ekstrang energy para sa mga matinding gawain, puyatan, ano, mga ka-wellness, labanan, ha, lalo na sa mga mag-asawa. Sabi nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, andyan ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol maging ang timbang, ano? Para maiwasan po yung sobrang taba, ha? Yung sobrang laki mo na, naku, overweight, ubis ka na, syempre, delikado sa sakit yun. Dapat tama lang ang timbang, ma-achieve ang kaseksihan at kamachuhan. Diyan naman makakatulong ang Best Cafe Green.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
5: Era Charcoal Soap, detoxify, cleanse, platinum, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay nais kong muling i-highlight kung gaano po ka-beneficial, ano? Kung gaano karami ang pakinabang mula sa mga ilang halaman. Ito yung tatlong tatalakayin ko ngayon, ano po? Ito, paborito ko po itong i-recommenda na dapat araw-araw ay kasama sa ating kinakain, ano? Ang pangunahin po dyan ay ang bawang, mga ka-wellness, ha? Maraming benepisyo yan, pero sa ngayon, dalawa ang i-highlight ko para mas madali nyong tandaan. Ha? Ang bawang kasi, mga ka-wellness, napakayaman sa antibacterial properties. Okay? Hindi maiwasan na tayo po'y makaka-encounter ng mga infections mula po sa bakterya na pwede pong magdulot sa atin ng iba't ibang sakit. At madalas, ang unang palatandaan dyan ay ang pagkakaroon ng lagnat. Ha? Alam nyo po ba na pag araw-araw kumakain po kayo ng bawang, mas maganda pag yan ay kinain po ng hilaw, ano, yung hindi po niluto. At yan po kinakain ng dinudurog, hindi lang po hinihiwa. Kapag ang bawang po ay dinudurog, mas lalo po natin pakikinabangan ang sustansya niyan. So idurugin po natin kung kaya nyong kainin diretso o kaya isama sa inyong kinakain. Pero hindi nyo po niluto yung bawang, ha, para mas masustansya. Everyday, magbibigay sa inyo yan ng proteksyon mula sa mga bacterial infections. At ang totoo niyan, kung meron na po kayong bacterial infection sa katawan, ha, mas mabilis po kayong gagaling kapag lagi nyo tinatangkilik ang bawang. Walang masama na kumain ng tatlong butil po niyan sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi, isabay nyo po sa inyong kinakain. Ha. Again, durugin nyo lang. Pwede nyo nga idiretsyong isubo po yan kung kaya nyo naman po yung lasa. Pwede nyo rin po yan lagyan ng konting honey para medyo sumarap, ha. Bawang, napakayaman sa antibacterial properties at syempre tulong din yan para makontrol ang blood pressure. Kaya yung mga taong high blood, may hypertension, yan, tangkilikin nyo ang laging pagkain ng bawang. Pero syempre kung meron pong nireseta sa inyo na maintenance, dapat i-take nyo po yun. Tapos yung bawang, napakalaking tulong para lalong makontrol ang inyong high blood, yung inyong hypertension. Ha? Yan ang bawang, mga ka-wellness. Ano pa yung dalawang halaman na napakaraming benepisyo sa kalusugan, ha? O abangan nyo sa aking pagbabalik.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako

0: ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong best cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yung sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng best cafe. Talagang masasabi ko, the best talaga ang best cafe.
1: Dito na tayo sa the best na cafe. Best cafe. Mura na. Healthy pa. Best cafe. 8-in-1 coffee with herbal mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
4: Kilabot ng mga dalaga
3: dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fesh, hindi ako.
7: Makidistro.
8: Ferong walat.
9: At parang batang-bata
10: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
1: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
1: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Maliban sa bawang, isa sa mga paborito ko ano, na ako mismo personal kong kinakain to at lagi kong nire-recommenda sa aking mga pasyente, ano, ay ang sili, ano? Kung paanong ang dalawang bawang ay maraming benepisyo pero hinighlight ko yung dalawang benepisyo, yung antibacterial properties at yung tulong para makontrol ang blood pressure, ganun din ang sili. Napakaraming pakinabang niyan pero dalawa lang muna i-highlight ko. Ano po 'yon? Ang sili, mga ka-wellness, napakalaking tulong para makontrol ang blood sugar. Kaya yung mga taong diabetic, dapat po kung kaya niyo kumain ng sili every day, mas maganda. O kaya isama sa inyong kinakain o kaya isama sa ginagawa niyo pong sausawan para pakinabangan niyo po yung isang pangunahing benepisyo ng sili na yan nga po ay tumutulong para makontrol ang blood sugar. Ang totoo niya, may tinuro po ako sa inyo na isang first aid, ano? Isang timpla ng itlog, sili at asin na pang first aid po para po bumaba ang blood sugar kapag biglang nag-shoot up yan. Gaano man kataas, kapag ininom niyo yung tinuro ko dati na itlog, ano, sili at asin, nako, 5 hanggang 10 minuto lang bababa ang inyong blood sugar. Ganun ka-effective ang sili pagdating sa pag-control, ano, tulong para ma-regulate ang blood sugar. At ang isang malaking benepisyo pa ng sili, mga ka-wellness, yan ay matinding pampalakas ng immune system. Para pag lumakas ang immune system, yung ating resistensya, hindi tayo basta-basta dadapuan ng sakit. At kung magkasakit man, mas mabilis gagaling. Kaya tangkilikin ang bawang, tangkilikin ang sili. Kung kaya natin kainin direkta, mas maganda. O kaya isama sa ating kinakain, isama sa ating sausawan para pakinabangan natin yung mga nabanggit ko na mga benepisyo. Ano yung isa pa na halaman na simple lang, pwede nyo nga itanim sa bakuran, ano? Tulad ng bawang at sili, pwedeng itanim, mura kong bilhin. Ano yung pangatlo? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
14: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
15: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong ERA shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
16: ERA Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. ERA Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
13: All right, mga ka-wellness, at syempre yung pangatlong halaman na tatalakayin ko ay ang luya, mga ka-wellness, ano? So ito yung i-highlight ko ngayon kasi babanggitin ko yung napakaraming benepisyo ng luya. Ito po'y tumutulong para maalis yung mga pananakit ng katawan, maiwasan yung mga pananakit, ano, rheuma, arthritis, sakit ng ulo, ano ang bahagi ng katawan, ano, at tumutulong ito para makontrol ang oxidative stress, para maiwasan ang mga malalalang sakit at maiwasan yung mabilis na pagtanda ng tao, ha. Tumutulong din po ito para gumanda ang digestion, especially kung after mo kumain, ano, ay ngunguya ka po ng luya o kaya magtsatsaa ka po ng pinakuluang luya, okay? Tumutulong din ito para maiwasan po yung mataas na acidity, ano, tumutulong po ito para gumanda yung gut movement para nga po doon sa digestion at metabolism. Tumutulong din po ito para maiwasan po yung pagsusuka at pagkahilo, ha, pasintabi sa mga kumakain, lalo na kapag magbabiyahe ka. At ang luya ay tulong din para palakasin ang immune system, malabanan ng iba't ibang infection, ano? Tumutulong din ang luya para makontrol ang kolesterol, ganun din ang blood pressure, at tumutulong ito para gumanda ang kondisyon ng puso at mapababa din ang blood sugar. So napakaraming benepisyo po ng luya, mga ka-wellness. Kaya pwede rin po na pumapak, gawin mong candy yan, isang slice ng luya, gawin mo 3 times a day, o kaya magpakulo ka ng luya at gawin mong tsaa. Speaking of tsaa, pwedeng-pwede mo rin siyempre i-consider ang Dr. M's Amazing Tea dahil nagsasangkap din ito ng purong katas ng luya. May bonus pa ng katas ng turmeric at stevia. Ang isang tea bag, templado na, masarap na, isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ang Dr. M's Amazing Tea available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, aprobado ng Food and Drugs Administration at napili ng Golden Globe Awards sa bilang the most trusted brand. Pagdating sa herbal na tsaa, no, ginawaran ang Dr. M's Amazing Tea bilang pinagkakatiwala ang tatak o brand ng herbal na tsaa, ha? Dr. M's Amazing Tea.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
13: Sa mga gustong magtanong o kumonsulta, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
7: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
8: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.

0: ang pangit.
1: Huwag na uwi,
0: ibigin mong tunay.
1: Huwag na uwi, huwag na
0: umanap ka ng pangit.
1: Huwag na uwi, huwag na
0: umanap ka ng pangit.
1: Huwag na uwi, huwag na
0: umanap ka ng pangit.
1: Huwag na uwi,
0: ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit ng shy.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: GFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.
2: Oops! Tracy, mapadya ka tabi tiyo.
3: Ino, pubo taas.
2: Pagulang magambati ito ka doon. Sige na lagot tiyo, mana?

0: Radio Guapito.
1: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow, gustong-gusto ko yan.
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified and Marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Nagao City.
0: Radio Guapo.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

0: FM Radio Guabito.
1: Your music, your request.

0: Radyo Guapito.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung nag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
1: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic clinic.
4: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes.
8: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy, asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3M Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
0: Radyo Guap.

0: GFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: na.
1: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

It's Thursday afternoon with our program Gina G with Tina G. Kaya naman, samahan niyo po ako muli sa loob ng 2 oras mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Maraming tugtugan po ang hatid natin dito sa 105.5 Radyo Gapito. Kaya naman, kung may mga pabati kayo dyan, you can text us on 0956-1708212. Again, that's 0956-1708212. Babasahin po natin mamaya yung inyong mga greetings dyan ngayong Webes. Pero bago ang lahat na yan, huwag kayong aalis because more music coming your way only here on 105.5 Radyo Gapito.

It's 47 minutes makalipas ng alas 3 ng hapon at kayo nakatutok pa rin dito sa 105.5 Radyo Gupito. Lalong-lalo na dyan sa mga nakikinig sa atin sa may Barangay Liboton, sa People Smart. Simula pa kaninang umaga na ako, nakaantabay na sila dito sa RGFM. Nakuugaliin niyo pong tumutok dito sa 105.5 dahil nasabi na po natin next week, naku, baka meron tayong mga papromo dyan. Yung mahuhuli po ng ating mga staff na nakikinig sa 105.5 Radyo Gapito, naku, may libre kayong Dan Eric's Ice Cream. Swak na swak sa init ng panahon ngayon. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makinig lamang po kayo dito sa 105.5 Radyo Gapito dahil marami po kaming kantang ihahatid sa inyo. Katulad na lamang po nito, here's the song of Simple Plan, Here's Perfect, only here on 105.5 RGFM.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napagalaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claim.
3: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

0: cream.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Radio Guap.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: TTT na G. G na G sa RG.

105.5 Radyo Gopito. Batiin lang din po natin dyan si My Goddess na makikinig po sa atin ngayon dito. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay. And also, kahit mainit man po yung panahon ngayon, ingat-ingat pa rin po tayo dahil meron tayong nakikitang sama ng panahon. Kaya naman, lagi pong magdala ng payong at mag-ingat po. Siyempre, kasama niyo ang Radyo Gopito sa mga ganitong panahon. Hindi lang tugtugan, kundi pati sa balitaan. And speaking of music, the music continues here on 105.5 Radyo Gopito with Westlife's song, My Love.

0: kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman at 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Kung mo yan hindi mag-relax, magtanggal ng stress, madya magkurokanta kita sa Win Bar CBD. Win Bar CBD. Wholesome KTV. CBD ning sir customers. AM Karayang Gulo na lang kang publiko resto bar sa likod kami with service bar service.
1: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

0: na G sa RG.
1: This is a Flip Music exclusive.
2: Yeah. Tara, sumama ka sa akin.

42 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. At nagtapos na nga po ang ating dalawang oras ng programa. This is Gina G with Tina G dito sa 105.5 Radyo Guapito. But don't worry guys, dahil tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan ngayong Thursday. And of course, samahan niyo pa rin po ako bukas Friday with the same time, 3 to 5 p.m. Kaya don't worry guys, ang dami pa nating baon na tugtugan dito. And speaking of music, here's Speedy with her song Shaggy, only here on 105.5 Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

Afternoon Rush. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

NTR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Saan? Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Afternoon Rush. PC Sedan, PC kung saan-saan. Rush Hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

13, ball number 13. Ngayon, balik natin ang ball number 13 upang makasama muli sa natitirang tatapot.

GDR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
4: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Baldi Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung nag-take ako ng Baldi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Baldi Arco Capsule.
1: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulong mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.

0: Radio Guajapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: RGFM, Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Guajapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapi.

0: sa paglangkaw iyoan pagluya o pagluya kan ribayan kan piso kontra dolyar asin man net issuance kan domestic inaapod na domestic securities particular an pagdakula kan domestic borrowing o utang sa laog kan nasyon. Minabot na sa 12.53 trillion ang domestic debt na kung sa inaglangkaw din 55.40 billion o kaya man 0.44% poon ka na kaaging bulan. Saro sa mga dahilan sa paglangkaw iyo ang net issuance kan government securities na minabot sa 46.72 billion pesos. Apoar ka ni uliman sa pagluya kan reben kan piso kung sa inaglangkaw din 8.68 billion ang kantidad kan foreign currency dominated domestic securities. Mientras tanto, umilabot man sa 5.95 trillion ang external debt o utang sa luwas kan nasyon. Mas halangkaw din 273 billion o kaya man 4.81% poon kan katapusan kan Pebrero 2026. Panginot na kausa kani iyo ang pagluya kan reben kan piso kontra dolyar.
1: Sa mga barata sa lado, lokal, pinakainot na Archangeles Festival sa Banuan, kan Pamplona, madagdag premyo sa mga mapartisipar sa masunod na taon. Ang detalye sa halik kay Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Ginibong simple sa lango na, ngunyan na taon, ang first ang Archangeles Festival sa Banuan ninyo Pamplona Camarines Sur kasugma si competition gikan sa mga eskwelahan sa Banuan ninyo Pamplona ang mga nagpartisipar sigun ki Mayor Awi Agustin sa masunod na taon mas gulpian mapartisipar na mga eskwelahan elementarya o high school man nina Hulita may pinagtalaan ng budget si Mayor Awi Agustin 40 mil pesos sa champion, 30 mil pesos sa primera, 20 mil pesos sa segunda, 10 mil pesos man sa ikatulong pwesto, asin pig 5 mil pesos sa gabos ng mga mapartisipar. Dagdag pa ni Mayor Awi Agustin, kan Pamplona, bukas man sa interong Banuan ang gigibo na military parade tuyong pista sa Saindang Banuan sa Pamplona.
4: Next year, tanganin na wala garo participation to any barangay or ever to mag-participate. Ibuon ang first prize is 40,000. 30,000 second prize is 10,000 ang third prize, fourth prize na ang support. Every participant, uwa po ni 5,000. Tanganin makaingkari sa
3: parte kan payag ni Mayor Awi Agustin kan Pamplona Camarines Sur para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado live report.
1: Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nakipag-meeting kasubanggi si Presidente Bongbong Marcos sa mga leaders kang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN duman sa Cebu City. Sa trilateral meeting, kinaulay niya ang Thailand asin man ang Cambodia. Asin kadakol yung bagay na napag-ulayan ninda sa kan Cambodian Prime Minister na si Hun Manit asin man si Thai Prime Minister Anutin Charnirakul. Pinanginutan ni Presidente Marcos ang urulay tanganing mabawasan ang tensyon sa entrikan Thailand asin man Cambodia kung sain pinag-umaw niya ang sa indang ang sa iyang constructive leadership. Sinabi pa man sa impormasyon na pinag-urulayan man na digdikan na mga leaders kan ASEAN ang krisis sa Middle East kung sa insagod sa kunyan dahil pananggad natatapos ang pag-uulang kan Iran sa mga barkong na may kargang mga krudo asin gasolina na nag-aagi duman sa Strait of Hormuz. Ipinahiling sa mga pag-meeting na ini ang dakulang papel kang Pilipinas para sa pagtulod kan kauswagan asin kooperasyon

0: sa timog silangan kang Asya.
1: Fake news ang impormasyon ni Senadora Amy Marcos na nag-iimportar daan gobyerno sa paagikan na Department of Agriculture ni Repulyo at sinibapang gugalayon sa ibang nasyon. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kaulay niya si Agriculture Secretary Francisco Chulaure Jr. asin sinabing daima nag-iimport ang ahensya ni Repulyo. Nagngangalas uli o huli kini nagngangalas ang Malacanang kung sa inmanhali ang impormasyon ni Senadora Marcos nin huli tamayo man ina pigi-importar ang gobyerno ng mga gugulayon nin huli tayo ni dai tinutugutan sa lay. Dahil man pinatulan kan Malacanang ang question kan Senadora na sanglian ang Department of Agriculture asin gibuho na lang daang Department of Angkat.
0: Sa iba pang barata sa lado, lokal operasyon kang shuttle bus para sa mga pasahero hali sa Bicol Central Station pasiring sa Bicol International Airport sa Daraga. Vice versa, nagpuuna. Ang detalye sa hali kay Joel Solina.
2: Asintado, live report.
3: Nagpuuna ang operasyon kang shuttle bus o point-to-point bus para ban sa mga pasaherong hali sa Bicol Central Station, Digisan, Haga. Pasiring sa Bicol International Airport, vice versa. Doon ang mga air-conditioned buses ang regular ng mabiyahe sa nasambit na ruta. Kadaal daw matapos na matawanan ng special permit hali sa LTFRB Bicol. Sa entrevista kang Asintado News, kay Mr. Nunoy Repulsado, Business Terminal Manager, doon ang units kang Next Bus Corporation ang matawang serbisyo sa mga commuters para sa direktang biyahe. Pasiring sa Bicol International Airport kung sa insinda masakay sa eroplano pasiring man sa Metro Manila. Naging posibleng kang hagado ni 3rd District Congressman Nelson Legacion asin dagos ng sinuruportaran asin napagkasunduan kang LTFRB Bicol sa pamamayon ni RD Joel DeFeo, Bicol International Airport General Manager Ronald Busito asin kang gobyerno lokal sa pamamayon ni Mayor Lenny Robredo, dangag kang BCS Management na magkaigwaning biyahe para man sa mga commuters na masakay sa eroplano hali sa BAI, nga ring matabangan ang mga parasakay kaini na maging pasir sa pagbiyahe by land, aling naga pasirin sa nasambitan ng aeropuerto. Marurumduman na dagos ng ipinasunod ang resolution ng kang DOTR, Manila Slot Coordination Committee, kang Marso 29, asin ipinaglipat na mga flights ka mga turboprops aircraft kung sa in nakabalidigdi ang biyaheng Naga Manila kang Naga Airport pasirin sa Naga sa Clark International Airport para man sa pag-reduce ka mga aeroplano na nasambita asin makudekongesa ang NAIA Terminal 2. Kansod ma, sobra sa 50 mga pasahero ang haling Naga pasirin BII o BIA ang naserbisyohan kay ni suway pa mga hali sa pick-up points sa Nabua, Camarines Sur asin si mga hali man sa nasambita ng aeropuerto pabalik-ding di sa siyudad ng Naga. Sigun kay Repulsado, on daily basis ang point-to-point na biyahe kang nasambit na shuttle bus kung sa iligwang pang-alauna ng magahon, alas 10 ng aga, alas 3 ng hapon ang pinaka-last trip Monday to Sunday. Dangan pwedeng magpareserba ng ticket online sa paagi kang easybus.ph, may Naga app, Naga BCS online booking, maging mga walk-in welcome man ng mga pasahero sa nasambitan ng point-to-point shuttle service. O ay ng parte kang pahayag ni Mr. Nuno Repulsado.
4: Pig allow sinda kan LTFRB for special rate. Kung ikaw napapasala 600 pesos. Pero kaba sa 600 pesos kabali naman dyan pati si mga bagahe, pero mas sa baba man pa din siya, mas sa baba pa din siya kaysa duman sa existing niyan. Ano, kung gusto mo mag taxi or mag grab or I mean special trip going to Bicol International Airport, na mas sa baba po ini yung sa next bus.
3: Parte galing pahayag ni Mr. Nunoy Repulsado, Bicol Central Station Terminal Manager. Para sa Asintado News, Joel Solina.
2: Asintado Live Report.
0: Iba pa niya itong baratang unian sa lado nasyonal. Naghahagad din tamang unian ang Department of Agriculture sa Philippine National Police, sa DTI o Department of Trade and Industry, pati naman sa mga lokal na gobyerno na mamonitor ang pagmamahal sa presyo kan bagas. Sigon sa Department of Agriculture, ipapako ninda sa 50 pesos sa nadaan kada kilo kan baray na klasikan bagas. Da sa ngunyan na talagang nagralangkawan na ang presyo kani, may 16 pesos ang kilo ngunyan sa merkado. Pinag-aandam ngunyan kang Department of Agriculture ang inapod na price cap o price ceiling, asin pinag-aadalan ng pagpapaluwas ng executive order para sa 50 pesos na presyo kada kilo sa imported rice dahilan sa ngunyan mahalo na mga presyo kani sa merkado. Ang papel digdikan PNP asin man kan DTI, yun na i-monitor asin bantayan ang mga merkado tanganing aristohon daa ang mga nagpapabakal ng sobrang kamahal kan bagas ngunyan. Magkakaigoman ng inapod na local monitoring o itong inapod na AMAD, ang mga LGUs, ang Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division, kaibanan man ang lokal na mga gobyerno magsagibo ng joint price monitoring, tanganing masiguro na masusunod ang suggested retail price kan na ipapasunod kan gobyerno.
1: Dahil nagtriumpo ang petisyon na ipigpile ni Atty. Manz Carpio na pugulon ang impeachment proceeding proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Inipagkatapos na ibasura ka na Quezon City RTC Branch 81 ang reklamo ni Atty. Carpio. Susog sa korte mayong jurisdiction ang RTC tanganing makiaram sa poder kan House of Representatives na magsagib ng impeachment proceeding basado man sa konstitusyon. Sinaimahan pa kan korte ang kagadan ka na writ of preliminary injunction laban kinda House Speaker Buji D, House Committee on Justice Chairperson Jervil Luis Tro, asinman BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Tinawan doon kan korte na may poder ang House on o House Committee on Justice na mag-issue ni subpoena bilang parte kan sa indang constitutional mandate sa impeachment process. Kasunod din eh, kan approval kan House Committee on Justice sa Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nagtatala na nakatala ang pagburutuhan sa plenary kan Kamara sa maabot na Mayo 11.
0: Pinagsangatan in kaso sa Department of Justice, the Energy Secretary Sharon Garin and Congressman kang Batangas na si Leandro Antonio Leveste. Asin kaibanan din ang lima pa niyang mga pag-iriba. Dinulis sa inapod na solar para sa Bayan Corporation. Katakod man kang parangke sa kinisin renewable energy source sa Pilipinas. Sa sayang reklamo o complaint affidavit, pinangarana ni Garin bilang respondent si Dalivis Tidaio ang chairman, as in president, chief executive officer, as in director kang sinambit ng kumpanya, as in iba pang mga direktor kan korporasyon. Sinabi pa man ka Department of Energy na mayo sindang narasibi anuman aplikasyon para sa permit tanganing sumunod sa mga kondisyon na ipinagtakda sa legislative franchise. Inaprubaran kan Department of Energy ang mga proyektong infrastruktura katukod man kan solar energy sa Occidental Mindoro.
1: Magkasarapinong dinarkan mga kongresista duman sa Batangas ang naging alegasyon kan kapwa ninda kongresista na si Congressman Leandro Leveste laban kinda Executive Secretary Ralph Recto sinman Governor Vilma Santos Recto. Matatandaan, inakusaran ni Leveste ang mag-agum sa nasubuot, dapit sa subot illegal campaigning financing, bribery si Dibapa. Ipig-file kan mga kongresista duman sa Batangas ang House Resolution Number 994 na naglalaman kan sa indang paghigot na maray na pagkondinar sa mga naging akusasyon ni Congressman Liviste. Kasabay kan pagtawan o pagpilit kan mga ini na anas mga mayong basihan asin bakong makaustisa siring man panraot an sinambit ng akusasyon. Lima sa anum na mga representantes kan Batangas ang nagpirma sa nasambit ng resolusyon na kinababalihan ninda 6th District Congressman Ryan Recto, 5th District Congressman Beverly Rose Dimacua, 4th District Congressman Amado Carlos Bulilla, 3rd District Congressman King George Colyantes, 2nd asinman 2nd District Congresswoman Jirvil Luistro. Matatandaan, sinabi ni Liviste na pagka dakul-dakul subot na kwarta ang ginastos sa udakulon da ang kwarta ang ginagastos sa Batangas kada panahon nin eleksyon. Apuera kayan, inakusaran niya pa ang gabos ng mga miyembros kan Kamara de Representantes na mga parabakal danin boto. Alagad, higot man ining kinontra kan kapwa niya mga kongresista sa good ng dagos ng o dagos na bawion ni Liviste an sa iyang mga tinaram asin na piga klaro na bako man gabos kundi pirang kongresista lang daa an imbuelto sa vote buying.
0: 1,200 na daang mga congressmen na bapirma sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Minoriya sa mga senador sa Senado. Uulangon da ang impeachment kontra sa Vice Presidente. Ang detalis ora tiyan sa muyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito. Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC Napper Pharmacy. Everson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuldukan ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
3: Kung mo yan mag-relax, magtanggal ng stress, madya magkurokanta kita sa Win Bar CBD. Win Bar CBD. Wholesome KTD Resto Bar. Fully air-conditioned with cozy sofa seats for VIPs. Open smoking designated space. At may malawak na parking area. Namita ng sendang special na signature Tian Tian. Pure Bangus Belly na siguradong mapapakanta ka. Also accepts exclusive bookings for special occasions, events, parties, or meetings. Free complimentary foods, occasional drink promos to grab. So when in Naga, Win Bar is the place to be for hangouts and relaxation. Win Bar CBD, best resto bar dining service review by customers. Open from 5 p.m. to 5 a.m. daily. Win Bar CBD, located at Carnation Street, Triangulo, Naga City. Kataid lang kang publiko resto bar sa likod kang SM City. With brands at DYD Hub, Dayangdang, Naga City. Win Bar, best resto bar dining service is Win Bar. Bar service.
4: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapeutic claims.

0: Nation.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras ngunyan, alas 5.40 na po, ng pagkaaga. Batindi ngunyan ang power play sa laog kang Kongreso. Yan inulita magkapir ang mga congressmen ang nag-confirmar na igwaman ang gadna nin pang-gigipit ngunyan sa magkapir ang mga congressmen na pwedeng dahil rilisan nin pundo kun dahil magpirma sa impeachment ki kontra ki Vice President Sara Duterte. Sa party ni Congressman Puno, sinabi kay ni na sa party kan sa indang partido ang kadaklan digdi mapirma. Inulita habo nindang atraso o kung dahil man dahil na magkaigwaning release sa indang mga infrastructure projects sa indang mga kanya-kanyang distrito. Sinabi ni Congressman Puno na ini talaga nakasanayan na sa Kongreso ng mga kalakaran na isa indang sangunyan nangyayari pamanggiraray kuyan sa iyang mga pahayag sa bagay na ini.
4: Hindi bago ito ha, kasi ever since, even in my first term in Congress in 2004, pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan madidelay yung iyong mga release in your projects. Soft projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa distrito mo, nadidelay yun. No? And sometimes, in fact, most of the time, I suppose, intentionally. No? So, parang kumbaga, nasaanan niya yung lahat sa ganyan. Na pagka, if you don't vote the way the leadership wants, ganyan ang mangyayari. Ngayon, sa dami kasi ng baka bumoto ng against because of their problems in their constituency. Halimbawa sa amin, lagay na natin na 60% is yes and let's say 10% is abstaining. Yung pati yung abstaining, mapaparusahan yun eh. So 40% ng partido namin ang mapaparusahan. Okay?
3: Biyantas tanto ay pinahayag man ni Congressman Edgar Erese daan impeachment kontra ki Vice President Sara Duterte inapo din dang political leverage o kung dahil man dapat lang may pakinabang ang mga congressmen da awad-awad na pundo sigun sa iya anang nginot sa proseso yusubot ang inapod na kapot na bilyon-bilyon pundo para sa flood control as in massive ayuda na ginagamit subuot tangani makakuha ng suporta sa mga congressmen na ngani magpirma sa impeachment kontra ki Vice President Sara Duterte. Uyan sa iyang mga pahayag.
5: Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After
3: Sa Barreta Pasalado Lokal, San Fernando Philippine National Police, nakapudan sa publiko asin nagpagirumdum sa mga gasolinahan manungod sa modus na target ang mga gasoline station. Ang detalis hali kay Rick Mar Guevara.
2: Asintado Live Report.
0: Nagpagirumdum asin nangapudan sa publiko ang San Fernando Municipal Police Station, lalo na sa may mga sadiri asin nagtatrabaho sa gasolinahan na ugaliun permi na maging mapagmatsyag asin i-verify ang mga kainainalang transaksyon. Ang sa indang pangapudan, katakod kan insidente ni sarong modus operandi na kinambeltuan kan sarong SUV na nagpapultank ng diesel. Alagad pagkatapos makargahan, pinaabanti tulos kan na driver ang bihikulo na naipa nakakabayad. Sa kuwa kan CCTV kan JCT Oil Gas Station na yaon sa Del Pilar, San Fernando, Camarines Sur, nahiling na pagkatapos ma-full tank and pump attendant ang bihikulo. Tulos na pinarurot kan driver ang sasakyan na nainagbabayad sa kinargang diesel na nakakantidad sa 3,149 pesos. Pigprubaran pa ining lamagon kan pump attendant na nag-assist o nagkarganin full tank. Alaga na ininaabutan pa kung kaya ang katrabaho niyang gasoline boy ang sunod na nagprubar na lamagon ang pasaway na driver gamit ang motorsiklo. Alaga na inaman kay ninaabutan ng SUV na nasa likod kan modus. Sigun sa impormasyon, peke subuot ang plakang nakakabit sa nabanggit na sasakyan. Napag-araman pa na iguanang kaparehong insidente din modus na nangyari man sa ibang mga banuan, siring kansarong gasolina na nabiktimaman sa Ocampo, Camarines Sur, kan kaparehong SUV na iyong nabiktimaman sa banuan ni San Fernando, Camarines Sur. Para sa Asintado News, Rick Mar Guevara.
2: Asintado Live Report.
6: Sinugo kan Department of Education o DepEd Secretary Sari Angara ang gabos sa mga pribadong institusyon na nag-aalok ng senior high school na gibuhong formal na government recognition ansay na mga provisional permit pagabot kan school year 2027-2028 sa inarom kan DepEd Order No. 12 Series of 2026. Obheto kan DepEd ng pakusugon ang quality assurance paninimbagan kan mga institusyon asin proteksyon sa mga estudyante. Sinabi ni Angara pig susunod kan bagong polisiya anhaloy na ang kakulangan sa regulasyon kan mga private senior high school program. Basado sa datos kan DepEd, nasa 38% kan gabos sa mga senior high school sa nasyon pribadong eskwelahan na nagsiservi sa kinakarkulong 1.46 milyong grade 11 asin man grade 12 learners kan school year 2024-2025.
3: Sa iba pa niya itong baratangon yan sa lado nasyonal, pinag-confirmar ni Congressman Terry Ridon kan Bicol Saro da igwanang 215 mga congressmen ang preparadong magpirma o bumoto pabor sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigon kay Ridon, lampas ini sa kinakaipuhan na boto na dapat one-third sa naman kan mga congressmen ang dapat magpirma para dagos nang maitulod ang impeachment. Igon sa iya, ang 1,200 na mapirma o 215, aro 70% na ini na kan numero kan mga congressmen. Arog banda ini kan enot mga nagpirma sa impeachment kan nakaaging taon kan magkaigwang impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Uyang pahayag na yan ni Congressman Terry Ridon.
7: More or less, meron na pong pagtingin yung iba't ibang mga miyembro. So for example, si Deputy Speaker po nang sabi niya, around 180. But I think what we would want to see by Monday would be no less than 215 votes, which was the vote of the first impeachment. So ibig sabihin, 106 is certain. There's nothing else to stop the impeachment from proceeding. Pero I think very important po for the House leadership to reach the same number of votes.
3: Sa mga barata sa lado lokal, PNP o Philippine National Police sa Camarines Sur nag-andam na sa posibleng epekto kan Bagyong Kaloy sa probinsya ng Camarines Sur. Ang detalye sa likay Melvin Machado.
2: Asintado Live Report.
8: Huling taigo ang routing panahon na pinagbabantayan ang pag-asa na pwede makaapekto sa probinsya ni Camarines Sur sa masunod na mga aldaw tulos Ginibo kasunma ang mastering kang kaugma Disaster Emergency Assistance Response Team as in Disaster Response Capability Inspection sa Camarines Sur Police Provincial Office. Pinaghiling ang kaandaman kang kada police, rescue asset, communication equipment, mobility resources as in Disaster Response Capability kang lambang unit. Pinagandaman ang Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement na maserbing kadagdagan na response unit. Susuki Police Colonel Virgilio Olalo Jr., Provincial Director kang PNP Camsur, importante ang perming andam para masiguro ang kaligtasan kang publiko. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
2: Asintado Live Report.
6: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, ilaga pa na ang sa puyungon ni Congressman Richard Gomez si Batangas Congressman Leandro Liviste kun dailang daini na awat kan na mga pag-iribang kongresista sa laog kan pinaryo kan kamera kan nagtalikod na Martes sa Bangi. Ini ang kinumpirma ni Deputy Speaker Janet Green sa entrevista kan media sa nangyaring eksena sa laog kan session hall sa kamera matapos ipapara ang privilege speech ni Liviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Naayon kay ni nagkaiguanin huring-huding sa kamera an ilaga pa ang dapang ni Gomez kay Liviste kan suban ini kan kongresista kan Batangas na makusugman subot ang vote buying sa sendang lugar duman sa Leyte na ikinapikon ni Gomez susug sa impormasyon matapos pagsabihan subot ni ML Partidist Congressman Leila Dilima si Liviste maapanapit sa mga aligasyon kaini bako ulang sa Calabarzon arog sa Batangas malala ang vote buying silulsulan subot ini kan pirang kongresista na ngaranan ang mga parabakal boto hulita hinagad subot kan mga kongresista ang tabang ni Congressman Arthur Yap sa na iyon mag-awat ninhulita intero na dang mainit ang payo ni Gomez kay Liviste na kinumpirmarma ni Congressman Green.
3: Sa iba pa niya itong mga barata ngunyan, barata sa lado national. Ipinagpapaubaya na ni Vice President Sara Duterte sa Diyos ang sayang magiging kapaladan kung siya talagang mai-impeach as in bapalaya sa gobyerno. Sa entrevista kan media, pinagpahayag ni Vice President Sara Duterte na kung yan ang nakasurat na daaka sa kan Diyos, bayan siyang magiginibod yan. Sinabi pa man niya na grabe na kunyan ang mga pagtutuyaw o mga batiko sa saya sa social media kung sa siya pinag-apod na krong-krong, may baltik, mahabon. As in, may diferensya ang payo. Uyang pati kang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte.
9: Ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako? Competent? Malabas din yan sa kanila. Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon.
10: Unstable, ma'am.
9: Oh, yeah. Baliw nga. Unstable. So, yun yung sinasabi ko. Basura na siya, pero syempre, dahil nakukonsume siya sa social media para paburan yung narrative na gusto ng kalaban. Ayun pala, korap, magnanakaw.
3: Si Vice President Sara Duterte ang yaon ngunyan naman sa The Hague, the Netherlands, na nagbisita sa sayang ama na si Digong Duterte na nakakulong duman sa International Criminal Court. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, pinagkumpirmar kan Department of Migrant Workers na 7 mga Pilipinong seafarers ang nagka-irirido pagkatapos ini atakihon kang Iranian drone ang sarong container ship duman sa Strait of Hormuz. Sigon sa impormasyon, nangyari ang pang-atake kang drone kan nagdalikod na aldaw mientras na nagbabiyahe ang sinambit ng cargo ship Banggi duman sa Strait of Hormuz kan ini pasabugan na sana kan drone na duman haranina sa Oman. Ang barkong naatake hali sa Malta flag container vessel sa MV San Antonio. Ang mga Pilipinong nagkairido ang ibadigdi, nagkasurulo ang partikang hawak as in tuludigdi ana sa seryong kondisyon pagkatapos na sinambit ang pagpapasabog ng bomba sa paagi ng drone kang Iran. Pinagsiguro kang Department of Migrant Workers ang asin man kanimbada kang Pilipinas na tatawanin tabang tulos particular medical ang mga nagkairido mga seafarers na ini. Uyang pahayag na yan kang DMW.
10: Because merong explosion on board yung drone attack, merong burns at gas inhalation in the process. Tatlo, in more serious condition na minomonitor din natin ngayon.
6: Itinutok nung dahilan kana Department of Economic Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisaca na mabagal ang paglago kan ekonomiya sa nasyon an pirang isong hinahampangon niyan kana gobyerno ng Pilipinas arug kan maanomaliang flood control projects ang nangyaring tensyon duman sa Middle East asin man ang subot delay na pagpasar kang national budget. Ini kasunod man kan report kan iniluwas na report kan Philippine Statistics Authority kaso udma kun sa in na irehistro ang 2.8 economic growth kan, percent na economic growth kan Pilipinas pinakang hababa sa laog kan nakalis na limang taon sa sarong pahayag na iniluwas ni Balisaca na kaso udma sinaro-saro kini ang mga dahilan sa pagbagal sa paglago sa ekonomiya kan nasyon. Tinawman doon kan opisyal direktaman subot ining inaaksunan kan presenteng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos.
3: Sa bareta sa kabungtakan kan panahon, pwede maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa aga o kundi man sa Domingo ang bagyong may international name na Hagupit. As in ini, kung maglaog na sa Philippine Area of Responsibility, papangaranin ng bagyong si Kaloy. Sigon sa pinagpaluwas na puring report kang Pag-asa, dasi ripan ang sinambitang bagyo sa kaiwasan kang Pacific Ocean sa 1,600 kilometros pa ang distansya kini sa kadagaan. Alagad magdadara ini mga pag-uuran digdi sa Kabikulan kun ini magranina as in natutumbok ini ang Visayas, partikan Visayas sinman Kabikulan. Sinabi sa impormasyon na pwedeng malusaw mangyari ang bagyo antes na ini tumama sa kadagaan kan Pilipinas. Sinasabi pa sa impormasyon na pwedeng maghirap pa mangyari ang direksyon kini ninulita harayo pang maray sa kadagaan kan Pilipinas ang sinambit ng bagyong si Kaloy na ini papangaranan Kaloy kung maglaog na sa par sa aga o kundi man sa Domingo.
6: Kinumpirmar kan Department of Health na salbado ang 38 mga Pinoy na tripulante kan MV Honjus kung sa inairehistrong tulong kaso kan pagkagadaan ang nairehistro huli man sa Hanta virus. Basado sa pahayag ni Health Undersecretary Albert Domingo sa media, sinabi kaini negative sa naging screening asin man test kan Hanta virus ang sinambit ng mga Pinoy crew sa nasambit ng helang sa pakipagtabangan man kan Department of Migrant Workers. Kinumpirmar kan operator kan MV Honjus na nasa maray na kondisyon ang sinambit ng mga Pinoy na lunad kan sa indang barko. Sinabi pa kaini dahil nagkaigwanin kontak sa mga nagkagarda na kapwa pasahero sa napigdududahang gikan sa Hanta virus. Mientras tanto, enot ng nai-report kan World Health Organization kan nagtalikod na Mayo 4 o kan nagtalikod na Lunes ang pigdududahang outbreak kan Hanta virus infection sa MV Honjus na nagbebyahi duman sa Argentina asin man Cape Verde o sa Cape Verde. Sinabi pa kan na World Health Organization sa ihi o ati o kaya man na laway kan infected rodents o kino na nakukuha ang hanta virus infection na alaga na dawa ba ko consider ining rare o bibihirang helang ini nagdudulot ni na matinding komplikasyon asin na posibleng paggagadan kan sarong pasyente.
3: Uyang barata sa mga problemado na halangkawon ang bilngon yan sa kuryente. Baka kamo maputulan kung dai makabayad. And good news, pinag-uro o trainig kan Energy Regulatory Commission na bawal sa mga electric cooperatives na magputol kan kuryente sa mga residential as in non-residential ngunya na bulan na bayo, Hunyo as in Hulyo, tulong bulan na gayo, bawal ang disconnection. Yan tanganing matawanan in kagianan man lamang ang mga konsumidor ng kuryente na sunyang grabe na ang pinapaasa na gabat. Huli sa pagbarahal kang barkalon, daraman kang paglakaw sa presyo kang produktong petrolyo. Ang kasuguan nakapalamaan sa pinag-isyong advisory kan Energy Regulatory Commission kan Sarong Banggi na kung sa'yo nagsusugo sa mga electric power industry stakeholders pati naman sa mga electric cooperatives na bawal mamutol din kuryente. Kung dai pa nakakabayad ang bill sa bulan ng Mayo, Hunyo as in Hulyo, pwede na paghulog-hulugan mo na kan mga konsumidor.
6: Pinamutikan kan legal counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Pua ang mga nagkuryat na chismis o marites na subot binatikal siya o dinaklag siya ni na laptop kan sa iyang kliyente huli man sa subot na mamatean na frustration sa impeachment case laban sa saiya. Nagpun ini sa sarong radio interview sa abogadong si Attorney Lorna Kapunan na subot sinasabi kan mga trolls na binatikal da kan nin gadget kan sinambit ng gadget o magabat-gabat na gadget ni Vice President Sara Duterte ang sayang legal counsel. Pero paliwanag ni Attorney Pua sa sarong simbag sa sarong media company, may subot ining katotohanan asin fake news ang mga nagluluwas na ini. Dahil man subot magigibukan sa iyang vice presidente o magigibo, dahil man subot ini magigibo sa iya kan vice presidente as in dahil man subot ini nangyari. Higot man pinaymutikan o higot naman na pinaymutikan kan vice presidente at mapadapit sa nasambit ng intriga. Tinawan doon kan vice presidente na maikakategorya da niya bilang basurang chismis ang sinambit ng nagkakalat na fake news na gibudaa sana kan mga nangraraot sa saiya.
3: At yan ang tabayan ng detalyes kang barata, Gobernador Elry Villaforte mayo pang direktang simbag sa banat ni Congressman Legasyon na ang kalikasan o task force kalikasan as in gobyerno provincial da sa likod kang panggigipit sa kontraktor na nagpapatrabaho kan Naga Airport. Bantang 16,000 na mga parauma marasibi sa Lunes din na 10,000 pesos kada saro bilang tabang na mga parauma duman sa palibot kang Bulkan Mayon na naperwisyo kan sobrang abo na ipinag tupgakan mayon. Ang detalyes kayang sinaba pang barata ora chan sa samuyang pagbabalik.
2: Radyo Gwa.

0: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Pare, pare, may bago! May bago!
3: Bago?
2: Oo, may bago!
3: Anong bago?
2: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up?
2: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
7: Kaka-art, kaka-art.
8: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
7: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
8: Tiwala sa 4 superfoods?
7: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba.
9: Power Cells Herbal Capsule.
7: Tiwala lang sa araw-araw.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
12: From its humble beginning in 1997, TRDE Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRDE Balon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. TRDE Balon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. TRDE Balon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, TRDE Balon Tours, 96@yahoo.com.
13: Tara na!
14: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
13: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
14: Yashano, Yashano Mall.
15: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
16: Oras ngunyan, alas 6:08 din paggaga. Ng Gunyan sa detalyes kan mga barata sa lado lokal. Bayo Panangan pinapaluwas na simbag direktamente si Gobernador Elry Villaforte sa mga banat ni Congressman Nelson Legacion na nagiging instrumento nin pag-ulang sa kontraktor na nagpapatrabaho kan Naga Airport ang gobernador mismo kan Camarinesur. Bagiramduman na sigun kay Congressman Legacion igwanin panggigipit sa party kan Task Force Kalikasan base sa sugo daah ni Gobernador Elry Villaforte da ulangon ang mga aggregates o mga panambak kan kontraktor na pinaggigibo sa pinaggibong pag-irahay o pag-repair kang Naga Airport. Apwera kini igwadaan ng overpricing sa mga aggregates as in naghahagad pa daning advance na nag-aabot ini sa kantidad 92 million pesos para daaday magipit ang o ipiton kang kalikasan ang sinambitang kontraktor na taga-duman sa Mindanao. Sinabi ni Congressman na Legacion na kang Pebrero nagkaigwaning bidding as in pinuk na natulos ang patrabaho kan kontraktor na taga Mindanao. Alagad ko niyan problemado ini. Dinulita kadikito sa accomplishment huli nga ni sa pang-uulang na naman kang gobyerno provincial sa pag-transportar kan mga aggregates o mga graba bay-bay as in mga daga.
17: Sa iba pang mga barata sa lado lokal, sarong empleyado kan lokal na gobyerno kanagan sulamenting kabali sa listahan kan mga nominees sa 2026 Gawad Lingkod Bayani kan Civil Service Commission Region 5. Si Carlos Cambit Jr. kan Solid Waste Management Office o empleyado kan Solid Waste Management Office kabali sa listahan kan tracing mga nominado para sa Gawad Pag-asa Individual Category. Kabali pa sa mga pignominar, ang saruman na empleyado kan Metro Naga Water District na si Aurea Gonzalez. Mientras tanto, kabali pa sa limang no, o kabali man sa limang nominees para sa Lingkod Bayan ng Pangulo. Saro sa mga highest award, katakod kan 2026 Gawad Lingkod Bayani, Iusinda MNWD General Manager Jun Mungoso, Mark Alan Consuegra kan Bureau of Fire Protection Region 5, Bernard Sureta kan Bureau of Fire Protection Daet, Dr. Lynn Lourdes Lucena Medical Specialist 3 kan Bicol Regional Hospital, asin Medical and Medical Center, asin Bureau of Fire Protection Special Rescue Force Region 5 para man sa group category. Mientras tanto, para sa Gawad Dangal ng Bayan Award, kabali sa 16 na listahan kan mga nominees, yuan pirang mga taga DepEd Naga, asin DepEd Cabarnizo na sinda Joan Abilinde, Teacher 3, kan DepEd Naga. Reggie Navarro, Teacher 3, kan DepEd Naga. Julian Chentes, DepEd Naga. Yuli Amilano, Teacher in Charge. DepEd Kamsur, as in Elsie Climacosa, Master Teacher 3, kan DepEd Kamsur.
16: Alasais, onsi din pagkaga sa iba pang detalis ka mga barata sa lado lokal. Ugmahon ang mga parauma duman sa probinsya kan Albay pagkatapos na mabaritaan na sa Lunes ba distribuer na ang mga lokal na gobyerno ng pundo na halagang 10,000 pesos kada parauma na apiktado kan pagtuga kan Bulkan Bayon. Bagirumduman na ka sa Roaldao, nakaulay mismo duman sa Manila ni Gobernador Noel Rosal si DILG Secretary John Bicrimulia asin pinagkumpirmar kan Sekretaryo kan DILG na inaprobara na kan Presidente na si Presidente Bongbong Marcos ang pagpapaluwas nin halagang 65 million pesos kan DSWD tanganing itaong tabang ini sa mga parauma duman sa palibot kan Bulkan Mayon, partikularmente sa Malilipot, Tabaco, sa Santo Domingo, Legazpi, Daraga, Ginobatan, Asinman, Kamalig, pati naman Ligaw, da napiktaran kang grabing abo na ibinuga kang bulkan nagtalikod na Sabado. Ang mga paruma ang nag-agrangay na mayo ng mapakinabangan sa inda mga pananom pagkatapos na iniya sa kupo na kan grabing abo sa sinambitang lugar As in, nagkaruluyo sa endang mga pananom, pati naman sa endang mga atama na hayop nagkagradan. Apuera kan ayuda sa mga parauma, igwaman ng papaluwas na 150 million pesos ang Department of Labor and Employment para sa tupad tanganing tabangan man ang mga trabahador sa uma na apiktado kan aktibidad kan bulkan mayon.
17: Matriumpuan Ginibong, naging matriumpuan Ginibong haro sarong simanang payout kan Department of Agriculture Regional Office sa Rinibong mga parauma asin parasira sa bali pito mga banuaan sa 3rd Distrito kan Camarines Sur asin sa Ciudad de Naga inat bagay na ipinahayag ni District Officer Lito Del Rosario. Sinabi ni Del Rosario na kinakarkulong na sobra sa 10,000 na mga parauma asin parasira sa 3rd District ang nakaresibin ng sobra sa tig 2,000 pesos na ayuda. Huring nakaresibinin ayuda kang nagtalikod na Martes, iyo ang mga taga-kana man asin Magaraw, Camarines Sur. Katakot kayo ni nagpasalamat man si Del Rosario asin sa DA sa naging kooperasyon kan mga benepisyaryo tanganing mas maging tranquilo asin orderly ang pagbabariwas kan sinambit ng ayuda kan gobyerno nasyonal ngunya na panahon ng krisis sa presyo kan mga produktong petrolyo. Matatanda ang Ginibo kan Department of Agriculture ang payout kan ayuda sa mga kanya-kanyang munisipyo sa 3rd District o mismong lugar kan mga beneficiaryong parauma asin parasira tanganing dahil na sinda masakitan base sa naging rekomendasyon ni Congressman Ligason matapos na ikoordinar ini sa opisina kan ahensya. Uya si Del Rosario.
18: So, duman po mismo sa mga munisipyo ninda, pigandak siya.
19: Sa lugar na ninda.
18: Opo. Mabilis po ang proseso kang, di ba, agriculture. Ano? For example, duman po sa Banuan kang Kanaaman, nagpuan alauna, alas 2.15 lang, alas 2.30, tapos na po si kulang-kulang na 500 na, ano ni, hindi man po sa Kanaaman, human. Mga alas 9.30 lang po, halos sa payana si tao. Mabilis po ang proseso.
19: Itong sa Kalabanggang medyo nag...
17: Parte sa nakat mga naging pahayag ni Lito Del Rosario, District Officer, opisina ni Congressman Ligason.
16: Sa iba pang barata sa lado lokal, ipinapod Mayor Philip Dumalasa kang Kalabanga ang mga barangay captains sa sendang banwaan tanganing pag-urulayan ang manunungod sa basura. Sigon si kay Mayor Dumalasa, da pag-kaurulay nindakan mga barangay captains sa mga leader kang barangay ang importansya kan inapod na waste analysis and characterization study. Konsain ang basura bako lang basta iapon kundi mapakinabangan ini asin maging kabuhayan pa kan ibang mga tagaduman sa Kalabanga. Sigon kay Mayor Philip Dumalasa ang mga leader sa barangay pinagpasisiguro na masunod ang plano para sa tamang pag-apon kang basura asin pag-recycle ka ini at ang aning maging matanos ang kapalibutan duman sa Kalabanga. Sinabi pa man niya na baray na mabilog din sa rong komunidad na malinig, matibay asin may pagmakulog sa kapalibutan.

0: sa datos na iniluwaskan Philippine Statistics Authority o PSA, sa laog sa nanin na araw sa rumbulan, puminakol mga tugang sa 7.6% ang inflation rate sa Bicol kang nagtalikod na Abril. Ngunya na taon paghali sa dating 4.1% kanakalis na Marso. Asin ang mas nakakawindang base pa sa record na iniluwaskan PSA kasuod mang Webes May 7 na irehistro mga tugang ang worst situation sa Camarines Sur, huli taan probinsa, iyuan may pinakang halangkaw na inflation rate sa interong rehiyon Bicol. Pagkatapos pumakol ini, Armindo Compira, 8.9%. Sabi pa kan PSA ang inflation rate sinusukol por medyo kan marikas na paglangkaw sa presyo kan pagkakan, transportasyon, serbisyo asin housing commodities.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, naghahandal ngunyan at mga residentes sa palibot kang bulkan Bayon na kung magkaigwan ng bagyo, magkaigwan naman ng pagrasa ay kan grabing lahar na sa ngunyan tambak na sa abaga kang bulkan Bayon. Ipinagpahayag kan mga residentes na takot sindang maray na mautro na naman ang nangyari kay itong taon 2006 kung sa'y nagkaigwan ng bagyong Riming asin ineroso ang kanakuldakul na lahar hali sa bulkan Bayon na naging resulta sa pagkatahob kan magkapirang barangay duman sa Kamalig pati naman duman sa Banuan kang Ginobatan. Sinabi kan mga residentes na ining nagdadangadang na bagyong si Kaloy kung magdadaray nining grabing pag-uran, sigurado na madalihig na naman ang tunilada, milyon-milyon na tuniladang mga lahar na yaon sa pamitisan asin abaga kang bulkan Mayon na pwedeng magkatarambo na naman asin da mga kadagaan, pati naman asin da mga karungan sa palibot kang bulkan Mayon. Biyantas tanto ang gobyerno provincial kang Albay ang pinag-aandaman ang bagay man ini asin nag-iisip na kung saan pwedeng iibakwar tulos ang mga yaong pa sa mga danger zone sa palibot kang bulkan Mayon.
0: Biyantas tanto sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, hinagad ni Congressman Nelson Ligacion sa gobyerno nasyonal urug na sa Department of Transportation na Ana Maray na reorientation o inagad ni Congressman Nelson Ligacion sa gobyerno nasyonal urugan na Department of Transportation natutukan na Maray ana reorientation project kan Nagapili Airport. Sa saiyang privilege speech sa House of Representatives kan nagtalikod na Martes, kabali sa mga pighurot ni Ligacion urug na sa Department of Transportation an padagos sa pagpundo ninday mababa sa 2 billion pesos kada taon sa reorientation project tanganing mas o tanganing may magastos umapunduhan ang pagpapakaray o pagkukumpleto sa mas ruhalawig asin tultol na runway sa sinasambit ng aeropuerto asin pag-intervener kan DOTR secretary o seryosohon ang pagmamanihar urog na kan gobyerno nasyonal tanganing maasigurar na makatotohanan tultol asin maparikas ang implementasyon kan nasambit ng proyekto, uya si Ligacion.
2: Given all this, Mr. Speaker, for and in behalf of the people of the 3rd District where the Naga Airport is located and in behalf as well of the affected residents of Camarines Sur, I am requesting the DOTR and this august body the following. Number one, continuous funding of no less than 2 billion pesos per year, which should be utilized first to complete the new airport runway. And number two, immediate intervention by the DOTR Secretary Giovanni Lopez and other national officials to ensure a timely and, if possible, faster implementation

0: sa project. Maraming salamat po. Diyos mabalos
1: po. Matatandaan, Enot, ang sinabi delegasyon na dekada na ang sinambit ng reorientation na project Kanaga Pili Airport alaga dahil matapos-tapos uliman sa pagparasawong-sawong kansarong maimpluensyang politiko sa Camarines Sur. Sa katunayan, dapat sabay kuta o kasabay kuta kan Bicol International Airport duman sa Daraga Albay na nag-ooperar na ngunyan ang sinambit ng aeropuerto. Uring bareta niya tungon yan sa lado lokal, ipigahanda na kan district office ni Congressman Ligacion ang mga pasilidad sa lugar na gigibuan kada katalaan na payout kan DSWD sa educational assistance para sa mga estudyante sa kolehiyo sa 3rd District kan Camarines Sur. Iniman ang bagay na pinahayag ni District Officer Dito Del Rosario pagkatapos makipag-koordinar sa opisina ni Congressman Ligacion ang ahensya para sa pagbabariwas kanasambit ng asistensya. Sinabi pa ni Del Rosario na gigibon sa laog din 10 aldaw ang sinambit ng payout sa gabos ng mga munisipyo sa 3rd District ang educational assistance tabang subot kan gobyerno nasyonal sa mga college students na may magamit o panggastos sa panangadang na enrollment sa first semester kan karlasyan. Kinakarkulong sobra sa 7,000 na mga estudyante na nag-apply kada kalis pang November-December 2025, as in bulan ni Enero ngunya na taon, ang first batch o enot na payout na gigibuhon sa pirang lugar digdi sa Ciudad de Naga. Mientras tanto, uya ang pahayag ni Lito, uya ang naging pahayag ni dating konsyal Lito Del Rosario, ang district officer ni Congressman Ligacion.
2: Assistance naman po sa mga college students po na enrolled ngunya na second semester. Si mga nag-qualify po na pig-screen kang DSWD. Ini po sa laog po ning halos 10 aldaw po na naka-schedule batch by batch po ni per municipality. So, ini po in coordination man sa DSWD and kang opisina po ni Congressman Nelson Ligacion. Mm-hmm. Kaya po, pero pagkatapos po kanigwa po pong masunod ng mga batch. So,
1: partiyan kan mga naging pahayag ni Del Rosario. Mientras tanto sa Facebook post man kasunod man ni Congressman Ligacion nagpahayag man inin labilabing pagkadismaya pagkatapos impormaran ang sayang opisina kan DSWD na ang dating 9,786 na estudyanteng kabali sa naenot na listahan naging 7,611 na sana ang makakaresibidin educational assistance pagkatapos dakol sa mga ini ang nakabali sa ipinautob na inaapod na clean list kan DSWD kung sa tinaranggal na sa listahan kan DSWD Regional Office as in dain na daan makakaresibi ang mga estudyanteng natapos na ang school calendar gusto sabihon nagbakasyon na. Uli kayo na inabisuhan na kan kongresista ang mga estudyanteng hinarali sa listahan kan DSWD na magdulok sa ibubugtak na help desk na ang mga anaan mamanihar mga taga DSWD man sana sa aldaw mismo kan payout tanganing sindaan magpaliwanag sa pagtanggal kan DSWD sa listahan kan dakol na mga estudyante sa educational assistance. Uring bareta niya tungkol niyan, bareta na sa kinabanin karawatan, bareta sa sports, hatun sa Indokan NCF Tigers.

Sa kinabaring karawat, inendorsar na kang Senate Committee on Justice and Human Rights sa plenary ang propuestong lay na nagtataonin Philippine citizenship kinda PBA player Benny Boatwright asin man Matthew Ramos. Tinukarkan committee ang itinutulod o propuestong lay sa Kamara asin man sa Senado na may obetong biston ang naging ambag ninda Boatwright sa basketball pati naman si Ramos sa wrestling, si Ramos pala bago sa basketball, sa wrestling, urog na sa indang kamautan na magrepresentar kan Pilipinas sa international competitions. Susog sa mga legislador, makatabang ang duwa sa pagpapakusog sa national team asin maserbing inspirasyon sa mga jóvenes na mga atletang Pilipino. Si Boatwright, sarong 16 po forward kan Los Angeles na nagkawat na sa Maribaybang International League asin sa PBA kung sa'yin nagkawat sa SMB na nakakuanin kampiyonato. Mantang si Ramos, may dugong Pinoy, naging wrestler na naging world champion sa cadet level asin binistong NCAA All-American miyantar sa nagkakawat para sa Purdue University.

0: Yan sa mga baratang ngunyay na Biyernes. Salamat. Shout out sa mga nakatutok live sa Facebook saka sa YouTube. Jasmine Lastrilla Aquino, Lelibet Estrada, Jas Maxima Oliver, Pasing Balonso, Nani Avila Rastia, Shirley, si Lores Santamaria Salondo, si Jimmy Isaac Orlina, si Iriga, si Maribic Puyo Cabase Francisco, si James Vinyas, Marlene Monte, salamat man kay Tristan Rivera, Anita Espera, Marlene Monte and Evelyn Asol, Lia Puro Barra, Ramon Molina Morido, Felix Villarta, Rebecca Balcueva, Roslyn Serio, Biti Lumerio, Papalitong Palagatok, Bonsetter, Gloria Andes Togano, Susan de la Cruz Palacio, Alex Alexis, Teresa Colombo, Asin Man Roberto Torres, nakaantabay man pirmi sa Asintado sa Radyo. Salamat sa mga kaantabay sa YouTube, 176 sa Facebook, 110 ang live. Nakatutok ko niyan, salamat man sa mga kaantabay sa radyo. Sa pangarasyo mga pag-iriba, kami po ang sa indong mga parabarita.
1: Ito po si RSR.
0: Ito po si Ed Bandol, Diyos mabalas po. Kansendong pag-antabay.
2: Sa indong na antabayanan ang mga pareta na maruluwas pasana sa mga news media outlets, online as in mainstream, alagad naka-report tulos sa Asintado, Pareta, Enot na Arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon digdi sa pinaka-bagong istasyon sa siyudad ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras sa ngunyan ng mga tugang alas 6.33 ng pag-aaga. Ana oras na yan, darapo sa tuya kan SJ Hardware Plus asimang po kang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo mga tugang, ang SJ Hardware Plus kumpleto na po pun sa mga construction asiman hardware materials, mga electrical and plumbing materials, mga tools, genset, water pump, water tank, asin iba pa. Mga finishing materials, Arugan tiles, ceiling panels, wall panels, SPC flooring. May mga furnitures man po sinda sa second floor, asiman mga mattress. May elevator para da ikaw masakitan kung si mga may mga senior citizen na maabot o mapasyar dyan sa SNJ Hardware Plus. May mga storage and office equipment, mga tugang na dawa po mag-uran, mabasa o mabaha. Dahil po ini nararaot. Pwede na kamo magamit kan sa dong credit card bilang payment asin man po debit card. Philips registered sinda, maiwas ang parking space, air condition ang sendang tindahan, may staff na ready pong mag-serve sa sendo. Magbisita lang po sa lot 7 and 8 Concepcion Pequeña, Naga City, at tubangan po kan Shell Station sa may harani sa Holy Rosary Major Seminary. Daraman ini sa tuya kang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo ang Atlantic Bakery. Nag-celebrate po kan sa edang ika-16 taon na anniversary. Sa kada pag-bakal ning tinapay worth 60 pesos, automatic igwaka na po ning raffle ticket para may chance ka mong manggana ning motorsiklo asin man mga gadget sa senda pong Parapol.
4: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30. Arangkada kan mga pinakamainit na bareta nasyonal, international, sports, asin entertainment. Asintado sa East 30. Headlines kan mga pinakabagong bareta lokal. Asin ang inaabangan na Ano ang latest? Marites!
3: Gabos ini sa Asintado sa Istrenda.
5: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa lulingkod si Diyos Abal, ini po ang Asintado sa Istrenda.
4: Asintado sa Istrenda.
3: Asintado sa Istrenda.
5: Barata sa kamugtakan kan sa tuya pong panahon, dara po ni sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin dara po sa tuya mga tugang kan LTO Pamplona. Kung kita po gustong maging kaskas ang pagproseso sa renewal kan sa tuya pong mga auto sa mga motorsiklo, igdi na po kita sa Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin man po mga tugang sa LTO Pamplona. Lalong-lalo na po duman sa mga darakulang bihikulo, mas mahiwas po ang sendang spasyo para po sa sendo pong mga darakulang auto. Kaya kung gusto ninyo ning kaskas, may drive-thru na, one-stop shop na po sinda, mga tugang. Kaya kung ma-renew sa rehistro, LTO Pamplona ang dumanan. Aratyan mga tugang, antabayanan po nindo ang pag-asa. Aramunta po ang bagyong hagupit na pigbabantayan po kan sa toya pong mga forecaster. Ini pong bagyo na malaog sa par. As in, pag nakalaog po sa par, mahaging ini sa Bicol, Northern Samar as in man sa Bicol Region. Pero, may update kyan si Mr. Typhoon Mike Padua. Aradyan po ilalaog ta sa satuyang major news. Pero para mintras, pigahalata po ang linya kan Pag-asa Southern Luzon duman sa siyudad kan Legazpi. Ilaog ta ko na po ang mga nagbabagang mga bareta. Salado Nasyonal. Nag-arabutan po ang mga Asian leaders para man sa 48th Asian Summit na pinag-ibo duman sa siyudad kan Cebu sa Pilipinas. Mga leader gikan sa Southeast Asia para sa Asian Summit 2026 kabali digdi ang Brunei Sultan o ang Sultan kan Brunei na si Hasanal Bolkiah na mismo nga nagpalupad kan sayang eroplano pasiring sa Mactan International Airport. Ginibo ang summit asin nagharampangan ang mga leader kan Southeast Asia para pakusugun ang mga relasyones kani asin magtrabang-tabang kung paano ma-address ang problema kan palangkaw na presyo kan produktong petrolyo asin man ang tensyon sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Sigon kay Presidente Marcos, prioridad kan na Pilipinas bilang Asian Chair and Energy asin man Food Security ang sa indang pagkakasurunduan. Sarong nga pagtitripon ang napagkasunduan kan Thailand asin man kan Cambodia para man sa pagtatabangan sa trade mechanism, long-term rice trade mechanism para sa food security, kooperasyon, asin man iba pang napagharamanan. Kabali po ang pagtatabang-tabangan na mamantinir ang katrangkiluhan sa dagat kan Southeast Asia na kabali po sa pinag-aaragawan kan mga nasyon na nakapalibot digdi. Pitong mga Pinoy seafarers ang nagkarulugadan sa nangyaring drone attack kang Iran. Kinumpirmar po ini kan na migrant workers DMW kasuudma pagkatapos na pitong Pinoy ang nagkarulugadan pagkatapos na mag-atake ang sarong Iranian na drone sa Maltese flag container ship duman sa CMA CGM San Antonio kang nakaaging Martes. Sigon sa migrant workers, Secretary na si Hans Leo Cagdac, pitong mga tripulanteng Pinoy ang lunad kanasabit ng barko na anas man nakasalbar asin ang ibadigdi may mga lugad sana. Ang pag-atake o posibleng kabali ini sa sinasabing agawan kang Iran asiman kang Amerika sa nagpapanago sa tensyon duman sa Middle East. Nangyari ang insidente mantang nag-aagi ang barko sa Strait of Hormuz na parehong pinagbabantayan kan US asin kan Iran. $215 na mga House members na daa ang nagpahayag ning suporta tanganing magpirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Siniguro kan House leadership na ang 215 House members na ini ang nag-committer na na pipirmahan nida ang impeachment complaint laban sa Vice President, huli man kang nakahiling na daa o nahiling na daa kan mga kongresista ang magabat na ebidensya laban sa Vice Presidente kan Pilipinas. Sa Lunes, gigibuho na po ang pagboto. Naitaw naman daa kan House leadership sa 318 mga congressmen ang 93 pahinang article of impeachment na konsayin kabali po digdi ang sinasabing paggamit kan 612.3 million confidential funds asin anday may paliwanag na 6.77 billion na transaksyon sa account kan Vice Presidente. Mga tugang, uyawa na po ang pag-asa Southern Luzon duman sa Legazpi. Aramunta na po ini. Ang kapungtakan kan sa tuyang panahon sa paagi po ni Melvin Almohela kan DOST Pag-asa Legazpi City para po sa update kan sa tuya pong kamugtakan kan panahon. Lalong-lalo na po ang pigbabantayan na si Hagupit.
4: Asintado Weather Update.
5: Nasa linya si Melvin Almohela kan DOST Pag-asa Legazpi. Melvin, kumusta po ang satuyang panahon ngunyan?
6: Diyos marahay na pagkaldaw po si Sir George Sabal sa mga taga Radyo Asintado. Ako taga boss na taga pakinig at taga sabaybay kang Radyo Asintado. Sa ngunyan napet sa Mayo 8, 2026, saldo ng Yernes ng pagkaga. Hininang satuyang leader topic sa kamugtakan kan satuyang panahon. Isterly sa yamaling sanang taros na hali sa tirangan kadagatan Pasipiko ang nakapektor sa Imperong Nasyon. Mantang yung low pressure area na nasa may parte kan Mindanao kasod na ay nalusaw na kasabangi. At sin kasabagong alistras kan madaling araw, ang tropical storm na si Hagupit na sa Luas Kampar ay pigakalkulong na sa distansyang 1,615 kilometers sirangan kan northeastern Mindanao sa coordinates na 8.1 degrees north, 141.0 degrees east. Taglayang po na paros na abot sa 75 kilometers per hour. Halangin sa sentro at sa pagsusukang paros na abot sa 90 kilometers per hour. Naghihiro ng tubig na sa Sulnupan, north sa Sulnupan, sa rikas na 20 kilometers per hour. Ito pong si Hagupit po ay pigalauman na malaw po sa park. Paaga po ng pagkabangi, sangkot sa Domingo ng pagkaga. At ito po ay papangaranan na Bagyong Kaloy. At habang ini po ay naglalani po sa far ay medyo inaasahan mag-intensify po ito. Pero matatarapili niyang sa iyang tropical storm category. At pagpasok nga po nito sa far at nasa may kadagatang nasyonal Pilipinas ay maasahan niya maluya po ni at magiging tropical depression dahil lang sa unfavorable environment sa naturang lugar. Mantang bibig sa kapitulan, magiging bahagya ng mga noron singkot sa mga noron na kalimitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdagoldol. Epekto kang easterlies. Ang paros ay maluya sangkot moderato na halis sa sirangan sangkot norte sirangan ang mamamatian. Ang mga pag-alon sa kadagatan sa kapitulan, magiging banayad sangkot sa moderato. Temperatura tigil umam poon, 26 sangkot 32 grado, sentigrado. Mantang ang heat index na niyan ni Disalbay ay pwede pong mag-abot ng 39 grado, sentigrado. At sinangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5.22 ng pagkaga at masunap at yan na alas 6.2 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 6.46 ng pagkaga. Inisunod din Almohela, reporting line, Halimiti sa DOS. Ipag-asal, Ignacio.
4: Asintado Weather Update.
5: Dara po yan sa tuya mga tugang kang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service si man kan LTO Pamplona. Mientras tanto, sa iba pa mga barata, daraman po sa tuya kan GLE Driving Academy at si Mampu kang Win-Win Hotel and Resort. Bilang kan mga Pilipino ang nahahadit na lalo pang maglala ang estado kan sa ng pabuhay sa masunod na mga bulan, dumoble ini base sa pinakahuring survey. Sigon sa pinakahuring survey na pigalawas kang SWS o Social Weather Station, 16% o halos 2 sa kada 10 Pilipino ang nagtutubod na malala pa ang quality of life o kalidad kan buhay sa masunod na mga 2 bulan. Doble ang bilang kang ini kung ikukumpara sa resulta kang survey kang nakaaging taon. Nagluluwas ko niyan sa bagong survey na 32% o 3 sa kada 10 Pilipino anday kumpiyansa na maayos ang sendang pagbuhay sa masunod na mga taon. Samantalang sa suway na survey, ang grupo kang Octa Research nagluluwas ko niyan na ang salud asin man na dai makaiwas sa helang ang top personal concern o nangingenot na pighaaditan kan mga Pilipino. Kasumpay kani, nainot ang nangapunan ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, si Senate Committee on Health Vice Chair Senador Bunggo na dai pagtipidon kang gobyerno ang benepisyo kan mga salud asin man i-maximize ang pundo tangani mapakinabangan kan mga Pilipinong tinatamaan ng helang. Sigon kiko, sa panahon na krisis, napaka-importante na ang kada pisong matitipid, dakulang tabang na maitatao sa mga tios na mga Pinoy na iyo po ang nasasakitan sa mga hospital. Nasa ibang nasyon, kanakaaging aldaw si Senador Bunggo para personal na maghatod. O nasa ibang parte kan nasyon si Senador Bunggo para personal na ihatod ang tabang sa mga nagkadaranyaran kan mga kalamidad na nag-agi sa satuyang nasyon. Uya ang Senador.
7: Kami sa Senado, isang boto lang po ako. 24 po kami. Suportahan ko yung mga batas na nakakatulong sa mga mahihirap. Kahit na isang boto lang po kami, ako, ipaglalaman ko po ang kapakanan ng bawat Pilipino, lalo-lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan.
5: At mga baretang sa indong nahinan nyo, dara po yan sa tuya kang GLE Driving Academy, asiman po kang Win-Win Hotel and Resort. Sa mga day pa po, nakakakuaning driver's license, gusto ta pong maging professional o non-professional driver license holder, mag-enroll na po kamo sa GLE Driving Academy. May mga branches po duman sa LTO Pamplona, yawan duman ang pinaka-branch po ninda, asiman may branch sa Naga City, sa Atubangan po, kang Kusina Consita, dyan sa Panganiban Drive, Naga City. Hatun man ni sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort, kung naghahanap kita ng resort na magayon, para po sa tuya, para sa dakul na mga tao, maiwas na parking, maiwas na lugar, dahi po pirikiti o dahi periot, may duwang dakulao na pool, halangkaw na slide, rooms na pwede kang mag-overnight. Gabos po yan available sa Win-Win Hotel and Resort. Paki-follow and like and send ang Facebook page para po sa sendong mga inquiry and booking. Gabos po ini sa Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Aradyan, prarangkahan.
4: Radyo Guam.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ini po ang programang pararangkahan. Dara po ini sa tuya kan Bicol Access Health Centrum Eye Center. Kaypuhan magpahiling ning transparency. Ang probinsya kan Camarines Sur kun sain po hali ang talent fee na itatao ninda sa PPAP girl group na Bini. Ini pong sikat na PPAP group na nakapag-perform na po duman sa Sarong International event na Coachella. Base po sa pag-ipig-google mo, bago po nag-perform sa Coachella ang grupong Bini, ang talent pininda nagre-range sa 6 million to 8 million. Alagad, pagkatapos po na ma-invite iniyo pong Pinoy pop girl group, luminangkaw po ang sa indang professional fee o talent fee. Nagre-range na po, base sa Google, nagre-range na po ini ning 15 million per show kung ang activity po bakong ticketed. Pero kung ang event ticketed o gusto sabihin may bayad, may ticket, nagre-range ning 22 million ang sa inda pong professional fee. Ngunyan, tanong po tapig sasabi ta na dapat ibukas ni Gobernador Elroy Villafuerte sa mga taga Camarines Sur kung sain po hali ang ibinayad. Ano po ini? May bayad o mayo? Libre ba ini? Mga tugang? O ano po talaga? Ninulita, deserving ang mga taga Camarines Sur as in dapat mandahan kan mga taxpayers kan Kamsur ang probinsya na maging bukas sa publiko sa inpo inihali ang ibinayad ninda sa talent fee kaniyo pong grupong Bini. Hali ba ini sa kaban kan gobyerno o hali ini sa personal na kwarta ni Gobernador Elroy Villafuerte? Kung ang talent fee na nagre-range 15 million to 22 million, mga tugang, hali po ini sa sadiring bulsa ni Gobernador Elroy Villafuerte, makitang pakiaram dyan. Dawa pa siya public servant, dawa pa siya politiko, dawa pa siya gobernador, kung sadiring niyang kwarta ang ibinayad po sa mahalon na professional fee kaniyo pong PPAP girl na Bini, luwas na kita dyan. Pero ipahiling niya. Di man pwedeng basta na sana siya magsabing, ay, pera ko yan. O saan ba galing yung pera mo? Bakit can afford kang magbigay ng ganun kalaking professional fee? Are you a billionaire? Ano bang malaking negosyo meron kayo at may kakayahan silang magbigay ng ganitong kalaking professional fee? Kung ini po parte katong sinasabi na 75 million pesos na gastos kan probinsya sa Kaugma Festival, kepuhan ipahiling niya kung paano si paggastos kani. Tano po ta sinasabi ta ini? Ninhuli, takasood ma, intero pong naglakop itong situation report, mga tugang, kang inflation rate kan probinsya. Base po sa report, mga tugang, kang kaniyo pong situation report, sinasabi ninda, sabi po kan Philippine Statistics Authority, Pagkatapos na ang Bicol Region ang mga purit, sa economic growth, sabi po kan Philippine Statistics Authority, sabi po sa situation report, uya po, babasahon ta in toto, news alert, just weeks after the region was reported as the slowest growing economy in the Philippines in 2025. Inflation in the Bicol region nearly doubled in a single month, jumping to 7.6% in April 2026 from 4.1% in March. In Camarines Sur, the situation was even worse. The province posted the highest inflation rate in the region at 8.9%. Mga tugang, sabi ini kan Philippine Statistics Authority. Ano po ang inflation rate na sinasabi? Mga tugang, ang inflation rate, para sa layman's interpretation, ini po si purchasing power kan mga Bicolano. Pag sinabi pong purchasing power, si kakayahan kan mga taga Camarines Sur na bumakal kan mga basic na pangangaiputa sa Araal daw. Halimbawa, pag gasolina ta, pagbakal kan mga mayor na Barakalon, si mga pangangaiputa Araal daw, pamasahi, liquid pipe petroleum gas, bagas, mga gulayon, as in iba pang basic na pangangaipo. Pag sinabi pong inflation rate, iyo inisi kakayahan. Gustong sabihon, nagparaluya si kakayahan kan mga taga Camarines Sur na mabakal si mga major na pangangaipo niya o basic na pangangaipo niya Araal daw. 8.9% sigon sa Philippine Statistics Authority sa inda pong ginibong survey. Ang numero dahil po maputik. Sabi kan PSA, Camarines Sur, hardest hit at 8.9% sa inflation rate. Ngunyan, paano tayo ni isusumpay? Digdi po sa Bini. Ini pong pigmamalaki kang gobyerno probinsyal na mapaugma sa mga taga Camarines Sur sa Kaugma Festival. Sa maabot pong Mayo 30, ma-perform ang Bini dyan sa Kapitolyo para sa highlight kan Kaugma Festival. Sa hiling daw po nindo, akma ang pag-imbitar kan probinsya sa grupong Bini. Akma ba na kita i-entertain kan grupong ini? Sikat. Well, si Seba ang mahabo. Lalong-lalo na po ta inanunsyo kang Kapitolyo na libre ang pagdalan digdi. Ngunyan, halangkawan ang satuyang inflation rate. Ang purchasing power kan mga taga Camarines Sur medyo po nagluya. Dapat ba iyuni ang isimbag kang Kapitolyo sa paglangkaw kan inflation rate? Ang pagluya kang kakayahan kan mga taga Camarines Sur na bakalon si mga basic na pangangaipo niya. Pamasahe, pagbayad sa kuryente, pagbayad sa tubig, pambakal ni Barakalon, pagtao ni Balon, tuition, etc., etc., etc. Tama daw, naalingon kita ni Glock 9. Tandaan ta po ha, bako lang po ang Bini ang ma-perform digdi sa Kaugma. apuera kan babayada ninda ng professional fee ini pong grupo kang Glock 9. Pakilaag daw dyan, tabi, si iba pang mga performer. Si Glock 9. O, si Glock 9, gurano po ang professional fee kayan. Ang per appearance niya. Ha? Si Sepa ito. Apuera kay Glock 9. Si Sepa itong sikat na mga ma-perform. Dali lang po ha, ta, para dahil kita masala. Ipapahiling mi sa Indo ang complete list kang mga ma-perform sa Kaugma Festival. May 29, pole and bowling. Si Sepa. Glock 9 sa May 29. And then, over October. Sa May 27, 26, Ben and Ben, o ini pong Ben and Ben, kasyahan man po ang professional fee kani. Four of spades. Pasensya na po kamo ha, taday ko memorize ini pong Earl Agustin, si Sepa, Spanscola, ano yan? Feather Arma. Ano yan? Tama ba? Pagbasa ko. Peter Karma. Yan. Sa May 30. Si Dilaw. O, ma-perform si Dilaw. And iba pa pong mga performer. Gurano po ang mga talent fee kani? Gurano ang professional fee kani? Sa inpo hali ang ginastos kani kan probinsya. Hali po sa personal na kwarta ni Villafuerte o hali po ini sa taxpayers' money. Mga taga-Camarinesur, mag-demand kita po ng transparency kay Gobernador Villafuerte. Dahil kita basta-basta na sana pwedeng linga-lingaon kan tatauan kang bagas, tatauan kaning scholarship, tatauan kaning ayuda, sasagutun si bill mo sa hospital, kung ano-ano pa pong mga pampalubag loob. Tagabus man po ini, bako man hali sa bulsa ninda. Gabus ini, hali po sa taxpayers' money. Nagkataon lang, sinda po ang nagmamanihar kan kwartang ini bilang mga opisyales kan sa tuyang probinsya. Mag-demand kita ning transparency dahil taxpayers ini. Lalong-lalo na po ining grupong Bini. Gurano baga talaga? Kung hihilingon ta po sa Google, hihilingon ta po ang talent fee kaniyong Bini, poon kan mag-perform sinda sa Coachella, luminangkaw na po ning 15 million, nagre-range na ning 15 million to 22 million ang sa inda pong professional fee. Kung sala ining figure na ini, sabihon, kung bako inihali sa kaha kang probinsya, sabihon. Importante po transparency. Importante maaraman. Dahil kita magtugot na basta na sa nakita duduhulan ning arog kayan, mag-ugma. Dahil kita nagkukontra. Ha? Dahil kita nagkukontra. Uulitun ta. Dahil kita nagkukontra sa kaugma. Dahil kita nagkukontra digdi sa mga performer na pinag-iimbitaran niya, maging transparent lang siya ang probinsya. Ta sa halawig ng panahon, dai po pigpapaisi sa to kung sa in kinukua asin gurano ang gastos digdi po sa Kaugma Festival. Lalong-lalo pangunyan na ang sa tuya pong inflation rate luminangkaw ning 8.9%. Kay pohan mag-demand po kita kay Gobernador Villafuerte na ipaaram sa inpo kinua ang professional fee kaniyo pong sikat na sikat na Bini.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.

0: Paulinament is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
1: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makaugma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
2: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fees for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our special needs education program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader, be a parochialite. Enroll now!
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Beltline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
7: Oras sa ngunyan, mga tugang, alas 7.14 na po ng pag-aaga ang oras pong ini. Dara po sa tuya kan EO Executive Optical. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
8: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
9: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
8: Ay, malabo.
9: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
8: Para malinaw.
10: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
7: Daraman po ini sa tuya mga tugang kang Bimeg Feeds.
11: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
7: Haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para po sa pagpapadakula kan sa tuwing atama na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamag-poultry, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
12: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
13: Joe Usaban.
12: Sa asintado, Bareta alas 7.
13: Bareta alas 7.
7: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa ilong lingkod, si Joe Sabal, ini an asintado Bareta alas 7. Mga tugang, Mayo 8, mag-iribanan po kita sa satuyang mga mainit na mga bareta kang aldaw. Aldaw na Biyernes, ini po an asintado Bareta alas 7.
14: Asintado, asintado, headlines.
7: Sa headlines, kanstoy ang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal. Probinsya kan Camarines Sur, iyo ang may pinakanghalangkaw na inflation rate sa Bicol Region pagkatapos na ang Bicol Region magposte ning hababaon na economic growth sa 18 probinsya sa enterong Pilipinas. Gobernador Elry Villafuerte, mapapong ipigpapalawas na kasimbagan sa bagay na ini, maging ang naiposting 8.9 inflation rate kan Camarines Sur, pinakahalangkaw sa anum na

0: Operasyon kan P2P shuttle bus Naga to BIA. Very smooth ang pagpuon, sigon Kinonoy Reporsado.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Mr. Typhoon na Mike Padua, nagpaluwas na po kan sa iyang forecast sa paparaning bagyong si Hagupit na pag naglaog sa par sa Agang Bangi, aapo doon po ining kaloy. Hagupit, posible da ang magluya pag nagranina sa kadagaan, harani sa Bicol, huli kan maharasahas na duro sa kadagatan.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Sa sports, Alex Yala, target na makaabante sa third round sa Italian Open pagkatapos na magtriumpo.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Yan po ang mga headlines kan sa tuya nga mga bareta. Dara po yan sa tuya kan SNJ Hardware Plus. Asin dara po sa tuya kang Atlantic Bakery.
1: Asintado, asintado. Bareta alas 7.
0: Ang enot na arangkada kan sa tuya mga bareta. Dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day. Every day with Best Cafe. Pagkatapos na mangapurit ang Bicol Region sa economic growth sa 18 mga rehiyon sa bilog na Pilipinas, uya pa ang ikaduwang bad news. Ang probinsya kan Camarines Sur sa anum na probinsya kan Bicol nagposti po ning pinakang halangkaw na inflation rate sa 8.9%. Buot sa Bihon, nagpaparasakit ang pagbuhay kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur ta nagpaparababa ang sa iyang purchasing power, lalong-lalo na sa pagbakal ni nga mga pagkakan aral daw si mga basic na pangangaipon niya, arog kan na pagkakan, pamasahe, tuition, asin iba pa, pati po ang paggasolina, asin pagbayad sa kuryente, asin man tubig. Sigon sa data kan Philippine Statistics Authority, ang hababaon na economic growth sa Bicol Region, ang pinakamatinding tinamaan iyo po ang probinsya kan Camarines Sur, sigon ini sa PSA. Dai pa, nagpapalawas kan sa iyang pahayag si Gobernador Elrey Villafuerte na halos 40 taon na po kapot kan sa endang pamilya ang probinsya kan Camarines Sur. Matatandaan na kanakaaging aldaw, sinabi ni Villafuerte na ang pagkakasararo, iyo lang daa ang nahihiling niyang solusyon tanganing mag-angat ang economic growth sa Bicol Region, asin dai mga purit ang Bicol sa mga rehiyon sa enterong Pilipinas. Alagad sarong aldaw pagkatapos na magpaluwas siya ng official na pahayag sa saindang media outlet, biglang nagluwas ning data ang situation report na kunsain sinasabi ang Camarines Sur, iyo ang nagposti kan pinakamasakit na pagbuhay sa anum na probinsya kan Bicol. Mga tugang, nagpaparadakula ang kahagadan kay Gobernador Elrey Villafuerte na ibintilar sa publiko gurano ang bayad niya sa grupong sa PPAP group na Bini na pig-imbitaran niyang mag-perform sa Kaugma Festival sa maabot na Mayo 30. Inanunsyo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na libre ang pagdalan sa PPAP group na Bini, tanganing paugmahon ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa pinakang highlight kan Kaugma Festival, asin man kan founding anniversary kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Kan i-search kang asintado sa radyo sa Google kung gurano ang professional fee kan sikat na Bini pagkatapos na ini mag-perform sa Coachella. Nagre-range ini ning 6 to 8 million pesos.

pag-ticketed ang sendang pigdudumanan na event. Alagad ni Nulita, nag-international na ang Pinoy Pop Girl Group. Biglang luminobo ang sendang professional fee o talent fee, magpuon sa 15 million hanggang 22 million. Sigun sa research kang asintado sa radyo, nagre-range na inining 15 million kung bakong ticketed ang sendang event. Pero kung ticketed, nagre-range na inining 22 million kada performance. Sagod kaya ngunyan, dahi po nagpapalawas ng pahayag si Gobernador El Rey Villaforte kung guraano ang bayad niya. Asin sa in kinoa ang mahalo na bayad sa grupong Bini. Dahi man pigka-klarifikar kan probinsya kung ini libreng itinaok kang Bini sa probinsya kan Camarinesur. Alagad sa ginibong paghapot kan na asintado sa radyo na pag-araman na bayad ang nasabit ng grupong Bini, ninulita mismong sa post kan nasabit ng grupo. Ipig kalendaryo na ninda ang Mars o ang Mayo 30 nakabali sa saindang dudumanan as in ma-perform para sa bulan kan Mayo. Nakapudan ang San Fernando Philippine National Police sa sisemampung nakakabisto kan kagrugaring kansarong Isuzu Esportivo na naggasolina duman sa JCT Gasoline Station sa San Fernando na itukdo kung sa in-ini nagtago pagkatapos na mag-full tank ng krudo sa JCT Gasoline Station, alagad kang na-full tank na. Biglang pinaarangkada kang driver, parayo sa lugar ang pinaglulunadan kani. Pinagprobaran pakuta na kang duang pump attendant na lamagon, pero kaskas na ining nagdulag. Sigun sa pag-verify kang asintado sa radyo dyan sa Philippine National Police, inehapot na daa sa LTO ang plate number kani. Asin sa report na nako fake o bakong totoo ang plakang ini, ninulita nagluluwas na non-existent ang nasabit ng plaka kan Isuzu Esportivo. Nagdulag ang nasabit ng lunadan pasiring sa Metro Manila. Pangduwa na po inining kaso ng pagdulag pagkatapos na mag-full tank ng krudo, enot nangyari po sa sarong gasolinahan sa Ocampo, Camarines Sur.

0: Smooth ang pagpuon kan operasyon kan P2P shuttle bus na pigamukna kan LTFRB sa ideya ni Congressman Nelson Legacion tanganing tabangan ang mga taga Kamarinisur asin man ang mga taga Naga na day masakitan na magpasiring duman sa Bicol International Airport duman sa Daraga Albay tanganing magsakay ng eroplano pagkatapos na magpundo na ang turbo propeller na eroplano kan Cebu Pacific na magland duman sa Ninoy Aquino International Airport ta pinagbawal na ini kang naiya. Embes nagtutugpa na ang eroplano kang Cebu Pacific duman po sa Clark Airport International Airport duman sa Pampanga. Sigun kinunoy reporsado, mas makakabarato ang mga masakay sa eroplano sa point-to-point shuttle bus. Ninulit na dahil na sila magpapara-transfer kaysa daa kung mag-arkila ng taxi, mag-arkila ng private car o kung dahil man mag-grab. Kung ma-commute man, mas mapagal, takun igwa ka ng mga bagahe, obligado kang magpundo duman sa daraga. Asin malipat ka sa saro na naman sasakyan pasiring sa Bicol International Airport. Digdi, dere-diretso, point to point. Poon dyan sa Bicol Central Station, pasiring sa Bicol International Airport. Asin ibababa ka, mismo na duman sa parking space, parking area. Parking area kan na Bicol International Airport. Asin kung maabot ka man duman sa Bicol International Airport sa daraga, igwa ka ning masasakyan na bus pasiring sa Naga asin sa probinsya kan Kamarinisur. Huya po ang naging pahayag ni Nonoy Reporsado.
1: Pig allow chinda kan LTFRB for special rate. Kunin ko napapasala 600 pesos. Pero kaba sa 600 pesos, kabali naman dyan pati si mga bagahe. Pero mas sababa man pa din siya, mas sababa pa din siya kaysa duman sa existing niyan, ano, kung gusto mo mag-taxi or mag-grab or I mean special trip going to Bicol International Airport, na mas baba po ini yung sa ano yan, sa next bus.
0: Ang point-to-point na shuttle bus, iyan naisipan na ideya ni Congressman Nelson Legacion tanganing tabangan ang mga taga Kamarinisur asin man mga taga Naga na problemado pagkatapos na magpundo na ang Cebu Pacific sa pagland duman sa Naiya imbes duman na sa Clark.

0: Mga tugang at mga bretang sendong nahinanyog, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day every day with Best Cafe. Kita mga Pilipino, ugali ta po ang pag-inom ng kape pagmamata pagkaaga. Kaya kung makape kita, siguradon ta po na herbal coffee, sugar-free, tanganing iwas diabetes. Nirerekomendar po ang Best Cafe. Ang Best Cafe, igwapo inining Igwa po siya ni mga ingredients gikan po sa kalunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, asin man, barley grass, stevia po ang ginagamit na panghamis, tangani pong day kita maging diabetic. Proven na nagtatabang para i-manage ang kondisyon kan sa tuya pong hypertension, diabetes, cancer, liver, asin man, kidney problem, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Igwa po siya ng guyabano na nag-co-containing cancer-fighting enzymes, asiman vitamin C. Approved ini kang FDA, awarded the Best Organic Herbal Coffee kan taon 2019 as Golden Globe Award. Kaya mag-best kape na kita, nakarelax ka na, nakakape ka na, herbal pa ang kape. Kaya Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Alas 7.31, dara po yan sa Tuya Canapper Pharmacy sa mga naghahanap po ng glucometer para po ma-measure ang sa Tuya pong blood sugar. Igdi na po kita sa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, available man po sa inda ang mga branded asin man mga generics na mga bulong. Tuluan mga branches ninda digdi sa Naga. Diyan po sa tumangan kan bagong entrance sa exit gate kan BMC at tumangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa tubagan po kang Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diri po yan, asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Reche. Bagyong hagupit! Ano ang magiging direksyon niya? Ano magiging kamugtakan niya? At yan, abangan si Mike Padua.
1: Radyo Guam.

0: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. As in luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
4: Oras na ngunyan na 7.38 na po ng pag-aaga. Mga tugang, dara po yan sa Tuya Country and Bakery. Ang nagigibo po kan na pinakamasiram managom na siupaw poon po sa toasted asin man sa steam siupaw. Ang 3N Bakery, lakop na po yan sa bilog na Naga City. Maski sa inkansurok sa Naga, igwapo ning 3N Bakery. Barato na, masiram. Lalong-lalo na po ang sandang sikat na toasted siupaw as in man steam siupaw. Naga, may dua pong bagong brands dyan po sa Concepcion na Pequeña. Saka sa Mabulo. Sa Concepcion Pequeña, tungod po yan kang Yuri Oil along Roas Avenue. Barato po dyan ang mga tray-tray-tray na sugok. Ging dyan po sa may Mabulo. Aranilan po yan dyan mga tugang sa Mabulo Elementary School. Mga tugang balikantan, mga nagbabagang mga barata, dara po ni sa tuya kan Bicol Smart Save Solar, the solar that you can trust. Duman po kita sa solar na accredited kan Department of Energy. Dahil po kita duman sa mga fly-by-night na mga solar installer na mayo kamuning kasiguruhan kang inaapod pong after sale. Kaya duman kita sa garantisado itong rehistrado po sa DOE. Accredited kan Department of Energy. Balik kita sa tuyang pagbabarayta. Barayta pagraray ngunyan sa panahon. Pareho na nagre-ready ang Naga asin ang probinsya kan Camarines Sur sa posibleng magiging epekto kan papalaog na bagyong Hagupit. Si Hagupit ini po sarong international name kan bagyong papalaog ngunyan sa Pilipinas o Philippine of Responsibility. Sa Naga City, nag-monitor naman si Da kan mga latest forecast sa pag-asa asin iba pa mga forecast model maging ang PNP sa Camarines Sur nag ready naman kan posibleng magiging epekto sa Bicol lalong-lalo at may report na mahaging ini sa may Bicol region. Sa latest na update po ni Mr. Typhoon Mike Padua sa kunyan, nasasakitan da ang magkusog ang bagyong Hagupit mantang ini nag hihiro pasiring sa Sulnupan, Norting Sulnupan sa Mayap State, Western Micronesia. Kadaklan kan mga global typhoon models, kabali po ang ibang mga AI-guided models, nagpapahiling na posibleng magluya asin dagos ng matunaw ang nasa bitang system pag-abot kini sa masunod na mga simana. Nagkukusog ang vertical wind shear asin man ang paglaog kan alang na duro sali sa Philippine Sea sa sirangan kan Bicol Region. Nayo ang pangenot na rason kung taano ta nasasakitan ining magkusog. Bit-bit kan bagyo ang kusog na duros abot sa 65 kilometers per hour haranis sa tanga. Inaasahan na malaog ini sa par sa maabot pong Sabadong Banggi. Uya si Mr. Typhoon Mike Padua.
5: Ito yung babantayin natin, si Tropical Storm Hagupit. As it moves westward towards sa Yap State. Ito po yung capital ng Yap, Colonia. Ito naman Melacyuk, part yan ng Palau. So these areas will have bad weather starting Friday and Saturday. There, dyan nalapit yung bagyo. So binabantayin natin yan. Hopefully hindi po siya mag-rapid intensification. We are keeping an eye on the system. Okay? And then ito yung ating website. Ilagay na natin dyan. Mamaya update natin as of 2 p.m. Maraming links po, mga links po dyan. Marami po dyan. Punta ninyo iba-ibang agencies. Pati mga satellites, animation, tracks, models. Ito in track ng Joint Typhoon Warning Center kaninang bandang 11 a.m. So yan po ang tracking niya. Ang kanyang peak intensity ay pwedeng umabot po ng severe tropical storm, 50 knots or 95 kph. Then hihina po siya sa 85 to 75 kph, 45 to 40 knots pagdating po ng Linggo at Lunes. Tandaan po ninyo na ang forecast na hanggang dito, ito yung medyo mataas. High hanggang medium probability. Medyo certain na dito ang tracking niya, yung area na yan. Okay? But kung pumasok kayo dito, sa 4 to 5 day forecast, yan ang malaking question mark. Para kasi ang probability po niyan is less than 50%. So, it will still change. Let's hope na yung track niya ay gumanito. Or kung pumunta siya dito, sana mas mahina pa sa 40 knots. But nakikita natin sa models, like yung rain model ng ECMWF, medyo bawas yung ulan. Dahil nga sa magkakaroon po dito ng dry air intrusion. Yung tuyong hangin, papunta sa circulation niya, hihina. At yung lalim ng init ng dagat dito na 26 degrees ay mababaw lamang, nasa 50 meters. Dapat at least 100 to 150 meters ang lalim sa ilalim ng dagat para mag-boost ang energy ng bagyo. Pag masyadong shallow, tinatawag natin upwelling, hindi po siya lalakas. So makakakontribute yan sa paghina nito. And then, also assign yan ang pupunta tayo sa El Niño, kasi pag El Niño, common dito ang upwelling. Hindi masyadong malalim yung init ng dagat na mag-energize sa mga bagyo pang lumakas. Okay? And then ito yung track ng JMA, which is still a depression, but sabi ko kanina, i-refresh natin. Yan natin. Yun. Hagupit na. Finally, we have a name. So mamaya, pag-edit natin ito sa YouTube at Facebook channels, gagawin na natin yung title as Hagupit. So, yan po ang forecast track. Walang pagbabago. And this is Monday afternoon. Pinapakita dito. TD na lang siya. Okay? So, that's good news. At least magbibigay lang ng konting ulan sa atin. Hindi masyado yung grabing epekto. Hopefully, hindi umabot po sa Albay kasi kawawa po yung mga kababayan natin sa slopes ng Manin Volcano like Yanubatan, Kamalig, sana, in other areas doon, sana mag-recurve ang bagyo nito at malusaw na talaga. At baka mag-slow down ito pagdating dito kasi may dry air. Yan ang ating Hail Mary. Kumbaga, quote and quote. So yan magiging name niya. At huli, hindi natin discuss yan. That's a Filipino name. So dalawang name yan. Courtesy of the Philippines, may PAGASA. Ito yung sa international name, Hagupit. And si Kaloy is for the domestic name, for the areas of the Philippines within local information broadcast. Ito yung forecast kanina ng ECMWF hanggang Monday. So, ayan siya. Oh. Pagdating niya dito ng Sunday, pahina na siya. Tropical depression yata yan. And then, yan. Magiging LPA na lang daw. Yun, lapit. Halos nag-standby dyan. No worries kasi yung ulan ng ECMWF nandito concentrated sa may dito sa may eastern flank. Dito hindi masyado dahil nagkakaroon po tayo ng tinawag nating dry air intrusion galing sa high pressure. Palitan natin. Yan. May pumapasok dyan na dry air. So baka may konting ulan din. Expect lang maghanda pa rin tayo. May mga wind signal po ang pag-asa. Yung isang system na wala rin sa forecast. Okay? Yung American model ay medyo mataas. Makita nyo dito. Pagdating ng Monday, Tuesday, dito sa serya na ito. So, wala masyadong efekto yan. And then, ito yung Google DeepMind AI model na magaling. Okay, sa forecast. Yan po ang pinapakita. So, for the next 5 days, o 3 to 4 days, yan po, tropical storm. And then, pagdating dito sa 4 to 5 days, medyo haywire na naman yung track. So, we don't know. 5 to 7 days kasi ito eh. So, ayan. So, we'll wait and see. Sana talaga umakyat. Sana ito yung i-track niya, yung area na ito. Pakyat. Sana yung kanyang tracking ay gumanito. Para at least walang problema sa ating bansa. Okay, may mga pros and cons. Pros sa mga farmers, dahil tuyong-tuyo ang mga farmland sila. Cons sa mga biktima ng Mayan Volcano Eruption. So, yan po ang mga ayaw natin. Ganyan, may mga kalamidad. So, ito yung
4: Para sa iba pa pong kompletong updates, mag-log on pa lang po kamo o kundi man mag-subscribe sa YouTube channel ni Mr. Typhoon David Mike Padua. Ang mga baretang sendong nahinan nyo, dara po yan sa tuya mga tugang. Bareta na ni Mike Padua, dara po yan sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakang-enot na hotel sa Laga na yampus sa Laog Kang Mall. Salaw po yan kang Yashano Mall, Rojas Avenue, Triangulo, Naga City. Naraman po ini sa tuya mga tugang kan HJP Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Sa gabos na mga nangangaipo, igwana kita ning kaibahan. Igwana kitang mararanihan. Ini po ang HJP Pawn Shop. Alang ko po ang kilatis, madaling kaulay, halaba ang terms, pwede ninyong i-renew. Hababaon po ang interest rate. As in, pwede po ninyong i-collateral ang sendo pong mga smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pa. May extended months sa tanganing matubos o marinyo ang sendo pong mga collaterals. Madyana, HJB Pawn Shop. Mga tugang, bukas na po ang sendang ikapitong branch. Pito po ang branch ninda sa Kamsur Asin Mansaraga. Yan po yan dyan sa 112 Building, Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Sa may terminal lang po kang jeep, Nin Minaor. Likod lang kang BDO Tabuco. Daraman ni Sito kan James sa Jameson Marketing, ang dealer po ning Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong masababa sa company price. Nagtatabang man sida sa gusto pong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan, sida matok do asiman masupport sa indo all the way. Kaya sa inpakita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sindang nagsiserbi sa motorcycle riding public. Dumanan po ang sidang main office sa Jameson, Tabuco. Kung naubusan kita ng LPG, pagbanggi, nagluluto, problemado, bata day na maluluto ang satuya pong mga pagkakan. Mag-Nation Gas na kita mga tugang. Sa Nation Gas, pwede po ninyong apodan si Kirk sa 0961-42673, 0956-015-6800. Makuka po yan sa ground floor kan Manta Building nga Pinang Road, Tabuco, Naga City. Apodan nindo bago mag 10 o'clock, sigurado po di-deliveran ka mo ni Kirk. Baratang Sports! An Baratang Sports, darasutoy ka Naga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Baratang Sports, mga tugang. Pupunteryahon ni Alex Yala na makalaog sa third round kan 2026 Italian Open duman sa Rome. Sa pakikipag-atubang kani kay Wang Xinyu kan China ngunya na hapon. Iwat na magkakaliskesan ang duwa matapos na daugon ni Wang si Yala sa ASB Classic tang Enero. Kaya target kan Pinay ang rest back. Nag-agi mo na si Yala sa labot kan dagom sa first round matapos daugon kani si Magdalena Pritch 6 Labs 3-6-6-4. Kung mangagana ini, posibleng makahampangan niya si Elina Rybakina sa susunod na round, sa third round, kung papaladon siya kontra sa Chinese tennis star. Sa NBA, nagkamada si Jalen Bronson ng 28 puntos para panghinutan ang team kang Knicks sa 108-102 gana kontra sa 76ers. Tanganing mako apo ang 2-0 lead sa Eastern Conference Semifinals. Nagambagman si OG Anunoby ning 24 puntos sa si Carl Anthony Towns ning 20 puntos. 10 rebound. Asin sinamantala ni Daan da ipagkawat ni Joel Embiid sa Philadelphia. Sa ibang kawat, tadinaog kang Spurs ang Minnesota sa 133-95. Para itabla ang serye sa 1-1, nanginot si Victor Wembanyama ning 19 points sa siman 16 na rebound. Nagtabla ang Minnesota sa ubagaman ang Minnesota nag tarabang-tabang sina Anthony Edwards, Julius Randle, Jalen McDaniels pero dai naging bastante tanganing daoguninda ang team kan Spurs. Ang Baratang Sports, darapos sa tuya kan.

0: Mga tugang, iyon na po yan ang katiripunan. Sasatuya pong mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Bareta alas 7. Asintado Bareta alas 7. Ako po ang sendong naging parabarita si Joe Sabal at siyan ang tabayanan po nindo ang programang Asintado sa Radyo. Diyos mabalos, marhay na aga.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
1: Kaka-art!
2: Uy, she! Ang sigla mo pa rin kahit puyat!
1: Naman! Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
2: Tiwala sa 4 Superfoods?
1: Naman! Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba! Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
5: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services.